0: viewers no sa YouTube. Palihog lang ko og kuan dia. Ay labog hawa. Kadali lang kayo ni. Mga katropa mo ginhawa lang gyud just mga 5 minutes lang. Alas 8 at mga 5 minutes tama mga 5 minutes. 5 minutes lang. Heart Miles, good morning. Kenji, good morning. Kevin Bilogolo, good morning. Eman Moreno, Sulaiman Maliawaw, diya sa may Cagayan de Oro. Ebenezer si Chico, mayong buntag diya, kisa Maria. Mateo Erika, then Luna, Romy Haka, Albarico Vlog, Ann Mendres, og si Mamerto Maningo, Michael Requelme Riubal, Jen Calesa, Alma Paranguay Garing, si Ako si Ami, Vicente Carpio, Hilos Arandia, Nelson Cadiz, mayong nga buntag, Dion Albara, Jimro Altubar, Lisa Rose, Ayan Simbahon, Ronald Labasan, say opposite ni Ronald Labasan, Ronald Pasukan. Good dag ni mo di Arnold from Manitoba, Canada. Good morning. Good morning. Uy, sa may Manitoba no, naa di akong amigo, akong kumpare na ko si Pare Ed. Ed Bungoton Hunyo. Nada sa may Manitoba ba to? Manitoba to o Kitchaba? Basta Canada. Aba si Marilyn Cruz. Oh, Wilma Flores, Jane Promising o si Liquidus. Ingon si Marcos, get back to work. Iyo po si Anticlare niya, umayos kayo. Alas 8:03 na. Ay, sabad ya bong. Alas 8:03 na. Balik ta mga katropa, human lamang nini kay mo inom sa tag Santon Gold Coffee Mix mga katropa.
1: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan onan nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo! Si Naong-taong tingkas ang bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kang salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa may imong maistorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush, amo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo,
2: Ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gold tawon. Mao na resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
13: The Secret of Health.
12: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
13: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sunzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
12: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
13: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
16: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
17: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
16: The Secret of Health.
17: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Oy, Paring Lodi. Krabihas damgo na ko, Paring Lodi, oy.
19: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
18: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
19: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
18: Oh, klaro kayo bisag sa damgo. Pero ang problema lang eh.
19: Oh, usya may problema.
18: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
19: Usya ila siya.
18: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
20: Exciting.
16: Katropang Armel Cortez. Kauban si Katropang Armel Cortez.
0: Oras may galado na tayo. 13 minutos na. Pasado, alas 8 buntag. Alas sa ito mga katropa diha nga gusto magpa-check up ha. Able ang atong clinic karon. No, so Y2H Clinic and Pharmacy. Kaya na himutang mga higala diha sa may Ganti Road. Nada sa door 8 building, M Central Building. No, kanto na may gala paingos palingki. Tapad na may gala si Mr. DIY. Pangita alang si Duk CJ ni Druda. Alang sa atong check-up o sa mga produkto, mga katropa. Of course, pangita adya si Palangga. Adas Palangga, mga katropa, no? Ampingi lang ninyo na si Palangga. Raba, kaya dagan rabang nag-amping, ana. Alas 8.13. Ato mga mag-uuma diya, kumusta mo? Og ay mo gapaapekto kay ni mga panghitabo sa Senado kay basig maapektuhan ang atong mga pananom. Pamalit tinuon mo diha og Latimgas G Foliar Fertilizer. No, diha sa inyo gabaga agribit supply duol sa inyong lugar. Unya i-spray na gamita na sa inyong mais, humay, uban pang mga pananom ninyo, mga mangga, uban pang mga igalang mga pwedeng inyong abunuhan, isprehan. Gamita may gala ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Kay tested ka na, proven ka na, mga igala nga makahatag og dakong ani bugat, mga igala ang lusot no sa imong mga pananom, mga kaigsoonan.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Kenje, kada sila wala na nito og gaba. Ambo, di na naman og gaba ng mga sigig pangawat sa gobyerno. Ay! Abini mo ang muto og gaba, kada ra mga igala makautang og 2,000, 3,000. Alfredo Hikali, pwede mo testing anang turbo? Pwede. Pwede ka. Ayun na siya. Oh, basta dito ni mo na itesting sa imong asawa. Ayaw nagsundog atong ubang senador nga dito itesting sa tulo ka buok. Mauday nga atong usa ka senador mga higala, ang iyahang gina-endorse di ay pampagihapon. Pampa, di ba? Ang usa ka senador, mga higala. Ang iyang endorsement, pampagahi.
22: Pinawa!
0: Bantog ra. Kay, mamili po di, mga higala, o mga mamords, o mga class A, mga higala, ng mga chika. Human trafficker, di ay. Laban-laban pag kuno, mga higala, dapig-dapig pag kuno, skausas katawhan. Paghiman, di, mga higala, human trafficker.
21: Bullseye! Bullseye.
0: Anak sa kagang laki ni mga tigpakaaron ingnon mga katropa. Anyway, alas 8:16 na. Ato na tagab ikatulong video na tabaliw pero salidahin sa kunya be. Asa ba to nakabutang na ko tong pagtinulakay be? Okay. Ato sa ning baliktaron kanang topic 5 bitaw. Kanang nanulak gani si Rimuli salida sa nato ni mga igala kadali lang. Okay, una nato isunod ning tubag mga katropas Malacañang. Kay nagkatinulakay manggutog kagahapon. Kay wa pasudla magahigala ang mga media og uban may gala usab nga mga resource speaker may gani kay kagahapon naa magahigala si Senador Robin Padilla. Why nahimo Jun Bic bay? Why nahimo Jun Bic? Unya mao pay bakakon gyud ni mga tawhan na may gala no? Ano bitaw? Bisag kita na kay mga tropa sa video gani no? Naanag yun ba? Kita na yung kabadi, nakakapangulipas, hindi nakakabaliban. Kula na lang, magpabuang-buang, may galabuingon, di ba na ako? Atun pa mga katropa, wala bang ko nanulak? Siya pa gani kuno ang gitulak ka nung gababagbabag man sa kanyas dalan? Ha? Mubabag ka sa dalan, mo pasabot na kay plano nga di sila pasudlon. Naklaro, ana. Kaya kung wala kay plano, kaya wala kay plano at all, hawa di ha? Diba? Dalan man na. Na imo agi. Ni, o si bay buhato nimo?
1: Hawa. Ayo.
0: Oh. Di ba? Hawa. Tarantado ka man siguro niya. Karon may ingon kag ako pa nga ang tinulak. Ani ka batulak kay nagpatunga man ka. Pero no, ta dili baya ikaw ang dili baya ikaw ang nito dili baya ikaw ang gitulak, ikaw ang nanulak.
1: Pinawa.
0: Hangak-hangak in town mga higala to Reporters TV 5.
1: Ay!
0: Di na yun siya ka-istorya may gala kay... Nag-abot na in town may gala iyang ginhawa. Nag-abot na yung ginhawa niya. Diba, abot na gibabagan mang Jun Bic. Ikaw Jun Bic, makakun kang dako.
1: Pinawa!
0: Ha? Nya, mulimod pag yung kamoy yung bag yung kag... Ako nga yung tinulak, magkabagaag yung dagway, oy! Eh, tanaw taning video, be. Huwag na unsan, eh. Kay, di magyun ni mga higala ni mamakak ni video. Sige ko na, be. Kuan na ni, kanang intermission number, ni, ha? O, oh, paliwag ko gabi.
20: XFM Katropa.
0: Hala. O, oh, kanao. Diya, diya. O. O. O. O. O. Kaklaro, ana? Jun Bic! Bakakon yung kabik! Kaklaro, ana!
1: Ayaw!
0: Siya nga, biktima rin daw siya dito. Huwag di man dahil ka gustong matbiktima di ha. Hawa di ha!
22: Ay!
0: Hawa!
1: Hawa!
0: Hawa!
1: Hawa!
0: Hawa! Anong kababagbabag ba sa kanang dalan? Eh, ako'y naanid to mga katropa. Bilib lang kong Robin ba? No, Senador Robin Padilla. Wasag yun siya tingog-tingog. Doot lang yun nga doot mga katropa. Sos, ang nakatunong pagkaning lawas, kargador o kahoy lagi John Bic.
1: Ay,
0: ay nalanga. Alsahon mag yung tagag-ipusdak. Kaya ako'y naanid to, Miguel. Ako'y media naanid to. Kuha na, Joko. Hawa!
1: Hawa na! Hawa! Ay,
0: Huwagi na yung mga tao, gababag-babag ka niya. O niya, karo mo yung ikaw ang gitulak. Natural ba? Tulak yung kanya kay... Ga... Gababag man kang hinampaka ka niya. O, oh, tanawa tong na po. Katong, katong, video, katong, stawa ka niya. Katong picture niya. Tanawa tong picture nga... Wa ko no siya nanulak na picture niya eh. Gawa ko no siya nanulak kasi siya pa kuno ang gitulak mga higala. Pero ang mga reporter wa na, no? Di na nagsabay kun sila nga kuan. No? Sila Senador Loren agi giwahing ra mga higala ni Robin Padilla unya mo siya ni atraka dito kang John Bic. Wa magsilbi imong kuan kanang imong nindot nga barog. Hawa diha kung di ka gusto matulak.
1: Hawa!
0: Satu picture dia agam. Pakita satu picture. Pakita gono be. Satu picture dia pelihok. Diara. Kana. Oh. Kana.
1: Hawa.
0: Oh, kana oh. Oh. Wala kono siya nanulak. Aber. Kamu kudu nagtan-aw ros, kamu dia pila may nagtan-aw YouTube ron 793. Nawa naman to 1000 man to kanina, asa naman ning uban? Oh, 808 di ay. Oh. Kamu kudu itan-aw magahigala ni anabe. Oh, tanawa ko no ninyo na. Oh. Matun pa niya nga, wa daw siya manulak, tanaw sa may tanaw ninyo ana, ni babag. Nga si Robin, steady. Si Junbik naka side stand na. Tawa daw na o, tanawa daw ng picture mga katropa, kamuna tanaw ng social media. Oh. Ah, sa mga Naminos radio ron. Oh, kini ba mo pwede mo tanaw sa radio? Sa mga Naminos radio ron mga katropa. Si Robin gaana ra gabarog, si Junbik gaana na kanang tuod na bagatod. Basig lahi na po ipasabot ana no. Kay mga balingag bay na sila karon mga katropa kay kanang nahuli di baya daw na naaresto. Bakakon. Porbida na lang yun. Nan arita bagay gala sa dugang panghisgutanan mga kaigsuunan.
3: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Oh, ning hunat na manggani na nangusog. Oh, matod pang kibin bilugulo. O niya, wala na nulak. Ambot na. Himoon man tanin niyo yung taong may buot, oy. Oy, nakapait ka ron sa itong gobyerno kay tanggalag kabuot, mga higala, mga Pilipino. Mga way uaw.
21: Bullseye!
0: Oh, yoyo cards! Bangag group pwede mauwaw? Naagyot sila'y plano nga di pasudlon mga higala ang 18 ka Marines, no? Karon mga higala, mayingon sila nga, gisugo magoming Sherwin Gatsalian. Una, kisa man di ay taas o grango kay naglibog na bayaming mga Pilipino diri. Kinipong ubang mga abogado, mga higala nga mga feeling po kayo, entitled po sa ilang pagka-lawyer. Nga nung masuko man mo, o naay dagang Pilipino karon nga in town magbuot-buot na lang interpret anang konstitusyon. FYI ha, kanang konstitusyon na to, wada himua paras inyo lang nga mga abogado. Unas tanan, gihimo na paras mga Pilipino. O di na tinuod niya gumikan in town kay watay legal background, watay law background. Di na takamao mo, sabot, ana. No? Kamu ang mga mas nakasabot, tinuod na. Pero nakapait kay kamu naman uy mo tuis. No? Kamu naman uy mo tuis noon, ma... Ano mga suko man mo ang mga Pilipino karon nga mag-demand? Kung unsa man gyud sa akong gabahin. Muingon jud ko, hatagi ninyo ni kahusayan. No? Kay lain ang ingon aning pikas sa ingon aning pikas nagka labu-labo na mga higala. No? Asa may tuuhan sa mga Pilipino ani? Muingon sa di may gala sila nga legit tong kang Sherwin. Unsa ba to siya? Senate President na to? Pag muingon tag-acting, kung may mag-acting, sa ito pa, ang iyang giactingan, kung naan ang iyang giactingan, edi wa na itong iyang bilis pagka-acting.
1: Pinawa!
0: Muna ko'y kalibgan ba? Diba? Kay, wa man na tawaga, even Claire Castro, wa mo tawag ni Sherwin Gatsalian as Senate President, but acting. So, sa yanong logic mga higala, kung acting ka diha, you are acting on behalf. Tama ba? Not on the person but on the office of the Senate President. Karon, kanang opisinahan na, may tao na. Oh, may tao na. So, dilipod na to, pwede sa tamuingon, you are acting on behalf of that person swearing into that office. Karon, Kung wala siya, di kay acting. Tama ba? Kung wala siya, di kay acting. Karamura bag, wa man karon ang mayor. Hala, ikaw best mayor, ikaw acting mayor. Pwede na siya. Pero inigabot na karon sa mayor, ikaw karon nga nag-acting mayor, acting mayor pa ba ka? I think automatic naman ang ma-dissolve ng imong pagka-acting-acting kay katong imong gi-actingan na naman. No? So, inyo nang ipasabot niyo sa tao ba? Kay, mura magod karon magayagalang, ilang ginakuan nga, wala na nailabot si kuan niya, no? Wala na nailabot si SP Cayetano. Dili, na si authority. No? Kaya naman, siya manggihapon ang SP. Ngayon naman, inumdumi. Klaro ka.

0: Kay kay bawo sila nga di nila pwede nga ilisan with that number nga 12 lang sila. But they can still do business. Meaning, magkahiring sila, magkaduk-duk-duk-duk sila, but not the election of their officer or Senate President per se. Yan naman, ang balaod diha, explicit, no? Dili implied, explicit, no? Naingkabutang diha nga all. Oh, explicit sad ginag-ingon mga igala na sa ilang Senate rules nga one akining gitawag mga igala nga sabi one third ba na or kanang quorum plus one. Oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, ang isang paminahon mga igala ang tingog ni Cayetano. Oo nga na yung nakapaitron. Kay si Cayetano na yung set of officers, si Sherwin Gatchalian doon na sad. Si Gatchalian mga igala doon ay Sergeant at Arms, si Cayetano sa dunay Sergeant at Arms mga kaigsunan. Pero mugawas yun diri nga babagan nilang John Bick. Anong babagan? Kisa may gasugo ninyong babagan yun nga makasood ng 18. Ha? Nga maumag ka ni makasulbad, maumag ka ni makahatag o katinawan sa atong pangutana kalabot sa blood control. So tama din ang giingon mga igalas pikas grupo nga buhato ninyo ang tanan, dili lang yun madayon. Sige, pamatudin ninyo ng mali na, pinaagi sa unsa. Erwin, ikaw magka ang lihiti mo kay mo may as you claim to be. Ha? Ikaw magka lihiti mo as you claim to be, nga Blue Ribbon Committee Chairman, sulay dog imbitar. Kay mo na'y demand sa tao ron, ipadayon ang tinuod nga investigasyon sa flood control. Nahala. Sulayig investigar ng 18 diya palingkura. Dili kay inyong buhaton karon, sugoo na sa news matibag nga investigahan ang 18. Imbes nga investigahan unta kanang gilitok sa 18. Ug tinuod ba nang nakadawat sila. Ang inyo na noong karong pagngan, inyo na noong karong gukuron gamit ang balaod kanang mga tao nga nagtestigo. Anyway, pag di na tinuod ang ilang gipanulti, magakatropa, may tulubagon man sila. Di ba? May tulubagon man sila, may gala sa balaod. Ako di tinuod ilang gipanulti. Di ba dapat mga katropang ang ilang trabahoon karon imbestigahan kato mga taong na-mention?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di kay lahi na malinoon. Dipensahan tong taong na-mention. Unsaon karon pagkasulbad? Ay kung ina may galag, kanang 18 kamarins, mo'y gaugom anang kwarta. Ha? Ay, kung inag ka na 18 kamarins mo, gabahin-bahin ato malitang ilang ipangkarga. Nga doon na mangyoy nahitabo nga delivery. Nga naman, may mga picture eh. May mga delivery yun nga nahitabo. Karon lang, tanan nga na-mention, todo balibad. Tanan nga na-mention, mga igala. Balibad tanan. Wa, joy mo angkon, natural. Wa, madjoy kawatan nga mutugan. Wajoy kawatan may galang mo abibas yung kaugalingog mo ingon tinuod na ako nangawat yung ko.
2: Katropang Armel Cortez.
0: Nga kanang pagpamalibad pag pamakakaroon mga igala paglimod no sa mga tao nga na-mention ha? Kana mga tao nga na-mention mga kaigsunan wala may mo confirm no sa ilahang pamahayag. For example, dilima mo ingon siya tinuod kisay mo confirm iarasang kauban. No? Pero kani may gala 18 kamarins, ang ilang statement may gala ma-confirm ni Gutesa, ma-confirm bag yung saldi ko mga kaigsunan. Tulo silang gasulti nga nahitabo kining pagpang-deliver. No? Siguro dili man tanan ang nakabutang diha pangan may gala nakadawat, pero isa ray di mabali may gala kamatuoran. Dunay delivery sa malita.
2: Kauban si Katropan Armel Cortez.
0: Ang pangutana ron, kinsa. Muna'y dapat ni mong imbestigahan, matibag. Dili kay, imo na noong imbestigahan ang gaingon nga dunay delivery. You cannot deny that fact nga dunay delivery na hitabo. Ngayon man, kay dunay kawat nga nahitabo. Tinuod na, dunay kawat nga nahitabo. Admin, opposition, progressive groups, unsa mga grupo niya may gala sa atong nasod. Muangkod, indeed, dunay corruption. Ngayon man, pamatuod niya na. Ikaw pataka ron sa

0: pinakakurakot nga nasod aning Asya.
1: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Di mo mauaw anay gikan sawan tagaron mga higala sa IH sana International Human Rights Commission magakaigsuonan.
1: Busay.
0: Nalipay sila gawa ta kakuha may galag non-permanent seat dito sa United Nations. Mga kaigsuonan kay ngano man kabaw ka mga higala unsay tawag karon sa International Human Rights kang BBM? Dili ko no pacifier. But troublemaker.
2: Pino ka!
0: Inyong kipasiatab karon walay droga. Inyong kipasiatab karon why krimen. Although na ah. Sige, dawaton tara. Pero kay balo ka mga igala. Unsay pinakagubot karon nga parte sa atong nasod. Na ah, mismo sa organ may gala sa estado nga mao ang gobyerno.
1: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: O kay bao baka nga samtang siging kagubot sila, mas may time sila magahigala nga mo perpetuate sa ilang mga pagpangawat left and right.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: O na nakapait niya. Karon, paliwag ugab na ikatulong video. Topic number 3. Milimod ang Palacios Malacanang, midemand sila magahigalag ebidensya gikan sa 18 ka mga Marines. We challenge that mga Marines. Palihog. Inyo naman lang gisugba inyong kinabuhi diha. Tabangi ang Pilipinas. Kay kung tinuod ni mamamatud-an nga nakadawat ni daghan kay among ilista nga di nami mamutar ani nga mga tawo. Matag distrito na ay mga na-mention diri. Dunay mga party list diri na mention diri. Sunaan naman lang mo diri, no? Naa naman lang yun mo aning trabaho ah. Barugay ninyo na. Kaya dako ng tabang sa Pilipinas.
1: XFM Katropa.
0: Sige.
3: Anong ebidensya?
4: I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president.
3: Pakita mo na nila ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Anong ebidensya?
0: Okay. Sige.
1: XFM Katropa.
0: Ayaw nagdugaya si Anticler kay kining akong BP nga 140 basi moabot ning 190. May nalang gani kay nakasanton plus gold ko mga katropa. Di ra kaayo mo sipa mga kaigsuonan. Oh, si tubag ni Anticler, anong ebidensya? Ipakita muna nilang ebidensya. So kana nga mensahe mga higala, Attorney Libito Baligod o whoever nagatabang ana, pamatod ininyo nga dili mo obstructionist. Pamatod ininyo nga dili ni salida inyong gihimo. Pamatod ininyo nga dili lang ni pagpasiatab inyong gihimo. Pamatod ininyo nga may papel, may resibo, tinuod nga nakadawat si BBM, tinuod nga ni dawat og maleta. Si Martin, si Sandro, si Luistro, si Dilimar, kinsa pa niya mga tarpulano. Pamatod ininyo na, no? Kinaakaroon sa defensive mode ang Malacanang mga higala. Dili ba mga higala, siya unta mga kaigsuunan ang dapat tanggalan ng Castro niya kay... Maka, kuna, maka, sana, maka buisit, may galas buntag. Ang Malacanang karon with a statement mga higala of Anticler is on a defensive mode, no? Magbigay muna sila ng ebidensya. Kini ha? Mr. President, di mi mo istorya ning Claire kay di ba ni mo mi mo butar ani? Way Pilipino gapili ani? Imuhar ani. Una may makadungog paminawa ninyo ni. No? Muingon man gyud na sila, gipaimbestigahan na bitaw. Dili wala lagi na tagbaw ang mga tao. Pasag din na kung pananglitan ninyo, tanaw ninyo ay binuhatan rin na sa mga supporter ni Sara para mawa ang impeachment sa eksena. Wala milabot, ana. Ang inyong tulubagon, wa dito nila, naa dito sa mga tao. Ngayon naapaman dugang investigasyon. But pasabot, may ICI na, may blue ribbon panilakson. But pasabot, wa matagbaw ang tao. Kaya ang imong giingon nga dagkong isda, taman ras tambasakan, bong.
1: XFM Katropa.
0: Taman ras tambasakan. Ang mga tao nagtuo kay di may mga bugo. nagtuo mi nga kasaga dako sa gikawat, nagtuo mi nga dunay dakong tao nga nagpaluyo ni ining tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon, kung tinuod kang way labot.
2: We
0: kung tinuod kang way labot. Ingani ang buhata. Nuhuman naman ang ICI, wa matagbaw ang tao. Katong giyaw-yaw ni Irishi gani, nga magtukod o tinuod nga independent nga mag-imbestiga, nga nung inyo man itong gipatay. Nga nung man ito ninyo padayuna, kana mo'y padayuna. O kini dapat nga imbestigasyon, mga igala, pwede pa lang. Ingon ta nga, pwede ba mo request na sa China, kamo nalang imbestigaan eh? Pwede ba mo request sa Laing Nasod, nga kamo nalang imbestigaan eh, kay di man ta kasalig. No? Kanang tinuod, mga igala, nga katawhan ang nagmugna. Ha? Kung musugot mo, magbutang mo pangan diha nga kinsay gusto ninyong mamembro sa investigation team. Kay mamili mi, magplebisito ta, mag-election ta, unsa man. Ingani magka, accountability magka ni. Kay pagkamo sa imo imbestiga, pag ICI sa imo imbestiga, di ba? Nakita na namin yan.
1: Bullseye!
0: Nakita sa mga Pilipino ang kabayas. Grabe ninyo manguli, mangutkot, mamukiki, mamulikat. Ana mga liki, diya sa Dabaw. Dili na utok, ha? Ana mga liki, diya sa shrine. Tinood bitaw, tuwan dito, may gala si Magalong, gatuwad-tuwad, sigig pamukiki, sigig pamulikat, sigig pangli-li, may gala na magaliki diya sa shrine.
5: Ayaw!
0: Pero ang malagi mo kapang adtuan ng mga trabaho ni Sandro nga wapang mga human nga tulay. Kana noong gigamit na sa pila-pila katuigan, inigliki, mapagayin yung ignon nga, dunay alumaniya. Samantala, katong wa pagamita, wa pa dyan mahuman. Wa lapuslan, wa pa dyan nahuman. Diba? Asa naman to inyong Vince Dison? Wa na'y salida? Relaxing sa? Nawag kalit sa limelight? Diba? Muna, ngang tao, nakulangan ani, nangita pa, o dugang. Kay na ay ICI at turamos Dabaw sigig pamukiki. Sige ramog pangita ng liki di sa Dabaw. Samantala kato mga area nga sa inyong mga kauban, inyong mga kaalyado, mayroon ramog okay ra.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakita sa tao nga selective ang inyong investigation. Kung selective ang investigation, i-construge na sa tao nga usa kapag tabon aron nga dili kamo ang maigo kundili kadto lang inyong kalaban sa politika. Kaya kung ingana man lang ang investigasyon ang naa, may pagwa. Sa klaro lang, mag-usik lang tag kwarta, budgetan baya mo? No, mag-usik lang tag salapi, may gala budget. No? Yeah, ang resulta, bagay gala, ang tumog na gidi ay cover up.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Sir, si Ma'am Amy lang yun unta muhangyo sa iyang ading para mahilwas na ang mahilwas na ang tanan. Di man na maminaw pod. No? So ang ato bagay gala, no? Ang buhaton sa Malacanang karon dili sige depensa. No? Dili sige depensa. Kaya ilang tulubagon, wa ditong bipisara, wa dito ni Baligod, wa dito sa ilang kalaban o giisip nila nga kalaban sa politika. Ang ilang tulubagon naa sa katawhan. Nan, gibarugan man ka nga si BBM man kay kapaimbestigaan ng tanan, kaya wa man ka siya ilabot. Mukreate siya dapat o bag-o karon nga grupo nga mao'y mag-imbestiga sa nebilin pa mga higala nga tuig. O kining grupo ha, dapat apil mi ani. Dapat apil ang katawhan mo pili ni ini mga kaigsunan. No, dapat apil ta mga higala nga mo Amo tudlo kung ikini amo amo ning apilon. Kani isa ni sa mga mag-imbestiga. Dili kay ikaw ra puy mo appoint. So unsa mo nga hunaon pag ikaw ra say mo tawag imbestiga o nya presidente ko ka sa Pilipinas. Oh, presidente ko ka sa Pilipinas, naabay husay nan wala.
1: Usay.
0: No? Mahimo bang patas ang imbestigasyon? Dili.
1: Usay.
0: Ang mahitabo ani self-serving og mao ra gyapon magbalik-balik tabunan ang angay tabunan mga kaigsoonan at the end of the day ang tao di gihapon matagbaw mga higala sa imbestigasyon.
1: Usay.
0: Regarding the giingon nga legitimate kuno nga Blue Ribbon Committee karong Lunes sila mga higala kuno mag kuan mag hearing legitimate magkahana sige Senador Erwin Tulpo no katong imong kani actually ikaw di ka pwede diha eh ngano man katong mga yap sa AXIS nga dako kayo og contribution nimo no nalista na to sa ICI
1: Usay.
0: No? Karon, posibleng magka-conflict of interest or dili ka-credible diha, Erwin. Dili ka-credible diha. Ano man, ikaw mismo, may bahid malita ang imong pangan. Katong imong supporter, katong imong donor contributor sa imong pagdagan, notado to. Itanggal na ba gani siguro to? Diba? Sa una pa, panahon pang digong hantod, panahon ni BBM. So dapat dili ikaw diha. Anindot diha kabaloka kasi gusto na ko sa Blue Ribbon. Pero maayo lang yun siya sa kuan, education. Blue Ribbon, mga igala, aron niya patas. Ha? Ayaw si Kiko. Ayaw. Ayaw kay makikistorya nag-isda si Kiko na itong iyang, wow, dagat. Wow. Si Bam Aquino. Pwede si Bam Aquino. Risa? No. Bam Aquino, pwede. Kaya lang, di magod ang iyang figure ba, no? Dili pang pangbangga diha. Mga kaigsunan. No, para mahumaning samok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di saan pwede mga igala si JB Ejercito? Ayaw. Si Lito Lapid, mga igala, usap ba niya ha? Wala ni games and amusement man iyang chairmanship mga kuan ni mga paaway og mga kabayo mga mga sabong mga paaway og mga kaka alas 8:45 na mga igalan Dagnas Buntag
1: Bullseye
0: nan kini panghitabo karon sa Senado mga kaigsuonan no posible kuno nga magpatawag na si BBM og session. Kay di man ni mag-abot sila sa Senado. Unya ingon si Sherwin Gatchalian nga siya ba kuno imo preside sa nasamot gyung di wa gi impeachment mahitabo ana bay. Sa klaro lang istorya, walay impeachment mahitabo. No? Ko magpuli-puli sila mga anana. Ah, perte wala. Unsao di mo ka? Unsaon nimo karon mga igala pag hawid ang impeachment, usabon nimo ng konstitusyon. Nga nag-ingon mga igala, 16 ang iha para maka-impeach, 9 lang para maka-absuelto. Nahitabo na ba na ba'y precedence, na ba'y jurisprudence, kaya naman mo ito'y daghang jurisprudence ninyong hinampak. Nana ba jurisprudence nga nag-impeachment o niya ang gabarog nga mga senator judges do silang kabuok? Nana ba na? Natabo na ba na mga higala? Oh. Wala. Walay accountability nga malusot aning tanan mga kaigsunan. Magay na kayong kusahin nga murag drama-drama raman siguro ni sila gab. Sa'yo magay ngong kukab baga kaya nabitong actually may higala kini silang lakson. May higala silang mga acting. No, mangayon na sila mga acting. Yung mag-amigo, saan na sila? Kanang kamura niya sa Mindanao ba nga? Paaway-awayon, mito mo, away-away, mito mo, Iksoon. Pero sinuod lang. Ako, dako, kung magdudaan na eh. Ha? Dako ko pagduda na. Agawas na yung mga halang na gina silang kaluluwa, mga igal, ha? Pero duda ko kining ilang kalaki karo sa Senado. Isa nis pamaagi. Muna nga, ang mga taga-prosecutor karo nagpangagot sa ngipon nga, unsawa mang pag-proceed ani karo ng impeachment. Unsawa mang proceed ani ng impeachment nga, gaaway man ng... No, gaaway man eh. Oh. Nan karon, muna nga, mupatunga na daw sa BBM. Kay murag nakaamoy san sila ana ba nga murag ilaraman ning dula. Ha? Ilaning dula para di na lima dayon sa so BBM mo patunga magsesyon ta ninyo. Pwede ba na? Yes, pwede na. No, pwede na nga ang presidente mga higala maghangyo no ngadto sa iyang co-equal branch no which is the legislative branch of the government mga igsoon nga magsabot na ta ninyo kay delikado na ninyo kalaki. Ngayon agot si Sherwin Gatchalian nga siya mga higala mo preside sa siya na mo preside sa kuan sa impeachment. Unya Sherwin Gatchalian giendorsong Sara sa una. Do you think inga na lang kadali malimtan ang tanan? Ah hinoon basig liwat na po siyang BBM mga higala. Alas 8:48 na mga higala dag na sa bundag iba. Halyo ko anang sunod nga video gab kanang sunod nga video.
1: Bullseye. Bullseye.
3: Inclined ang presidente na mag to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho sa, ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: No, balik sa gab, kaya napakoy gireplayan ko, panahilig gab. Panahilig lang yun kayo gab.
3: Inclined ang presidente na mag to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho sa, ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: Okay.
3: Inclined.
0: So, ingon si Auntie Claire, mga higala, inclined no ang Pangulo nga mupatawag og special session.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Senado, aron nga makapagtrabaho na. Unsay pinakadako nga nakaung-ung nga trabaho sa Senado, by the way. Karon, aside sa regular nga mga legislation, like nasa first reading, second reading, etc. What else? Kaya pinakadako ginila mga higala nga trabaho karon be. Impeachment!
1: Bullseye!
0: No? Impeachment ada kaung-ong. Una yung os BBM, murag delikado ni. Di madayon o ka-impeach. Kaya magkaproblema man tandiri mga higala. Ay, yung mga abogado na naminaw. Pwede ba nga? Muingon na lang ning dosi. Relax na sabi? Live sabi, live. Oh. Muingon ning 12 karon nga. Wala po. Musod rami, pero di may magapil-apil. Pwede ba nga magkapa-impeach tag official? Dosi lang sila na adiha. Kunya di bagyo kasigurado kung at the end of the day, mga igala, di mo tumbling. Di bagyo kasigurado, ana, kanang 12 mga igalang na adiha. Sigurado ka, kana sila... Kana sila Rizon Tiberos, wala na question. Bisag unsaon og ingon ana maigala nga patas siya, mo kuan yun na, mo butar yun na nga impeach niya si Sara. Kiko pangilinan, pwede. Ba makino maigala na nimbang papud na. Oh. Lakson, ayo. Wala na, kana mga tawhana maigala, tang-an kay na si Lakson. Tang-an kay na. Mga bitirano na.
1: Okay,
0: Senado la isgutan mga isunan. Sila even sila Soto. Kakakuan na.
1: Bullseye. Bullseye.
0: So kinsa man mga igalay, sigurado lang diha. Ako makaana jud ko kana si kuan sigurado gyud na si Risa. Butag gyud na kun i-convict gyud na ni SBP Sara. No? Kini si Kiko siguro 50-50 pwede na convict gyapon na. No, si kisa may naade ang mga kauban nila, mga igala. Si Lapid ay mo kumpiyansa sa taong kahilom-hilom, delikado. So pwede mo convict, pwede siyang dili. Si JB Ejercito, nako tabigi, sa tanang tabigi nga senador bay.
3: Istorya eh po.
0: Nay ka isa, uban mi nila Francis Timbal, kami nila Chucky Bayer, napa to mga kauban na to sa media, napa to sila David Paklipan dito. Kapag tapos David ato. Basta na yung mga kauban na media, no, sila, ano, mga Eagles man to, Eagles, purya buyag, ha? Mga kuan diya, mga Eagles, mga kuya, atis, Eagles. Kaya Eagles man na si JB. Dito may sa Osaka Hotel, kananan, nga kuan, kaya nagpa-presscon siya kay, mo, kuan man siya to, mo balik og dagan, wa ko masayop, dili, kuan to, 22 man tingali to. Before 2022 election, murag ingana. Gana. Kay naman to'y problema lagi sa ilasa yung igsoon ni si Kwan, Jinggoy. Purya buyag mga igsoon, kay bao ka. Nangaon mi bay, ang sudan, gab. Ang sudan, isa ka buok, mga igala, gamayng bawol. Tag-usara ka buok, pasayan ang among yan.
3: Na-
0: oh, tag-usara ka buok, pasayan. Ang sabaw. Basta kaming Chucky Bayer ato. No, kay kauban bambi ato Super Radio. Nang lakaw bi. Dito mis buhangin na ngaon. Kanang kambingan mga igala das buhangin niya kanana nilang bunggo. To? Oh, namalhin mi kay dugay kay dahuman ang presscon. Sige papangutana. Pagpakaon, mga igala. Santil mong karaan. Puro sabaw.
3: Pinawa!
0: Yan pa nga. Ay, alam mong lakaw ha, kay natay paniod to. Paghiman-himan, mga igsoon. So, gigusla, mi. Yan, kay, nami, mga sariling sakyanan. Ikot na mong kauban nga, eh. Tang nabuhi ta na sinadura na. Tabigi sa lang tabigi na. Alas 8:55 na may galantag na sa atong pagpanag umanuman. Okay, report niya, Gab. Ato sa ning basahon mga mensahes mga igala sa atong bagating paminawan. Si Black Box gikulbaan na ang mga taga Malitagang. Oh. Silindwero. Sir, daghan pa ang panahon para makilatis ang mga senador. Taas-taas pa ang panahon. Robert Manaytay, katropang Arnel, bahala na o dili na ma-impeach si Sara basta dili na sila mabuking sa mga maleta. Win-win solution na lang. Ala na lang kumbaga, di luoy ta. Luoy ang kaban ng bayan magahigala. Hayahay sila. Nakatangag na. Gawas nun pag yun.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe. Enjoy kay sila ba gala sila baga opisyal. Unta ka itong mga media. Katong giingon mga igala mga media nga nakadawat. Makonsensya pa unta mo. Skadaghan mga igala nga... Skadaghan mga igala nga... unsa ni? Mga Pilipinong gapait. Samantala ka mo di, hayahay ka ay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Roy Natividad, good morning sir. Bisag na ay ebidensya, dili gihapon na sila mapriso kay ila ang gobyerno. Kaya mga senador o congressman, kawatan angay na sila nga, patyo naman ako no lang na. Adi, pwede pala kita balay tag-iya, may galag, pwede na i-op, murag suga. Pwede na good unta. Ana may Jadman, sir palihog lang ta tanggalan ang naong ni Bangag kay musurok ang akong dugo magtanaw. Wala na gitanggal na namo. Kay nadaot ang computer, no nay dakong Bangag. Awan? Waay? Wilma Flores, ang kawatan sa Pilipinas karon nakakurbata. Derebitos tagom na inangawat sa mall priso. No, na inangawat unsa tong gikawat? Priso. Kento nagawat amot mo mining nakapait magaigala kay kento mangawat og ginagmay mangawat yag chocolate diha sa mga convenience store. Pwede gini i-charge sa imo 5 kabuok. No? Wa kay bahimo dia. No? Priso ka. Pero kato nangawat og milyones mga igala, mali-malita pa. Mao na gani nangawat mo, di man kawat tingali. Kay kawat ka nang ikay gakuha. Pero kanang ila kay gihatod ba sila? No? Kawat may tawag ana nga gi-deliver man ang malita. Kung kawat, meaning gikuha nila. Pero kani kay naara ba sila silang balay? Unya adto ra sila may gala sa Forbes o sa to Forbes Park. May nilang kapi-kapi dito na, manuktok. Ma'am, sir, madam, nandito na po yung delivery. Ano yan? Maleta. Kawat ang tawag, ana, Chris Caban? Mura og uwak, bisa nakatangag, wa lang gyapon. Nabay nito, sa kadaghang na-mention ron. Sa kadaghang na-mention karon magaigala, nabay niingon nga, tinuod na, nakadawat ko. Walay mo tugan.
1: Pusay!
0: Anmendres. No, at attorney na pod. Katropang Arnel, nagsikad lagi si Rimulya, nanukad man pero lusot gihapon. I salute you all, 13 senator. Dusi na lang. Dili na na, Tracy. Napulo naman lang ganit tingali. Napulo na lang di ay. Napulo kay 11-11 man to. O niya, nabalhin naman dito speakers. Christopher Quizon. Kisa maning sigi mga igalag panawag. Manong sa may problema, ani? Bro Milan Ulog, katropang Arnel, assuming kaayo kay acting, in reality, invalid bag yun iyang pagka-acting. Wala naman ganda iyang pagka-acting kung katong iyang gi-acting nga naa naman. Kung ikaw gisugo, ikay gipiyalan, karon niabot na imong amo, meaning, katong trabaho nga gipatrabaho niya on behalf sa iyang pagkaamo, tanggal na to automatic. Pag moingon ang amo nga, ikaw lang sa'y bahala diri, samtang wa ko. But pasabot nga, ikaw gibahala diha. Ang uban, pag magpaamo-amo, sad. Pero og, niabot na imong amo, wala na ka diha. Papha na ka automatic. Acting man ka to. Nel Puliedo Ortega, may buntag. Kisa pa man yun, Adri. Sa YouTube ta, Silin Duero, Sir Claruja, ang imong giingon, nga liki kay daghan mi nakadungog, sir. Tinood bitaw, sa may gipangli-li nga liki dito sa Davao. Katumaga na dito sa Makilid. Di ba, nagtuwad-tuwad mga igala dito si silang Benjamin Magalong. O banto mga grupo sa ICI. Kay matod pa kuanto kanang stawag ani substandard.
1: Pusay.
0: Stawag ani substandard.
1: Pusay.
0: Kana sa sa may matina. Iba yung lagi pong gilili ang mga liki. Ano na ang masabot?
1: Bullseye!
0: Ana May Jadman, Sir Palihog lang. Humana, nabasa, natanggal na po na ko. Wilma Flores, ang kawatan sa Pilipinas karon. Humana. Sir Arnel, isa lang yun ang gusto ng minority groups. Nga ilubong na sa limot ang flood control issues. Dili, dapat. Dako, kaayo mga higala ang kwartang nawa. No? Dili, dapat siya malubong. No? Felix Medrano, mao na ni ang gingon ni Erwin nga sometimes we have to bend the law in order to please the people. We had to bend the law. Mao na ang mga witnesses, mao ilang imbisigahan kaya mga tao kaysa mga tao nga giakusahan.

0: No, sad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili lagi siya dapat mga higala Blue Ribbon Committee Chair. Ngayon man, no, sama sa giingon ni Marculeta, musalig ka! Muimbestiga sa pinakadako nga kawat nga naitabo sa kasaysayan sa Pilipinas? Unya mo to og bendalo? Binuang!
2: Binuang!
0: Mutuog bendalo, mga higala!
1: Bullseye!
0: Unya, makasalig ka nga makakam up na mga katropa og guwapo nga resulta sa investigasyon!
1: Bullseye!
0: Come on! Walay bias nga resulta, patas nga resulta, o para sa Pilipino yun nga resulta? Binuang na!
2: Binuang!
0: Alas 9:30 na may galandag na sa tubag para gumanuman. Ginawas na ta. Ay sing katawa ni Alo. Hindi may galandag tubag para gumanuman na tutga ninyo sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Pakusga ang imong immune system. Pinaagis pag-inom, mga katropa, sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit kini mga igala sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Oras! 3 minutos pasado, alas 9 sa buntag.
3: XFM Katropa.
4: Gusto mo rin mag isalista rin mo ng kapilya?
5: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
4: Gusto? Oh! Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
5: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santone Plus kasi effective siya.
9: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
10: Mali nang kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubili ko pa yun kini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Bullseye.
1: Oras may gala doon tayo na 10 minutos na pasado alas 9 buntag. O kining oras ato at ganin nyo magahigala sa Premium D3. Ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria mga katropa. Dagang kayog bacteria ron. Ang gobyerno, dagang bacteria. Dagang virus. Murasan sa atong lawas mga higala, dagang mga panuway. O, dagang mga higala, mga kagaw sa palibot. Unang ayog sugot nga... sakit rin mo, palubog na to, bay. Okay na ng katigulang ng tingali. Kay, wala na magintay mahimo, may galag mo, edad tag, wapo ganyan mo, edad tag 100 nga. Maka, kuang bata, maka jogging pata. Kaya para, magkapahimulos pata, magahigalaan ng 100,000, basin na iguabot na panahon nga. 1 million na na. Ang mo 100, buabot, 100 edad, tatagag 1 million. Higa ka maning kamot, ana. No? Ang gamay magunang 100,000, labi na karon sa inflation, gamay magkaina. Buoyon mo, anang, sa senior citizen ba? Himuon na tong 1 million ng 100,000? Abot ng 100 ang imong edad, 1 million ihatag? Ah, tinga man tag di kaatiba nun may gala sa imong mga anak. Oh, karon palandaan, hipuso na ni mo imong birth certificate. O niya, ini katiguang ni mo may gala, masakit-sakit ka gamay. Amoy ko, Diyo, dahil mo, uy, 90 naman is, tatay, ayaw sa, napulo talaga, kulang mo, maka 1 million na ta. Tinuod na, tiba na, Diyo, kabay. Di kita ka di ang anak ni mo, mag-igsoon nga, di gina mo biya ni mo. Imong mga apo, mag-alirong na, pirming, ano man, ayaw na yung nag-pahay bladas, tatay, kay abin ni mo, 1 million na na, oh, pag 95 na ka. Unya, makalinturahon ka. Ah, tinaghana may galag mo pahit ni mo. Ah, eh, basin o kunsan na ni, no? Sayang kayo, lima na lang katuig. Oh. Ang graceful aging, mga higala, makabuot lang na ito na siya bagaigsoon kung kita mismo nag-amping sa atong lawas. May mga, mabito na, may unay role, mga higala, sa mga food supplement. No? Kay, sa ato mangong kinabuhi, no? Sa atong kinabuhi, mga higala, natural, no, Najoy? Muagig yun tag sintubayinti kapas mo. Magkakaon man tuod ta, pero usahay, mga higala, para na lang yun in taon, masudlan ang tiyan mo, na lang yun na, mo manas pobre, usahay. Dili na lang, mga higala, para makabaton o vitamins. Ang ato lang, nga, masudlan, mga higala, ang, masudlan ang tungol. Mura magkabaw, no, kay tungol, no? Ana na lang yun atong purpose. Di na lang yun ingon, mga higala, nga makakuha tag vitamins. Ana, mabito nang inigkabuntag kung naay bulad diha, kaon. Kung unsay naa diha, mga higala, ginamos sa labira. No? Di na ta mag-mind kung nagbalik-balik ba na, dilata ba na. Pero makadaot may yun sa lawas, tinuod lang. No? Makadaot yun sa lawas. Oy. Talawa itong mga katigulangan na ito sa una nga. Kung mukaon, mga higala, isda. No? Kato mga... di mukao na tong isda nga gibutang may higala, gibutangan na mga higala og kining formalin. Oh, tinuod man na. Lahi ra gyud mga higala oy. Kadto na katilaw mig isda dito sa barangay Luban nga liplipan mga igsuon nga bag-ong kuha. Pirit man tuod siya pero perting sinawa may higala kay ang katapusang ginhawa naa na diya sa box. Ha? Lami kayo. Wa pa mabutangig mga chemicals ba? No? Mukha og karne sa una, dili man tong mga baboy mga higala nga gipakaog feeds. Mukha og isda mga higala. Kana mga palalitan bangus? Ah. Lagi tinuod na oy. Lami niya, pinaka paborito pag ginato mga higala, tiyan sa bangus. Oh, makikusta ko. Di ba daghan na to mga higala diri, paborito na to tiyan sa bangus. No? Kana mga hito. O ganahan kay tana. Pero kay ba mo kung sige pang kaon, ana? Feeds, oy. No? So, kung ilang sige kaon nila, ama o sige makaon na to. No? Kaya ito ilang vitamina, ato masan nila kuha sa ilang kinaon. Nya kita po, ang atong vitamina, ato na to kuha sa atong kinaon. No? Nganong mudugay man itong mga tiguwang sa una? Sige, magpanggulay. No? Nya ilang mga gulay, way spray. Ilang gulay, way abuno-abuno. Karon, may galang asus, ginoo ko. Kung pwede pa lang, kita na lang mismo mutulon o gabuno. Monay, importansya sa food supplement. Kay dili tanan sa atong kinabuhi, sa atong inadlaw-adlaw, makuha na ito ang vitamins. No? Muna musod ya mga higala ang food supplement. Dako kay tabang ang premium D3. Ito mga nanaw sa YouTube, nang hawa na oh. 400 na labo kabuok niya, 481, ay maghawa niya. Para sa niya sa Facebook ba nga, nagpabili no, ingos kenji, maogyod. Si Bullet Hamito, bungga kaayos, trililing kay dollars ang dollars good, lakas siya kang BBM. Mastermind. Ngilad kay tanaw ning dagway ni Trillanes, mga igalawa. Adyo'y kamatuuran, makita na ko ang Trillanes, bisag unsaon. Puro ragyod mga igala, kabuang na ako makita ng... Ay, ambot na lang. Ako si Ami. Katropang Ami, day. Ako si Ami na ba? Katropang Ami. Ha, ha, ha. Kasi may gikatawaan na ning Ami. Di pa ko, Katropang Arnel. Ay, salamat kayo, Katropang Ami, ha? Naapaday ka di ha, makabubiya na ko. Eh, ko ba, nanghawa na, oh? 479 na lang. Dawat sa tagbalita, bay kay kanimiembro sa CTJ na sikop sa manhunt operation sa Talaingon, mga kaigsunan. Doon ay report si Katropang Bong Algabre. Kanil lang ha? Asa na ba ito ang kwadre? Katropang Bong!
0: Nasikop siya sa operasyon sa katilitan, pamilitar o gamilitar ang usa ka kanhi kanika membro sa Communist Terrorist Group kung CTD na wanted kini sa kanto ng attempted homicide sa Langrigan sa Davao del Norte. Base sa report sa Talaingon Municipal Police Station, alang una po rin tangtag na kahapon at suga po niya po ato sa 2025. Gimo ang manhunt operasyon sa kampo sa 6th Infantry Battalion sa Barangay Dunia Andrea at doon siya Davao del Norte. Ang mga operasyon, ipamunahan, ipahigayon sila sa lugar sa Pahinisa na Pwersa sa Talaingon Municipal Police Station o banasab sa mga unit sa Pinpe din sa Davao del Norte na may resulta kini sa pagkasikop na ito sa nisigutan na si alias Carlos Antong Apidaron, mag-uma, o presidente sa sityo Dangolo, Barangay, Daguhoy, Talaingon, Davao del Norte. Sumala po sab sa kapulisan ang suspisado o sa kinikakanhiga volunteer community organizer o VPO sa Platon Basil, PRDO, PRC, o wala po sab kininalista sa PSR. Dari bidako pag nalistitan na wanted a person, sinagi sab sa gipadawas na warrant of arrest ni Honorable Rodolfo Viga, presiding judge kini sa Municipal Trial Court sa Kapalong, sa Laingod, di ato nga September 4, 2018, iba na sa criminal case number 5105-22, alang sila sa kasong attempted homicide, inoon, ditapdaan sa korte, agapian sa kandidat na 36 kapiso, alang sila sa temporaryong katawasan, sa kasamtangan na isigutan din at pala, napagroon sa kustudiya sa 6th Infantry Battalion sa Philippine Army, nagapa, maabot na makinig mga kapiyan sa aron sa siyang temporaryong kagawasan.
1: Katropang Bong. Kagahapon gibundakan mataw og makusog nga ulan. Kumusta karon ang panahon sa Dakbayan Sagom, no karong adlaw?
0: Ang Dakbayan Sagom ato nakita karon ni Katropang Arnel na mapanganuron ang atong kawanangan. Posible pud ganon na po ang pag-ulan-ulan yung taw-taw ni Katropang Arnel. Ato sa hapon ni Katropang Arnel, pwedeng do sad nga makaabot siguro ka sa inyo hanaw unya ulan na.
1: Nabay mga pagdag-om gyapon karon makita na to.
0: Naa ka troparil, ito nakita ka nun sa itong nahimutan na troparil, sa itong sa may maharni sa highway. Nakita ito ka nun rin, grabe ang dagom ka nun sa palibot gabahin na troparil. At ang hapon nagawa ganin, sino ka itong palibot, pero gibundan ka nun sa ulang alas nito hapon.
1: Ito, nikalit naman ito kagahapon mo, no?
0: Oh, kagahapon nagawa ka, sa kita na ito, wag ito yung dagom ang tumasita, huwag pangagong na tumasita, sino kay kagahapon, nablog-blog lang ang agit, pero karon, naamay mga nagkutin sa pundagom, mga pangalong ka troparil, posibilidad daw sab niya, mo ang Japan ni mabundak ng ulan ng hapon sa Arnel.
1: All right, so amping lang kanunay labi na sa mga nagabiyahe o karon kay weekend rabag yon. Katropang Bong unya unya yon ang ginatawag nga huling hirit sa kuan kay ting klase na sa Lunes, tama? Yeah. Oh, klase. Yeah, naagyo daghang manglaag na klase na sa Lunes. So daghang yung mula aga niyo niya.
0: Kuno ang mall, kuno ang mga palitan at mga notebook kay amo apod wapot mo mapalit itong notebook murag mo niya sa palitan.
1: Oy, wag yun ta ka lain pa ato, wag yun ta ka update og ano presyo sa notebook ba?
0: Direk lagi ko tumo sa palagi ka sa Arnel. Nakalimutan ta nga klase naman diay.
1: Mo gani. Sige.
0: Okay, so kada atong gibong pagbudayusoy na nukad naman gikan sa ato ni Matagan Katropang Bong Babak Algabre FM News. Live report.
1: Daghang salamat Katropang Bong Algabre sa report. Oras may gala doon natin, 20 minutos na pasado, alas 9 buntag. Mga di mga katropa, no? Pasahon sa dako ng mga mensahe. And then mag-wrap up ta, mga kaigsunan. Malanghid ko ninyo nga, di na kumulaos, alas 10 early lang ko gamay kayo, maapa ko'y lakaw. Katropang Ami, ma'am, salamat kaayo, ma'am, no? Ingon siya nga, nag-change name ko katropang Arnel kay Idol Man Kanako. Oh, actually mas dali mas dali tamo ma-identify sa mga ga-YouTube gani labi na sa cellphone na ay pwede niyo na ma-edit ng inyong handle, ta handle ang tawagan na eh. At no na may nakabutang di at katropang Ami ni iyang ibutang diri. Ang inyo diha kung unsa inyong pangan, butangin sumpay na ninyo nag at katropang pana Mimi Boards o at katropang Mimi Boards, butangin na diha at katropang Eric Tanyula para daghantang katropa diri pag sood ninyo sa atong YouTube channel katropang Arnel tropa-tropa tang danan. So, baigbuntag diya Ma'am Nita Baldirosa, no, Ninyo Chavez Idol Arnel kusog kay Kadris Cavite City, dili man ma dili makapurma ang manok ah? Dili nakapurma yung manok ko si Rimulya kang Ruben nagkanton Canton Plus. Santon Plus yan. Tingala po ko di mo diyan ninyo kung sa'y Canton Plus. Santon Plus. Oh, naka-Santon Plus na. Si Kenji, no? Ninyo Chavez, Das Cavite, Baing Buntag, Imsul Duites, Das Sabay, Buhol. Majong Buntang, Ninjong Tanan, Baga Sanog, Mga Sana. Mamahaw na lang sa Takatropang Arnel, Baos na lang Tanila, Inig 2028. Shoutout sa Duites Family. Dias Kapalong og Timbal Families Mati. Nasa idagang Timbal Family diha sa Wata. No? Actually, mga listener na to na diha. Mga ang pamilya ni Katropang Francis Timbal. Kay dito na siya speaker sa station pero ari mamindaw dako yung mama. Hindi pa po maabot to ilang station dito. O kay kuan man. Ari sa XFM kay abot man. May buntag dias Timbal Family. O labi na sa akong tukayo diha si Arnel Timbal. No, si May Malanday. Morning, Sir Arnel. Baga og naong stulpo. Unsay baga? Perting baga, ah! Ayaw! Ambot, og naapay nipis nilang naong diya. Lian Masadlan. Good morning, Katropang Arnel. Ang taong bayan, Jud, ang naapektaran sa bagabuhat sa mga maleta, gang. Luoy kayo ang atong mga anak. Ani mga apo, sunod nga panahon. Imagina, mga higala, kadakus kwarta. Kanang kwarta nga ilang gikawat, kaugmaon na unta na, ikaayo na na, mga higala, sa kinabuhi sa matag Pilipino, mga katropa, pero ilang gisulo, ilang giugom, ilang gikawat. Bullseye! Bullseye! Christopher Udag Bilen, Sir Nindot Jun, ugdaghan na kagkwarta, kay makapili ko doon kag chika. Bawa siguro na, mga higala, niya si Kuan Rabagat, itong isa nga senador, diyan lang ko maghingan. Ang iyang giendorso, mga higala, no, kanang pampagahi nga mapalit sa butika. Ayaw mo atong iyang pampagahi, oy. Kailaman siguro, mahal ra kayo na iyang pampagahi, diri mo turbo. O pampagahi man lang inyong gusto na ay turbo. Paim na ng inyong mga bana diya, galuya-luya. Paim na turbo, ina ng butika diya, turbo gusto na mo. Kagway turbos butika, at tumos clinic na to. Tas mga taga-tagom, no, naana diya may gala na himutang sa may Y2H clinic. Nasa may Ganti Road. Tapad, may galas, Mr. DIY, padog palingki, kanto. Naadya, may gala, naagyo na'y turbo niya. Ariel Mendoza, magabagagnaong. Atong tax kita naglisod. Samtang kaning magakawatan, tawhay sa ilang kabuhi. Nga magakawatang mga bilatipay. Grabe naman ginintaho ng mga katropa. Ako man yung in English man yung mudre. Ako lang ilonggo ni, ilonggo lang ako ni. Mga sapat! Oh. Ay, bisay o ni mo ni, mas bugat man ni. Mga animal! Oh. Pero kaya mo ng English yun, ang iyong pronunciation ana, di na siya mga igala bugat. Animal. Ha? Sila. Mausap na dahil ang tanan ba sa imo ng English bagang igsoon. Alas 9.24 na mga higala ang Tagnas Buntag. Kadyot lang ako sa nihatagag pagtagad, labi na arisa ko sa lokal ha. Okay, nahuman naman ta mga higala dito sa mga isgutan ng nasyonal. Dirimang God mga higala sa Mawab. Actually, ginakontak na mo mga higala si Mayor Apit ni ini. No, dirimang mga higala sa Mawab. Kalabot ni ini mga higala ang application no, sa sabungan mga kaigsunan. Ako, mga katropa, personally, by di ko gasabong. No, personally, mga igala, mahilig kong manok pero sabaw lang. No? Sabaw ka ng mga tuwa, mga kaigsunan. Pero, namagyot mga katropa, banga. Ganahan yun, anang ilahag yun ng hobby, kumbaga mga kaigsunan. And, besides, kining sabungan, muna ni, mas mo pabor pa kong sabungan kaysa kini mga igalang kuan. Kana bang unsa na kanang lasto no kay makapudpud og brief na no mus mo pabor pa ko ana kay ang maka ang sabungan magud mga kaigsuonan ang makakaya diha katong no, dunay daghang kwarta baga wa na sila kay gikapoy na sila ng ilang kwarta bitaw ya ilan na lang iduwa diha ba kaigsuon and besides di lang ta maghisgot og moral nga hisgutanan ari lang ta magaygala sa legal og economic may galang hisgutanan makatabang ang sabungan no labi na tanaw ni mo diya sa palibot anang galira kanang kuan magtapok na mga tao mga kaigsuonan dagag mamaligya no mabuhi ang tindahan mabuhi ang namaligya ang mani mabuhi may galang na masahero ana ba mga katropa so apil man na no kung apil na luling hayaw na may gala katungod sa tao magluling hayaw katong tao nga dunay ikagasto no but dili na siya may gala applicable sa nan o dili na may gala para sa nan sa mawa bron. No naaman ay kanang sabungan des mawab may gala nga gi-operate na kaniadto mga kaigsuonan nilang muratilya. No? Karon, wa man na sila parinyuha adtong Enero mga higala kay matod palagi. Kining kanong irinyo man kuno mga higala nga wa magkuno sila permit usa ang pagrinyo nang wa kuno permit. Unya. Karon, ilan na may galang gipaningkabutan usab? Dili na karon mga higala dawaton kay upat kuno sila kabuan wa kabayad. Una sa tanan, unsa ang karon pagkabayad? Nga wa ba sa ninyo gipaharehistro? So, ang lintunganay ani Dris Mawab mga higala, dunay applicant, no? Kay ila man gi-open as franchise, dunay gyud mga apply. Unya, ang mga apply ana muagi gyud na mga higala sa asa ba na muagi? Muagi gyud na mga igsoon sa sangguniang bayan or SB nila mga kaigsuonan. Karon, niabot na sa SB and then

0: gi-defer kini bagay gala o wala gi-aprubahan. Now, sumamay gala ni Vice Mayor Medina, no? Nga tungod daghan pa may gala baga pangutana, alang-alang kuno kay nganong gi-defer kay wa man kuno kamo, wa man kuno mo tinuod ba na nga si kini si Sahid, wa daw mo agi may galag proseso, gustong mulaktod. Paminaon na nato kadali gab si kuan bi paliw ko si Vice Mayor Medina, no?
1: Bullseye!
0: Mao man ay istorya gaw ng gawas ron, ya kini kuno si Sahid, nilaktod. Oh, news mo shortcut ba? Paminaw na to kadali bagay gala si bisag mo short lang di agam. No si ay kuan na to, no? Si Vice Mayor sabog na ni. Sir na bay turbo Sambuang sa Sambuang ka City na bay turbo. Yes, naa, no? Christopher Udag Bilin. Paminaw na to, okay na? Si Vice Mayor Medina sa Mawab.
2: XFM Katropa.
3: Mga Sabungero.
4: Ako minsay sa mga Sabungero, Sabungero ko sa una. Akong papa Sabungero mo na nga wala pa ko nag elementary. Ay kapanabong na gyud ko, uban-uban ko sa akong papa sa una. No? Ibalo ko daga mga Sabungero sa Mawab. Gani gi mention ni Kapitan Romeo Mio Bakiril nga kinahanglan diri lagi tong sabong kay basimbag mga disgrasya ba ang mga tao inig biyahe ngadto sa laing lungsod aron manabong lang aron makuan lang. So nasabtan ako nga maayo kayo ang gi-suggest ni Kapitan nga diri lang kinahanglan maaprubahan yon ang nga diri ang sabungan tungod kay ang kadelikado sa mga tao nga magbiyahe mantong mako, mantong nabunturan, basin manono, banisgrasya, banis sa dalan. So, na-appreciate ako ang iyang suggestion na diri lang yun nung ta. So, kung ako lang, last year, sabong ka naman ko na. Kanang, ongoing yun ang sabong niya. Pero, naman po yung mga, dili po na ako ma-question ang wisdom sa ito ang mga kunsyal sa ilahang mga gipangayong dokumento. So being the presiding officer, mukulat ko nga kung sa ba ilang pang pangayon, pero kung outside the ordinance na po nga requirements ay ilang pangayon, dili po kumusugot nga mo. Siya naasa na lang tamag-ambak-ambak o mangitan requirements na wala diha sa ato ang ordinansa.
3: So mo rin yung misayo, latulat lang sa mga...
4: Latulat lang sa yun! Wala tulad na sa yung tanga, Juan.
0: Okay na.
4: Kasi pareha pa sa Juan. May tabo.
0: Okay, alas 7.39 na may gala, 31, sorry. At taktas buntag. Kani, tipik may gala sa pamahayag o kinipag-interview magay galas media, no, kang Vice Mayor Ramel Medina. Kalabot dos pag-defer. Kaya gidefer lagi ni may gala, kuan ko no, application ni Sahid sa franchise mga higalas mong sabungan. Kay daghang kulang. Pero ng pangutana, di ay ga-apply, ga-kumpleto. No? Kini magayga lang application ni Kapitan Romeo Bakiril. No? O Mio Bakiril, mga kaigsuunan. Nag-comply, nagpuro consultation, na ay DTI, na ay tanan, no? Barangay, no? Letter of intent sa mayor, ka mayor apit man ang sa Mawab, no? Sa mayor apit, no? Nag letter of intent mga higala sa vice mayor, no? So, ang pangutana karon, ano nga tumamo diha ga galumlum anang kulang nga di amay kumpleto.
2: Kauban si Katropang Armel Cortez.
0: Sige ko nobe. One of these days mga higala kay gusto na ko ma-interview ang mga konsehal sa Mawab, no? Ang mga mga councilors mga higala, no, sa Mawab. Kung unsa may tan-aw ninyo niini. Kay dunay mga isyu nga matud pa bagay gala na ay gusto no ang LGU. O ang gusto bagay gala kadto kunong kadto kunong kang Sahid. Tinuod ba na mayor? No? Mao na nga bisag nagka shortcut. Pagingana nga na nag shortcut, dapat din niyo na sikari na na. Kinaamay ga-apply nga kumpleto. Unsa may inyong gusto di ay naamoy gusto hatagan og pabor o gusto kay kung gusto ninyo nga maka-income o gusto ninyo nga ekonomiya o tabang sa katawan o sa inyong panudlanan diha, ay ga-apply nga kumpleto.

0: kumpleto legal with all the papeles mga igala na comply niya, kanaboy, ano usap ba'y daghang problema? No? Okay, of course mga igala, sa usa ka franchise, nabadyo'y daghang mo apply niya na. Now, only kato mga tao nga nakakomply, mo'y atong hatagang pagtagad, mo'y atong hatagan og pabor unta. I mean, dili ba na pabor mga igala? It's a privilege kaya nakuha ni mo, gubikan kay, nagcomply man ka, dili ba sana ni mo, dali makuha nga ingon anak lang ka sayon man piyong lang ka pagkaw man imuha na na dili ba sa daingon ni anak no kinala magbubaga nga mo comply sa mga requisitos nga gikinahanglan mga kaigsuunan na kung ang kanang kang Kapitan Romeo Bakiril nakakomply na unsay problema no unsay nakalangan unya nganong ang pabor naaman diri aning sahid nga kuwang manday kahadi. Sige lang. Okay, ato na mga igala hataga bagtagad. Gusto na ko madungga ng inyong mga reaksyon ni ana, no? Labi na mga igala sa atong mayor, no? Kay kana baga ingana dili na naangay mga higala pang ipamulitika. No, kung ekonomiya na makaayos yung katawhan, pilian ninyo tong kumpleto. No? Ayaw ninyong ipugos, nga bisag dili kumpleto, bisan og nagka-litsi-litsi na mga higala ang papel, i-jujong ipadayon kay para lang o gusto mong na ay mahatagan o pabor. Kay at the end of the day, kamoy maipit niya na.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: So mas mayo, kantong kompleto. Nga naman, kana magun siya guys, kutanan mga higala, no? Para magunutan na sa ikalambo sa inyong lungsod, no? Kaya binibo kung na ay mo-operate niya, de syempre, ang katong mga tricycle, mga igala, na ihatod dito. Katong mga manindag mani, mahalinan. No? Katong mga igala, pero wala talagang auhag sa tao. Pala pangapil mo, anak. Pero amang yung mga tao nga, mauna ilang gusto. No? So, tagay sila. Total, constitutional ba ang katungod ba na mga igala na maglingaw-lingaw ang tao? No? Basta legal. No, legal. So, atumos legal, atumos kompleto og papilis. Ngayon, dito man mo sa mo shortcut.
2: Pinawa!
0: Hanahan yun mo ng shortcut, ha? Alas 9.35 na may galantag na sa buntag! Wala tayo oras, katropanggap!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magdungog na punta ninyo sa Lunes, kanto mga katropa na to. Salamat kayo sa nagpabilin. Jocelyn Tipon, Kuya Arnel lang sa Kalam. Salamat kayo, salamat ninyo niya.
1: Good morning!
0: Ilisin na ng inyong kwadya, butangig katropang Jocelyn. Apili lang apelido. Kaya para dili ma... Para sa ako ba? Ang akong... sani akong handle? Katropang Arnel Cortez. Ang ibuasan niya, Katropang Jocelyn Tipon. Katropang Silin Duero. Katropang Ami. Katropang Ayan Simbahon. Katropang... kisa ba ning uban diri? Katropang... Katropang Master. Katropang May Malanday. Katropang Ninio Chavez. Alas 9.36 na, mga higala. Sa nga, si kinatibok ang puwersa, napaak na ako akong dilaga, murang nai ng libakga. Murang na, napaak yun akong kilid sa akong dilaga. Murang naagyo yung nag-hisgot ka ron. Puri hisgot. Alas 9.36, sa makausap pa. Wala tayo oras, mga higala. Salamat kayo, hangtod sunod ni kayon. Next week na pod ta, mga higala. Relax mo kay klase sa mga bata. Katong mga kaigsoon na to nga mumata na pod mong sayo. Kaya mga bata, miskoy lang sayo. No, pwede mong mo laag sa karon. No, weekend ba, nalalingaw-lingaw sa. Kay pagkalunis kadlaon, ani, kombati na pod, mga kaigsoonan. Inyong alagad sa kahanginan sa nga itong partner speakers lawa, Katropang Gab. Katropang Gab, alas. Ato baga kaubanan usab sa gawas. Ininyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat mayong buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
1: Pulsan kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

marin at ay 56 minutos na nakalabay sa alas 9 sa buntag. 4 minutos mga marin una mag-alas 10 sa buntag. Maayong buntag, welcome kaniyong as kaniyong tanan. Diriya sa to ang tulumanon, kung ako ikaw.

0: na dyan. Kay, grabe naman yun yung mga kanta ni paring dyan-dyan mga maringay. Well, na mga igal, alas 10, 4 na nga itong oras. Welcome, welcome, welcome! Welcome mga maring sa makausap pa sa tuang panag-uban ang giatangan nga programa diri sa isla sa Mindanao. Siyempre mga maring kini ang kung ako ikaw katropa live gikan diri sa studio. Makauban ninyo ang iyong mga ex mga maring ako ni si dili ko ex marin sa. Wa ko kabaluan ng mga malita diha. Hello, ako ni si Maring Inday Erica, dali guwapa, dali mistaya sa apan, dali makopiansaan, tungod gay, mangunay, og silingan. Ayun, ma. Kapan ako ni karoon ako ang sparring partner, mga Maring. Grabe, sa masyag kaya ni siya, maramang talakito. Marag pumpano. Mga igal, atong i-welcome, ladies and gentlemen, siya Daria.
1: Hello! Good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Asa ka na yung mic niya, kanawan? Sige daw. Kanalay, imong tree, imong
1: hat. Wala lang kayo, hinay kayo lagi.
0: Hinay, kana, kana, kana.
1: Ayan, mura pa tagbo. Mura pa tagbo ko lang ni Marin.
0: Mura ka kuan, mura ka jungol. Wala mga igala, Maring, Tia Daria, i-welcome sila bi sa tuang grabe ka ayong ipaminaw na gini sa ultimo mga taga-pika.
1: Mga gini ang ikakubtan sa tanan, Maring. Halos na yung taglain. Lain na mga kuan ha, mga istasyon. Gikagubta na kita nila Maring kay tungod sa ato. Tungod sa ato mga pagkagwapa.
0: Sakto na siya. Kanang yes. Ako kanino, kanang mong gawas ko diya sa kanto diya sa may flyover.
1: Oy?
0: Nakaanak ko nga over, naman kaya na sila. Oy, kanang taguhi-taguhiyan man to sa kanang...
1: Oy, di ay?
0: Common nila makita na gamay ang tuang Itmi Games.
1: Ay! Nabi, makita pa na imo ha.
0: Bawa ka yung pagkahikot.
1: Ako ang maring kay pwede yung pagkataliag yun.
0: Okay, kisa ato pasalamatan sa before anything else, I would like to thankfully
1: yes.
0: Sa ato ang mga stylist today.
1: Yes. My hairstylist is si Sister Gabby.
0: Mostly, si oo sa ganun si Gabby siya, no? Maayo man siya mo.
1: Nagilom-ilom lang siya maring, pero architect eh siya.
0: Maayo man siya mo pamamukuan mo. Ako nakita sa ganina, maayo siya mukuan mo. Okay. Pahilo na sa mga hair.
1: Yes, ang akong hair, maayo kanya pagkabugkot maring.
0: Sakto. Okay, siyempre ako sa mga maring, ako sa pasalamatan ako ang my only hair stylist today.
1: Ay, kisa mo ba na maring?
0: Ang Kent Barbershop.
1: Ah, si Kent?
0: Makitaan sa ubos sa flyover?
1: Oh, yawa na mo.
2: Ayun, ma.
1: Ay, nagtingog niya akong microphone mo rin magbasag.
0: Sige, ilisi siguro na itong kuhan. Grabe. Pampiskar.
1: Kinahin dito kamay itong last dito, Marin. Itong last dito mo eh.
0: Kinesiya. Yan.
1: Sige, pagamay. Ikaw na, Marin. Okay na siya?
0: Sakto na siya. Kung,
1: okay, wala.
0: Pamatod eh daw.
1: Gamay lang kayong duot. Oy, kana.
0: Mura ba naigo ang imuang tungaon? Dahil lagi ka maring ay...
1: Naigo good ang strength of hormones.
0: Ay, nako. Sabay na mga igala, welcome ka mong hurot ha. Ay mong kopyansa diha, ay mong lakonato diha. Kay nalami ka ron sa inyo ang mga radyo. Pakusgi ang radyo, liso ang dial. Ayaw liso ang dial, ang volume diha.
1: Yeah. Naglipo ko naman, saan dial volume?
0: Ang volume na siya og 10, mga maring ha.
1: Yes. Ihurot yun na ninyo, Maring.
0: Ang tonsa, di pamasok ko ang inyong mga silingan, mga igala. At syempre, makita na karoon diri sa XFM 107.1 Tagom Facebook page.
1: Uh-huh.
0: Ngayon ako, ano na karoon, Tia Daria, sa Tibok, Davao del Norte, o sa Davao de Oro.
1: Yes. Ako na lang po nang ihurot. Oy, ang Davao, madungog ta sa Davao region.
0: Sakto.
1: Kay Kuya, kay ni atong antena, kay pasigasa na yung mag-aliwaros.
0: Si Jungjung, kuy, kuan ani.
1: Kuya lang si Jungjung, ay.
3: Mamang ko, masayod, ana.
1: Ay, wala na. Asa man ang batiri, Jung?
3: Wanote.
0: Ano, salamat kasi ito ang Tower Man. Diyan sa may Purok Mayahay. Sa tuburan Davao de Oro.
1: Mahayahay dito, Maring?
0: Sakto! Mahayahay kay si Jungjung.
1: Ba't doon si Jungjung? Mahayahay kay si Jungjung?
0: Ogbena mga igala, mga maring, mga marites.
1: Yes.
0: Lives nga live, sabta karong makitaan sa Facebook page sa XFM Mati City.
1: Uh-huh.
0: Onya sa ilahapon nga dial sa radyo, madungog sabta mga maring.
1: Yes, sa 99.1 XFM Mati.
0: Og dilit ang diha tiya dariya to magkay makit-an sabta sa uban nga to nga mga sister station sa Maysa.
1: Yes. General Santos City
0: sa lugar ni Philip Olegario.
1: Yes, sa lugar po ni Ri.
0: Ri o Ray?
1: Ri Piraren.
0: Aba.
1: Yes.
0: Og syempre mga igala, mga maring, mabati sabta diriyan sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
1: Yes. Ato mga amigong amiga nin ha, diri sa Bayugan 1, 2, og 3.
0: Ngato na sa Jess.
1: Ano na sa nasa sila
0: wala
1: Bayugan 1?
0: Wala na eh, Jess niya.
1: Sa tingal, wala mo siguro na sa lista.
0: Dapat ilaw na lang buhatan og Jess.
1: Kasi kasabang ka sa ilang congressman.
0: Kasabay congressman niya, kaya tungkos yung itmigin.
1: Ayaw kay. Ang ilang congressman niya, nag-no ba ya?
0: Sorry po kong. Sorry kong. Nako. Okay, salamat sa mga naminaw karon diri sa Agusan del Sur. Labi pa sa mga taga Torinto.
1: Yes.
0: Mga taga asa pa sa?
1: Og diri pa sa Bukidnon.
0: Ay, good morning mga taga Bukidnon.
1: Sa XFM Bukidnon. Ikan diri sa Quezon, Maramag, Valencia.
0: Og sa Ikpasugon.
1: Yes, sa Malaybalay, diri sa Manolo, Port.
0: Og syempre, pasalamati ang gahatag ng imong weg dice.
1: Yes, especially to the station manager of the Bukidnon XFM. Thank you to Mami Day.
0: Mura kag burikat sa gamaw.
1: Raka naman itong gamaw, day.
0: Ako kapas niya, uy.
1: May mo na sinin mo ng gamaw.
0: Wala ko kapas na kaya.
1: Tuloy ang tikad, day. Kung ano man kung nasasauna ka ng gamaw ka ng terminal.
0: Terminal, day na?
1: Yes.
0: Kung nakaabot pa ko ano, siguro nakajote ko niya.
1: Pero pag naog naman sa terminal din, nagpalibot na yung mga nagpalibot mga kwarto-kwarto.
0: Pila kakabuhan ka duty niya?
1: Wala man ko ka-duty diya, katakadiha, manggugong.
0: Kalang ko anang ka, kalang on-call.
1: Ay, ayaw sabak yung malungat na nilando.
0: Adi mo na siya magsilos, ako kayo si Edgar gano'y ako sa ginang niya. Adi siya silosi ako mga pass nga ng labay, Edgar, kayo. Kanang iwit na ka sa kuha.
1: Ay, kung ay yung, okay lang siya, de, ay.
0: Uti kayo ni mo ako mga ng labay, uti kayo sa nakunay mo ng labay.
1: Uy! Sa... Murag, nawala mo na yung tingog ani Maring.
0: So, siguro na niya, kaya maipit.
1: I-follow lang na Maring, ako na ibahala dyan ni Maring. Kana,
0: Nag-i-follow.
1: Or pangit. Or pangit kini kuwang-kuwan, microphone siguro
0: Maring. Alas 10:11 ng mga Maring at itong oras, mga higala. Og syempre, text me sa to ang text line mga Maring sa 0966-306-9569. Usbon ko mga higala, 0966-306-9569. Og syempre, sa to ang Facebook Live. Comment po niya ka to ng basahon mga Maring sa XFM Mati City, sa XFM Jensan og Driasab, sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Yes!
0: Kaya ito ang tuluman nun mga igala. Wala ito na isang ikuan ba? Itong usok bayot na upaw?
1: Absent ang isa kay ikuan. Gikalintura ang ulo.
0: Ano ba kung magpapataligsik? Man sa nga na i-hapin ang iyang
1: Nabasa ang hubon.
0: Masa na maragpapanagoy?
1: Asa naman gato siya, oy?
0: Masa nagpapanagoy?
1: Orang lain lagi. Untung daw ako kasabot ni...
0: Si Liok daw.
1: Ay, saan mo dahil niya? Ano mong liyok man siya?
0: Ay, basig ba dahil? Ay, kaya sa imuha guti ah.
1: Ako na lang ibalik.
0: Ibalik na yung imuha kayo niya. Masa yung brand na naman, Surfy? Sa Surfy? Assure di ay na, ay nako. Ayun, dili mo lagi na assure. Why assure lagi?
1: Ayaw naman. Kaya ngon tog, kaya ngon mag-auxio. Lain lagi tingong ng program ng mga radyo sa kanang buak, kanang radyo ng kanang buak, oy.
0: Kanang piskar.
1: Oo. Kanang nabali ka nga, murag na maligya, pandisal malonggay.
0: Masa doon, naagod siya. O, naagod.
1: O, siya mo na.
0: Sige, mo kuhaan siya, mo sound echo. Mo echo box siya. Malagot na ba rin na to ang mga listeners na to. Hi kang Jan Burlado, grabe, haha, comment lang ko daan. Anyways, thank you.
1: Ha ha ha, ingon na si Gatoka.
0: Gatuka ka nang ga. Kana man nga wala say tug nya kakuan siya maganga. Ay gaduka man ito. Kang Babski gidugang pa niya nga shout out mga Maring.
1: O ana po si Matt, si Mata Mitch, ana si Apsa si Maring tanini.
0: Hoy kay na say ko ano na say on call siya today.
1: Na pa scrub the floor pa siya. Na pa scrub siya hang ti adili siya ang ulo di ay.
0: Na pa ba scruban ato murag.
1: Siya ang ulo?
0: Murag murag lapad-lapad bi atong yang uday.
1: Ang yang kung ulo Maring yan murag tugpanan si helicopter.
0: Sa murag kon murag airport.
1: Airport.
0: Ay nako. Nagagalak ni ato ang tulumanon. Natod ni kanato mga Maring sa
1: Maring ato sa tirahan kay wala man siya Maring.
0: No, hindi na, balik ka na ito. Balik ka na ito.
1: Mabalas siguro. Mabalas na. Mayroon na ba ko sa inyo doon, Maring, inyo akong ibanatan?
0: Mugani na ako rin. Oh. Kung wak ko dito, magin mo ka program.
1: Ayun, ma. Murag ikura na may tabo, Maring.
0: Lawas siya ko, ane.
1: Kaya wala. O, may kamulong monos handos niya, Maring.
0: Mga Maring, kini ato ang programa hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
0: Pwede mo kaya ang Santon Gold Coffee Mix? Tia Daria.
1: Yes, kay dili lang kay lami naapagoy pang pagwapa. Yes.
0: Kay ang Santon Gold Coffee Mix Tia Daria.
1: Yes, kay dili lang kay lami naapagoy pang pagwapa.
0: Ganina ako ang giinom nako ang the big last one.
1: Uy! Ano di ay?
0: Giinom nako kay na peti ako jung gidugay gid ako hurot uy.
1: Unsa?
0: Ako jung gi kutsarat. Oy! Gi kutsarita gid nako Tia Daria.
1: Pero nga nag kutsarat. Ako ang nagkutsarat Maring.
0: Kanang naabot siya kanang parat-parat.
1: Ay, ang so ang kutsarat ngayon ni parat-parat.
0: Ako dyan gikutsarita, aron nga dugay mahurot, aron nga namnam ginako ang kalami sa toang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Palakpak po mga binayaran.
1: Yes, palakpak.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix mga Maring, dunay sangkap, Tia Daria nga.
1: Lota tayon. Oh, collagen.
0: Anyway, mga Maring, mapalit na siya sa mga pharmacy butika nga doon mismo sa inyong mga lugar o mapalit sa siya sa mga nakalaiyang nga mga XFM stations.
1: Yes.
0: Kaya nagbaligya naman ta. O mapalit sa siya sa tuang Yes to Health Clinic, mga Maring, sa Tago, Makit-Almidria, dool sa Mr. DIY.
1: Wow, yes. Diyan lang yun sa entrance sa supermarket.
0: Og mapalit sab ni siya mga igala online ahadapit Tia Daria
1: sa Shopee o sa Lazada.
0: Sa may ladder sa ilalong mo
1: pero ayaw magpalit ha kanang sa kanang magpalit sa online pili agad niya nga ang nakatatak Yes to Health.
0: Sakto Tia Daria
1: kay daghan na kaayo ang mga piki karon.
0: O daghan kay mga piki ultimo yes. Mga feelings piki na sab di ay
1: yes.
0: Oh, daghan kay mga
1: pati yung gugmas ako piki na po
0: sa man ako ang library lagi ni
1: pula lain lagi ni buhok ni kuan ay isi mariki ka katulong kayo oy.
0: Ay na pula na siya day. Pula na siya. Anyway,
1: Maring, sige pa tapaan ani Maring.
0: Para yun lang sa mga sa pag-comment sa to ang kuanhan tungod kay taod-taod sa mga pagbalik mga Maring ato ang ipabuhaw kay kaninyo ato ang Demeritus and Friends. Apan sa di pa ato sa daing dabu-dabuan si Master kay wa man siya diri. Nakababa ka bayot?
1: Sa man Maring.
0: Ganina nag una siya nilakaw ganina nangihi man sa diya sa CR.
1: Ah, siya?
0: O, gilitli na ko lagom na kaysa glubot. Uy!
1: Oy! Nakita ang may huluganan sa tokens.
0: Nakita, bantong na dahil yung siya nga. Yung siya nga, wak dahil, tagsara dahil, muhug siya hang pisaway pa. O, saan pagkakita ng ngit-ngit pang kaayo?
1: Ay, sis Gabi eh. Lain lagi kaya managhoy.
0: Lain lagi, ay murag na gano'n lagi mga siloy diri ang sa...
1: Maroon yung printer ay...
0: Oh, lagi mga silo.
1: Ang amo ang mga kwan, managoy man ni among mga mic diri unsa man ni.
0: Anyway, mga Maring balikan nato. Ang yahang
1: fade, okay, fade back.
0: Wala man siya. Ay!
1: Sakit kayo.
0: Sa mic siguro ni mo Tia Daria. Sa mic sa ay nay nato ni, di ba kay mo kwan din sa mo feedback ana. Sige go.
1: Ay!
0: Hinayan ako.
1: Diri ko mapako. Full naman. Naanay lang gamay.
0: Gamay lang.
1: Okay.
0: Okay na.
1: Grabe. Okay na lang.
0: Ay,
1: para madala.
0: Mga Maring alas 10.

0: 18 ang oras ay maghawas sa to ang pagbalik na ito ang
1: atong daw masundog ang kuwan.
0: Balikan nato siya
1: tawag. Balikan na nato siya.
0: Alas 18 ang oras ako si Maring Erika.
1: Kino si Tia? Tanya!
0: Excited!

0: makaya sa Kolohikay, mga maringa. Siyempre, kinikantahan ito ni kanato mga higala sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, vitamin C. Aron nga mas maligon pa nga itong immune system, mas mukusog ito ang resistensya. Inam taadlaw-adlaw, mga higala, mga maring, og Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Alas 10:21 ng atong oras. Welcome ka mga horod sa tuang Demeritus and Friends.
1: Iyan, ang tiyan mo, klaro ka maring.
0: Lahi lagi mo.
1: Lahi lagi ka maring. Ay, kaya naglibong na lagi ka maring.
0: Before anything else?
1: You would like to greet?
0: I would like to greet.
1: What kind of greetings that one?
0: Kanang great.
1: Great or great or great?
0: Kanang great.
1: Ah, great.
0: Kaban sa 8. Hi kang Nita Balirosa, no comment. Hehehe. Si Batignaw diyan sa Mati sa Madang Public Market, ang pinaka Batignaw diya, wala lang.
1: Yes. Ato ti bayao na ginaina siguro pa taga mga Mangat City.
0: Sige. Talong tuliya ba?
1: Agdiri sa Madam Market. Agdiri sa Central. Sa Mati City. Okay, yung panandang mga sikat na to ang mga baobaw drivers din. Namin yan ba sila na kanunay?
0: Mga naka-turbo men.
1: Yes.
0: Ala, pakishare po sa to ang live sa Facebook, mga maripaliho. Yes. Share, uy.
1: Share na to. Dili lang kay kamo ang ma-enjoy.
0: Ay, na po din mag-drama.
1: Share ninyo din, ha.
0: Mag-drama to diri ang aduhara ang viewers.
1: Pag-design pa yun, ha. Dili lang kay sa Mati City.
0: Sa Gensan.
1: Sa General Santo City. Napunta din, ha. Ano, nagkapa-kapa.
0: Og makit-an po ta karon sa makit-an pa ta sa kuan sa katong lain na to nga mga page.
1: Yes,
0: sa page 1.
1: Sa page 1 hantod 100 page. Ingon na sa maring.
0: I-search niyo ang mga page.
1: Yes, i-search niyo ang mga page sa page 1.
0: Marin ako'y kuan ba na ako'y kuan ba na ako'y
1: ba na maring.
0: Kuy na jupi kay iladay.
1: Ako
0: ni sang classmate kani adto.
1: Siya?
0: Yes, classmate ako siya kanya dito. Dila ko magsaba sa pangalan niya.
1: Ay, initial. Pwede initial. Hata kita para naatay clue.
0: Okay.
1: Key?
0: Bye ni siya, bye.
1: Bye siya.
0: Bye
1: so siya. Key.
0: Sige siya tsatsakuan. Sige siya, sige siya kanang... Masa di mga sikreto, anong kanang guwapa daw ko.
1: Uy!
0: Masa di mga sikreto, nga blooming kuno perminti akong dagway. Basta ko na yung mga sekreto nga permintin ko na ko bisbisan sa kuwa.
1: Hoy!
0: Pari-Edgar ni mo.
1: Kaswerte kay ka, Maring. Kinsan na si Key, Maring? Ang saan na?
0: Kigon?
1: Dili ka na kigon? Dili ka na kigon, Maring? Ano na, Maring?
0: Ano siya? Ano siya? Akong gitsika nga. Ano siya yung mga problema ni mo, sis?
1: Ano siya? Ano siya may ingon niya?
0: Ako man yung batsmith kanya ato, katong kuan pa ko, katong... Bats bit ako sa 1980s. Ano ko, hoy ka nang meet ayo pag ana meet ba kay may problema po ko sa imong mga problema.
1: Di ay.
0: Di ang problema niya kay
1: ang
0: iyang binoculars tagsara ko na mo dukuan siya ha.
1: Uy!
0: Tagsara mo kanang delete na mo kuan ba di na mo mo karinga daw.
1: Kalaro ba mare naglibo.
0: Ah, sabot na ako nga mo, igor na mo patong ba?
1: Niya? Ay, ingon ana.
0: Wala na yung romansa. Uy.
1: Ay, sasato pa shoot, Ritzo. Bro, basketball.
0: Kahit nagkurug-kurug nga man.
1: Uy.
0: Hindi na gusto man niya nga ka nang naagoy kuan ba? Naagoy ka nang...
1: Night penetration.
0: That's right.
1: Yes. Basi, ang niya hamaring, nakabalo kong si tawangan hamaring, dikit sidlit.
0: Dikit sidlit. Dili man niya, ang problema niya sa iyahang niya kay... Kanang dili ka ayo mo kuno yang banas iya habi.
1: Amo kana kay ngon nakaganiya nga.
0: Tagsara.
1: Okay pagpatong isidlit ta. So dikit sidlit.
0: Dili mo sig. Dili ko nga ana da yon kanang. Ang problema niya kay
1: dili ka balo. Basi dili. Basi dili ka balo mo gamit sa tila greetings.
0: Ang iyang bana dili ka ayo mo kuan siya. Dili ka ayo mo ugay-ugay ba.
1: Ay. Lain di. Basi na ilain team.
0: Di. Mura ka problema niya. Wala man pud iya man nagipa surveillance.
1: Ay.
0: Wala ko na po yung mga gadawa o laing team.
1: Basit na yung laing team na. Wala sa kabalo. Basit na yung mga personal grudges.
0: Sus, karoon maring usakado ni Ato masasabay.
1: Oo.
0: Nito sa sabay ha, dito gipakapin ako sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, gitagaan ko rin mo.
0: O niya, gitagaan po ako sa Ogo Turbo. Para mainam na kasi ang banakil. Yung mo ito ang iyahang problema kay Maring, Maring Erika, dili lagi ko tag... Akong bana ba, dili dito kayo ko ginakuan ko. Basta, usan na yung pang problema niya. Kanang ko, susok ba Maring, kaya ako silang gikuan Maring. Naman na yung mga CCTV, ako ang CR Maring.
1: Oo.
0: Muna yung niliganahan ang iyang bana sa iyahang Maring, mong kuan-kuan Maring.
1: Kaya ano Maring?
0: Kaya lagom na isang lubot.
1: Ay! Usan na lubot ha Maring? Kasi kita huluganan na sa katong kanang sa video kihan.
0: Gas pang ka ay mare,
1: murag. Uy! Murag liyang! Liyang 120 or...
0: Ako yun nga...
1: Lapit yung katawa ni Wilma Joaquin.
0: Wala na ako siya, kapag siya ma-offense siya ba?
1: Ayaw, Maring.
0: Wala na ako sa sulti nga yung ana ang...
1: Dapat, Maring, pag pagkakita ni mo. Ati ka kuha Coens.
0: Coens?
1: Coens.
0: Saan ang Coens?
1: Ihulog dito sa iyang...
0: Nga, matiyaw dyan ay...
1: Yeah, successfully.
0: So, Sharon.
1: Kamala ka, ang last, Maring, kasi pagulong ni mo, the Bluetooth is successfully connected.
0: O niya, nalil makabuta nga, dantiyeng. Ay, ako, mga, ang problema di ay, Maring, kaya dili ka ayaw mahimasima sa ang iyang banakal sa iyang kuan kay...
1: Tapulan siguro, Maring.
0: Gaspangon din siyang kalawasan, Maring.
1: Ay, basi ang pag-uwi, ikaw mahimasimas ka. Masamad ang imong kamon.
0: Buko-buko sa buhaya.
1: Uy! Grabe pa ng baga. Baga pamanay na Spanish.
0: Ang iyang sampot, Maring, murag buko-buko sa kamprag.

0: naman.
1: Gani.
0: Kaya ako gani, kanang unsay, ganda ka maraming mga manok si Parid Garni mo, no?
1: Yeah, marites po nila si Kuan si Kenneth, oh. Ana si, oh, si Dora o si Shakira, borag si Shakira.
0: Oh, on, ni,
1: borag si Shakira O'Neal daw.
0: Ang bayot, ni comment na sab siya.
1: Ni comment?
0: Na problema na pa, siya.
1: Para aruin ng lalaki.
0: Okay, muraga.
1: OMG. O, sabi lang OMG gani, Mari?
0: OMG. Ang buto yun, i-search sa sabi nato ng OMG.
1: Ano si Wilma? Murag, OMG daw.
0: Imo, muragahi, ana.
1: Ay, di ay.
2: Ayaw, di ma.
1: Daon siya mga kanang ka, kang kong dariya. O, sabi, basahe daw, be?
0: Asa di, ingon niya, uy.
1: Naglipa ko sa Yankee type, ay.
0: Uy, si, di man ako makita diri, pabor-pabor man si Mark Zuckerberg, uy. Di man ako makita diri, o ba naman
1: minsan. Basig ka na ang kuhan.
0: Kinay siguro ato ang internet.
1: Basig ka dito na pagka sa pikas ng silingan nag-internet.
0: Ngit-ngita po niya akong cellphone, uy. Mura manig lubot ni kuhan.
1: Libot ni? Ni Master?
0: Mumura.
1: Ah, eh, nakita mo ko na kung lubot ni Master.
0: Ana siya nga... Ang naong sa Marites, si Melma, Welma Joaquin. Salamat kay Ma'am Welma.
1: Yes.
0: Albin Guok, naunsa, naunsaan kahal kong diri.
1: Ayura kay Agbag Agtag
0: si na katong.
1: Ang sama na, ay. Ay, wala ko kasabot siya ako.
0: Nadool pa ang Itmi Games ni Albin Guok. Ipit ka na ako dahil. Ako
1: wala po kakasabot.
0: Wala, uy.
1: May panik kasi Ate Wilma. Ano si Ate Wilma, oh?
0: Ano siyang pugsit daw? Ano siya?
1: Ano siya? Ay, pugsit! Pugsit din na siya?
0: Pugsit lang gunda, oy.
1: Ay, wala eh. Lipay ka na siya, Wilma. Nakapugsit naman na yun na.
0: Sana all, Wilma.
1: Yes. Sana all na pugsitan.
0: Oh, blind pa'y ato, mga maring. Ganina lang, ni-text sa ako, aday.
1: Sikin sa CK?
0: Dili. Oh, CK, that's right. Really? Nga, kay may, mga 3 days na siya siguro gahatag ko si El Sabun, oy.
1: Sikin sa muna. CK, Japan.
0: CK. Ana man ko ang inus no sa mga bagaong bahin sa imong lakalawasan nga panit sa masimong siko. Sa imong liog, kilikiliog, kigulog.
1: Ito na lang gano'y kapaga ang iya. Yes,
0: Maring.
1: Kung saan pa na Maring? Ang
0: quick daw siyang bana, wala nakalimot daw o ganang pamahog sa mga manok.
1: Uy!
0: Kaya sige na mag-happy-happy yun siyang sampot. Kaya hamis naman
1: sinaw
0: tayo.
1: Na kayo. Uy, ma... Pumag yun sa ulo ni Master ang kasinaw.
0: That's right.
1: Uy!
0: Murag, ana, Maringo, ano?
1: Ato siguro manatang, wala man siya diri.
0: Yes, mura na nag-agtang ni Master ang kasinaw sa iyang sampot.
1: Aso, mura buko-buko gihapon.
0: Sakto.
1: Buko-buko sa bakukang.
0: Ka-Master, kadili man na puti iyang ang ulo.
1: Lagom-lagom.
0: Lagom-lagom ba na?
1: Paano mong itawa ka na ama rin? Kanayang ulo ma rin? Kanang, sa itawa ka na kanang itong kasinaw ma rin?
0: Ito ang mga sinaw.
1: Bakukangon.
0: Ay, mura siya ganang bakukang laki, ana.
1: Bakukang laki. Katuway, bakukang away sungay.
0: Ang laki kay, kung aman ang bae kay bakukang maring, gaspang man siya ganang mga kanang buko-buko. Ang laki nga bakukang maring, mura na siya gahilaks. Sinaw.
1: Nati, gahilaks. Good morning, mga maring. Sa Senador Gani, maring, bisag pikpaki pag legit sa manaway.
0: Ako basabi, ako bahalaan eh. Josephine Pero Vicente Dilarama yon say good morning mga maring sa Senador Gani maring bisa paki mag ikaw ra koy basa bi naguta oi
1: lako ko di mag layo di man sila kabalo mag type oi
0: tungod sa ka excited nila nga makauna ay laha mga greetings
1: ilang greetings ay excited lang sila ay dili mag mag wala lagi sila ay mga buhuon
0: ana pa si Alvin Gokpog City ko mga maring bi kay nagawaid si It Begins
1: Ganahan po siya maring.
0: Are you boring? Salamat kayo, Galvin Go. Thank you.
1: Salamat. Bisan pa kay Josephine nga wami kasabot sa inyong gitay.
0: Ito, oy, salamat
1: kayo. Naglibog me.
0: Salamat kayo sa inyo, ha, mga pagtagad, mga maring.
1: Yes.
0: Kami diri, wala ba yung kasabot, ano yung mong gibuhat, pero kami, gisabot kami ninyo.
1: Yes. Pag wala kami mong kabalo, na naglisod ba me diri. Naglisod mo yung kung saan pagsabot sa mong sarili.
0: That's right. And paki-comment din sa inyo. Paki-share sa ito ang live. Paki-share sa ito ang live mga maring kay Aron Nalamit.
1: Laman rin, nakasalimu ang lagi ka maring kay.
0: Wala mo ko tilagod. But anyway, ang ato ang Demerites and Friends today. Hatod ko kanato sa mga maring gawa sa Santon Vitamin C. Hatod sa ito kanato sa Turbo.
1: Main Enhancer.
0: Ay, mga paring, ayaw ay nang laki ka kung imong gargana din na mugahi.
1: Kung gusto mo lang mugahi, na-pair me to Marie Turbo Male Enhancer.
0: Every...
1: Ay, ang Turbo Marie,

0: Yes.
1: Pang kalso sa baobaw.
0: Hello.
1: Did you ko kalimutan na amaring?
0: Apila mga kalso ng RE.
1: RE. Yes. Mga stallion.
0: Yes.
1: Mga chariot.
0: Kagwapa ba si mga maring today? Aba, si Franz Timbal.
1: Franz Timbal.
0: Thank you. Salamat.
1: Salamat kay Franz. Kayo na, imuhang nakukita ang imuhang mga beauty.
0: Si Franz Timbal na din. Katotong di ato sa kuan. Sa
1: Sasa.
0: Sa San Isidro ba to? Itong gigipakanta tadi ito. Gigipakanta.
1: Ito na bestata. Katong si Kapitan da ini?
0: Si Timbal ba? Diri asa may kuan sa San Isidro ba?
1: Lagi, asa katong diri?
0: Si Tim... Diba persa ba ko na diha?
1: Ay, diba persa da? Kaya nam na magawa
0: kaya. Medyo layo ba nga gipakanta tag usa usa ba? Kaya limot na ka nga, duha ka...
1: Ay!
0: Duha ka tatong ba yung mga kaon?
1: Ayun ka na, Maring. Madungan to sa silingan, Maring. Namibig kayong humba. Nakinomdom na ko, Maring.
0: Ah.
1: Nga ang nilang speaker nga maabot sa Pikas Kanto.
0: Yes, sakto may action.
1: Grabe kayo may action kong kabalaka, Maring. Kaya yabag-yabag mo yata. Nadungog dito sa Pikas Cruising.
0: Basta kayo gikantahan yun ni Paribubong ni Tualo.
1: Oo, kaya kan si Paribubong. Sa ito kikanta kayo niya?
0: Nakalimot ko itong kanta
1: niya. Parang memories of your dreams?
0: Parang is now and ever.
1: Masiga end of the world.
0: Never.
1: Yung ikantaan pag yun ni Paring Gab dito o guan. Kini, usa to yung kanta kani?
0: Kalimut ko itong
1: My way niya. Ba to?
0: My way o your way?
1: Your way.
0: Tilaay ko niya maring kay Gita Gifted na ni Akwang It Me Games. Aba.
1: Oy,
0: lihaki na. Oy, lahi na.
1: Lahi si Guok lagi, oy.
0: Danilo Rias. Hi, Idol. Hoy, hello sa name mo, Danilo Rias. Salamat sa imong pag-comment pagtanaw sa.
1: Yes, Idol. Idol, hindi ka. Mara na ka si... Mura na ka si Dolpiana.
0: Mura tag si Babalu ano yun. Ang kayo nag-idol.
1: Idol, oh.
0: Si,
1: kisipaling... Fake man good na. Pangtulion tamoron. Ay!
0: Ayaw, uy.
1: Unya na siguro mabuyan ang tali. Nakatali pa man.
0: Ayaw kayo sakit.
1: Dali. Sakit pa di ay maring kay... Di ba kanang sa kanang pakang maring kay bunal-bunalan pa man?
0: Ato... Kanyan to ako kay pakang gid lagi day, uy.
1: Uy, yan pa man kunditan.
0: Kay pagpakang sa... Ang nagtuli sa kuwa dahil kaya mga kapitan man dahil.
1: Uy! Mayo pa dahil siya mga tuli.
0: Kuha siya, dako kayang bunal dahil.
1: Uy!
0: Niya kay, pag bunal niya kay, nawalagpot pa ng kutsilyo, ang kuwa ang itmigim sa may nabunalan dahil.
1: Uy! May ganit, wala buwak dahil.
0: Na kuwa na, napakay gamay.
1: Uy, napakay gamay. Wala na mag-ipato dito sa...
0: Musa ka matanaw dahil.
1: Patanaw ka maring dahil.
0: Ayaw eh, kaya ba si Masuko si
1: Josephine? Na-disalign lagi na maring. Ang kanang danak mo na isa siguro maring.
0: Birok ni uy.
1: May birok eh.
0: Kanang lain na po daan ang sige o gahi. Haha, sige man po pangisog. Aba, lai
1: siya
0: lai. Aha,
1: si Wilma ha. Ikaw ha, nakapugsit. Mupugsit na gani ka. Mudong nagpadyog ka.
0: Murag, nakapano ka mapalit Ma'am Wilma para sa imong bana ha.
1: Oo.
0: Kalayo lang sa imong mga pano Ma'am Wilma.
1: Yes. Palitin na lang na imong banner di ang Turbo Mail Enhancer.
0: So, salamat kaya sa inyong pagtanaw sa 200 Merities and Friends.
1: Yes.
0: O, katumbahin na ito sa Turbo Mail Enhancer. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok ng Pilipinas. Ay, kamong hawa mga maling sa ito ang pagbalik. Ito ang Pila Greetings.
1: Pila Greetings.
0: Pasadi pa usa ka kanta sa atong ipahinungod gikan sa militar.
1: Yes. May mga kanta mga militar rin, no?
0: Ang awit na ganayon, Sunday. XFL.
1: Exciting!

0: Salamat kang Peri Harem sa imong kanta today. Marabaga marag na isbog po na ko ang itmigim sa sige subay-subay sa imong kanta. Oy.
1: Kay... Mami, kataas sa iyang tingog maring.
0: Taas mo niyo yung kanta.
1: Ano na nabi akong tingog sa namaring?
0: Sa kanang
1: sa lalaki pa ko.
0: Katong wala pa ka undecided pa ka.
1: Undecided pa. Karon na undecided lang gihapon.
0: Pero sample naman. Sakit lagi ako ang panginginan.
1: Honestly! If you... Sa ito sunod ganun nga lyrics, Mari?
0: Sa miss, I'm
1: honestly! Sa'yo, Mari?
0: Love in me!
1: Ani mo kung ba rin nagpa-opera, magkukusa ko ang... Sa ko ang... throat.
0: Me too.
1: Yeah. Hey, gusto ko munipis ako ang tingog, Maring.
0: Karon lagi, bagat naman lagi kaayo.
1: Na wrong spelling ang doctor.
0: Ako
1: lahi may yung gigulgol mo niya, Maring.
0: Kabala ka, Maring, sa kukunahan ng mga singer.
1: Kasama na, Maring.
0: Si Edie.
1: Edie? Jerez?
0: Edie Garcia.
1: Ay! Hindi mo na singer, Maring. Artista mo na, Maring.
0: Si Kamala, kasi ito nga, Edie, si...
1: Basit Edie nga, Pregrina.
0: Edie Pregrina, di
1: Abi, ambigin ako si Edie po nga ka nang
0: kuwan. Ako mga kanta nga ganahan.
1: O, saan mo niya nga tama rin?
0: Kanang, come what me.
1: Come what? O, saan mo nga? Eh, super mo na, Maring.
0: Super na.
1: Pamatod eh, Maring David. Pamatod eh, tinood mo na nga idol ni mo siya.
0: Two lovely flowers dito ako ang ganahan.
1: Sige. Ito kari raw niya, Maring. Kung mutuon ako o kanang...
0: Dito na ikamutuon nga ganahan ko
1: sa mga... Ito kari, Maring. Kung makita... O madungog sa ato ang mga followers din ha, o.
0: Ayoko kagita, Maring.
1: Okay na. Nagtanaw ba yan si... Nagtanaw pa yan ang pigas nga radyo.
0: Since birth, hilig din siya kumakata ni mga
1: hindi. Nagtanaw ba yan si Vincent Mulya. Anas siya, pa-shoutout niya mga katropa. O bisan pa ni Nancy. Hay mga Maring, Erika, og Daria, makalino kayo wala mawala gud akong kakapoy nang laba mang gugo karuan, ha? Basig wala ka nang laba or nang laba ka, pila siguro nga mo.
0: Salamat kaayo nimo diha Nancy, but anyway,
1: hoy maulan.
0: Dili ka mo tuo nga Maring, grahan kay kuan ang kanta ni kuan.
1: Magani Maring, patunay na nga kanang mga ka-singer jud ka sa una.
0: Anya ra? Kung gusto siya ka, kung i-search diri sa...
1: Gaya, amin akong nag-search. Ito saman nito yung mga ipan-type. Pwede nito mao.
0: Sa kuwan.
1: Nanina, ramang
0: ka. Ako diri
1: sa... Pantali, Mari. Kahulat ba sila, Mari?
0: Ay, paabot mo diha kay amuan yung programa.
1: Ay, masok lagi ka, Mari.
0: Ako sa i-search, Mari.
1: Ang unsa Maring?
0: Kanta ni paring Edie.
1: Kamulo
0: ba ka na si Edie Maring? 31 pa yung edad Maring. Natsulala na siya Maring. Kaya na-disgrasya din na siya Maring.
1: Uy,
0: but anyway,
1: saan na siya? Kana hit and run.
0: Na kuan siya na-disgrasya. Wala siya kung sports car man.
1: Sports car.
0: Sakyan niya.
1: Sa ato patulak-tulak lang dahil ito kay sports car man.
0: Na ako'y kanta diya. Ganahan, jigunin kanta.
1: Sige, dugaya ka kahulat sila
0: don't
1: Maring.
0: Don't ever go.
1: Sige na. Patunayin na Maring.
0: Pinungod sa mga viewers din yung kantahan.
1: Yes.
0: Don't ever go. Ay na, may advertise. Uy, may advertise. Ato nang ipinungod sa Maring. Mas, unya, ikaw na po unya.
1: Wala mo kay bayad-bayad ko. Dapat premium imong kuhaon, Maring. Lain premium.
0: Hindi na lang ko mag-YouTube, mag-OurTube na lang ko. Kiding kantahan ko na ipinungod kang Wilma Di Suyo.
1: May pa si Wilma kay Eddie Jacar.
0: Unya, doon na po kay kanta unya. Basta niya kayong kagawa. Unsa man eh? Uy, wala lagi tingog. Di akong silpon.
1: Lahit lagi nang tingog ka rin, Maring.
0: Lahit lagi. Yan ang kali lang kayo kay. Nakuha na akong silpon, Maring. Na-hack na isa.
1: Uy, nana.
0: Awa.
1: Uy. Unsa man na rin?
0: Love, don't you hurt me.
1: What?
0: Please don't desert me. You want to, but please don't ever go.
1: Ang dangin na Maring, kinangatawa na sila Maring.
0: Sipo na kayo sila Maring. Imo, ang sayin mo ha Maring.
1: Ana pa si Nancy. Hoy, mo ulan. Ana si Nancy.
0: Ayaw, Ana, Nancy, kakakuha
1: ka sa kong
0: voices.
1: Mura din sa kaangay si mong tingog, Maring, kay paulanon man daw, Maring.
0: Ay, ikaw na lang, Maring, B. Ikaw mo mga kanta niya.
1: Ayaw na lang maring kay basig mo dalugdog na pod maring.
0: Wala ada ba panahon maring basig mo. Oh,
1: lain ka pana. Basig mo kulit na pod tanga basa. Basa biya kay ko gapon maring.
0: Uy, ako ang tibak oi na.
1: Ay, wala man nang silbi akong jacket maring.
0: Ako tibak akong gihalay sa bumbong gikaon sa pato.
1: Kamal ka pag-abot sa balay maring? Uy, taga-tuhod ang tubig maring.
0: May inyo kay taga-tuhod ra.
1: Sa inyo di ay?
0: Taga-hait migin.
1: Kagilaw ka to maring, kanang basa-basa nga pilit-pilit.
0: Sakto. Anyway, welcome ka mga horod sa toang tila greeting.
1: Yan. Okay. Kami naman tanong.
0: Anyway, ato ang tila greetings mga higala hatod ni kanato sa mga produktong herbal nga gigamit sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Yun, yes. Doon ay isang cup nga liliar ko diyan maring.
1: Dahil isang cup nga mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, and spirulina. Spirulina.
0: Tarantol yan. O sa pala isang cup?
1: Og malunggay. Maura ka rin na.
0: Ah, yan.
1: Napag-ahos, Maril.
0: Nakagagisa na. Ang Santon Plus Gold, mga igala, sa speaking of ahos, isa sa pinaka-the best nga pangontra aron nga mag-normal piraminti ato ang blood yes. sugar level. Santon Plus Gold, herbal capsule, gigaman sa Yes to Health, mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Yes. Mabalit po sa Mercury Drug o sa South Star Drug. O sa...
0: O sa South Star?
1: South Star.
0: Ay, diyan ay ka nagbasa. Yes.
1: O sa... TGP o sa Generica Nationwide.
0: Ano sa meaning sa TGP?
1: TGP. TGP. Karang ko ang sa pharmacy.
0: Ay nako. Mga higala, anya na ito ang tila greetings. Ito sa i-warm up niya ito ang tila.
1: Yeah. Ako sabi ko, wala na ko i-practice man rin.
0: Hindi na kayo kahalit.
1: Masalapit na. Masalapit na. Ako. Ay, paspas ka.
0: Paspas
1: ka. Murag sige lang kang... Murag exercise ka per minute, Marie.
0: Maigo si Josephine pero Vicente de la Rama. Makapabarangay yun.
1: Ayun na. Ako, maigo po na si... Maigo po na si Nancy, ano yan? Bungha.
0: Ay, panungsod ka kayo mga nas barangay.
1: Pati si Wilma Joaquin, ay. Pasig mo, takilid doon sila.
0: Murag kuan, murag ka ng murag alimango, mutakilid.
1: Takilid, takilid ang lakaw.
0: Nancy, Camilo, tilae ko. Yes. Nga rin kay tagip tip na niya ako.
1: Ay!
0: Uy, dako siya ng itmigin.
1: Pati ni Paya ni Moria. Sikin sana marin.
0: Si Nancy, Camilo. Doon
1: si Nancy, o kita tagip tip. Dapat ni Paya ni mo. Kaya pag umano tila, malimpyo man na.
0: Murag i-brasan. O kato na lang ka ng palo-paluhan.
1: Pwede, lugod.
0: Nya lubagan da yon.
1: Ato siguro ning balikon sa primero maring. Kanang si Jan Borlado, si Gituka, si Babski, si Matamich, si Nita Baldirosa, si Kenneth. Oh, narang gyapon si Kenneth.
0: Isa nga Kenneth na.
1: Kenneth nga Bustamante.
0: Oy!
1: Tagong tagapagadian.
0: Tagapagadian?
1: Yes, yeah, si SM.
0: Nadia siya?
1: Kinsa ba na yun eh?
0: Si Kinet man siguro na nga. Nari Kinet niya. May liliyon ako usap.
1: Tanawa daw.
0: Liliyon ako mga maring. Ay. Good. Si Kinet man siguro na nga. Itong kaoban na rin nga uyuta.
1: Ay. Ang mayot man day ay ni.
0: Pagkanta ni maring Erika kay. Sada?
1: O si Alvin Buok.
0: Anam-anam ang dako ang. Pundiyuhan sa ako yes. ang banang
1: aba. Ato malikon ni si Franz Timbal kay basig nana po'y birthday di ay manawag sila.
0: Basig sunod pista di ay.
1: Layo mo kayo di pista marin. Basig dahil kanawa sila mga pista sa isa katuig.
0: O yung araw di ay.
1: Ay ang okay na po di. Kanang si tawa ka na. Kanang
0: kalag-kalag.
1: Kalag-kalag.
0: Kapit naman. Kuya kay dila si Maring Erika ba murag dila og halo ayan.
1: Ay.
0: Mo jud kong gyagit ang Maring Josephine ay.
1: Kini si Josephine ba? Be.
0: Nya na kay mo warm up sa ko dila.
1: Ako sa lawa. Ako sa nilawayan ako Maring pero pilit-pilit pa man Maring.
0: I warm up na si mawawan ta
1: na. Ganay Maring.
0: Maring na gina is smirking.
1: Aha.
0: Sa mga gusto pa mapatila diyan mga igala i-comment din niyo mga mensahe
1: yes. kay pag-comment na mo para matilaan na.
0: Alabi pa diri sa mga namati sa Mawab. Hi, hello kang Ma'am Feliciano. Good morning, Ma'am. Thank you guys sa pagpamati ni mo diha.
1: Yes.
0: Good morning. Sa mga nagka-birthday today.
1: Happy birthday. akong kantahan, Maring.
0: Sige daw.
1: Sa tanang nag-birthday karong adlawa, pizza 5.
0: 5 na yun. Uy, birthday rin sa kumaguang day.
1: Ay, birthday niya. Asap taon niya di
0: sa Barangay Rizal Moncayo, Davao Oro, kang Lito.
1: Lito, kamo?
0: Lito, si Lito.
1: Ah, si Lito.
0: Si Lito Sanyol.
1: Ay! Kanang nag- kanang nagaluto? Ay, si happy birthday sa inyo, Adia, no? Kanang sa Tagamongkayo, kay Lito.
0: Kalito.
1: Happy, happy birthday.
0: Og, itimbaya po di ay maring ang kuan kay dako ba kayo itong silupin gihata sa imo. Kamura ba yung nangaw na ito?
1: Paso mo na ito, maring?
0: Ilalita.
1: Ay! Ato na lang ni Ilaras, maring.
0: Ilaras na lang siya para wala yung kuan.
1: Diri sa mga, o gusto mo makaon diri sa Ilalito, diri sa Mira Puentes, o Ilalito po diri sa Magdom. Laras na po niya. Bahala na mo. Kasa mo dapat mamalit.
0: O diri asabi lang ni Maring Marian.
1: Marian Bulaloan.
0: Pag-ibig.
1: Alikon lang niya sa ACES ng eskwilahan.
0: Ayan.
1: Yes.
0: Mga Maring, morning. Kang kuya. Kulang lagi mo og usa paldo na ba?
1: Ang usa mong god kayo nagpabait pa man siyang agtang.
0: Gikuan pa, gilihaan pa.
1: Gilihaan pa, kay matupahan ang unyag helicopter.
0: Kay murang sagatsat na kayo, haga, sagapsat na ka.
1: Gilihaan kay para mawalang sinaw. Kay murang slide na kayong langaw.
0: Mutila na ta, Maring, kay...
1: Ato na nang tirahan, Maring, kahapit ng oras, Maring.
0: Ikaw na, Maring, ikaw na tila.
1: Sabay na lang na to, Maring. Ay, kay basi...
0: Masabay ko sa imo, basi ikaw...
1: Dili, mang talikod, ayaw pakatubang, kay basi matilaan ako ang kuan po, di ma, o.
0: Ikaw ako matilaan, ladang niya kay ikaw.
1: Bagong ligo ba yan, Maring?
2: Ayaw, di ma.
0: Bagong ligo.
1: Oo, humakay kong sabon.
0: Sige, Dabi,
1: sige, Naka-clear skin gog ko.
0: Sige, Bi, ato na ko nung birahan ni Gislag Tanan, Bi.
1: Napay, napakuan na yung Maring, o. Napa...
0: Si Vincent Molia, ato pa rin tilaan siya. J. Ori Mads, Patila ko sa Plokin Boys, diri sa Santa Cruz og sa among founder nga si Oplok nga naligo o gaminasa karong orasa. Salamat gikan kan J. Ori Mads.
1: Come on, siguro. Yan lang ibalita yung apelido siguro. Jamiro. Yeah.
0: O na, di ba?
1: Hamero si Hamero.
0: Hamero si
1: Ego. Yeah, yeah.
0: Lailagay ka J.I. Kang paring Vincent Molia, pa-shout out mga Maring. Salamat kayo sa pamamati sa mga... Wala siguro siya ka-dispatch karun. Uy, kaya kamati mo sa to ang programa din.
1: Dahil lagi siya sa to ang mutan o Maring. Masin gusto siya magpatila ang Maring.
0: Ay, masin mabalhin na ta.
1: Ay! Wala invite?
0: Thank you kaayo sa inyong papamati di ha, mga Maring. Mutila ako Maring kayo, ganyan ako kakilaon kayo.
1: Sabay na natin ka Maring, dali lang ako sa ubos na pita.
0: Dili ko sikilin.
1: Sige.
0: Ay, Maring, mabalik ko din kayo na may kuwan nila, may ibon nila sa...
1: O saan ka-ibon ka katong lingin? O saan ka nang-ibon, Maring, katong lingin?
0: Marang dos ka na ako.
1: Ano na ako, gring-gring ba?
0: Ano na?
1: Ngulungul mo na yung Maring?
0: Ngaka, uy.
1: Ngulungul kayo kung dila, ay.
0: Sigotasan ko, Maring.
1: Ay, sigotasan ka.
0: Mas gudahan na ito, Maring, kaya rumatagbaw sila.
1: Nahonta ng battery, Maring.
0: Ay, naku, alas 10:58 na nga itong oras ay maghawa din. Masunod na nga ito ang live drama.
1: Yes.
0: Ito ang Kung Ako Ikaw. Ika dira sa studio, ako si Maring Erica.
1: Kailan lang yapon si Tia Daria?
0: Exciting!

0: ang mga baring ania nagin sa tuang amo ang mga kamot ang swat tapil nga gipadangat diri an nakit an Indonesia nga papil mga baring Indonesia Suwata gamay lagi.
1: Gagmay lagi ka ng agay maring.
0: Pinagbay namin lang agay mo rin manig mga telegrama ra. Kita rin amo rin yung summarize maring kay kuripot og agay ng pagdasi ang suwat kay Ron Ay. But anyway.
1: Takasan na nagpadala maring. Kasi wala pa papel sila ha maring.
0: Wala man yung butang address. Kaya wala ba kanito mga letter sender na to? Di lang butang address kay hadlok sila mabuking ilang mga suwat.
1: Hadlok ko siguro sila ang mabuking.
0: Hadlok sila kay ikaw ko na yung mga kuan kay mga barangay ka.
1: Sama karon. Sama karon ng sulat. Wala po niya gibutang.
0: Wala sa lugar diri ah. Ay, nadi marin.
1: Ay, taga asa mo na?
0: Nadi ay taga Bunawan man ini.
1: Ay, taga Bunawan. Adi asa man nga Bunawan?
0: Sa dito sa
1: Davao City or sa diri sa Agusan? Ay, sa Agusan.
0: Taga Agusan ini siya di.
1: Taga Agusan Bunawan.
0: Sige lang ato sa ning iya implastada mga marin samtang gagabaabot ta sa tuang go signal. Go signal sa tuang kuan ha ato ang mga tiga himo diri ah. But anyway mga igala, live na nakaroon diri ah.
1: Kaya na ko yung naong lagi maroon kasi tawad, tanawa ko na maroon. Oh. Bura ka kalin na no, maroon ako kayo.

0: Mata?
1: Problema na ako ani mari. Mura man ko akong ati nawang mari.
0: Asa ba to ati mari?
2: Ayaw na ma.
1: Para po kita sa kundag wa di asa kuan mari.
0: Arang-arang gyud imong mama nang imong ati.
1: Pati ini ikaw di ay.
0: Ako mama. Para po ko akong inahay.
2: Ayaw na ma.
0: Ayaw na dako
1: inahay. Nakit anak ko yung mama mari mas tigwa pa kaniya dagway.
0: Lain lagi kemarin, minuun lagi kemarin.
1: Ay, pas lain man niya, kon ma, ako na nagay manguna, oi da. Panginggan, standby mo diha, ahas. Kaya ato lagi tagaan-pagtagad kining usa kaswa tampong gipadangat diri sa ito ang kaagi. Apan sa dili pa mga maring, kini ato ang drama, hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
0: Yes.
1: Sa manin ato ang Santon Vitamin C.
0: Yes.
1: Unsa pa?
0: Ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Gold Santon Plus Gold.
1: Ato ang Vision X Plus of Gel Capsule.
0: Yes. Ang Premium D3 Coffee Mix.
1: Ingon man ato ang Santon Herbal Oil.
0: Yes. Kalindipin na sa ito ang Santon Herbal Soap.
1: Ingon man mga maring ang pangontra sa viruses tungkol kay sa kuan ba yung maring sa Uganda.
0: Uh-huh.
1: Ganyan yung mga nagkalat nga virus ito.
0: Virus, yes.
1: Anang Ebola.
0: Ebola virus.
1: Ebola virus.
0: Yes.
1: O niya mga maring, nakana kay gi-monitor na sa WHO.
0: Yes.
1: Ang kato mga dunay mga sintomas, ilahan ang gi-isolate nila mga maring.
0: Ah, gi-quarantine.
1: Katong na yung mga hilanat, na yung mga...
0: Uy, di nakado na maring.
1: O, kana-apili na
0: mga... So, unsa may mga tambal. Unsa may mga maayo nga tambala na maring.
1: Uy, simbako, maabot sa Pilipinas, simbako yung tambala yung mga maring. Pero, ato ang pangontrahan.
0: Yes.
1: Ato ang pakusko na ito ang lawas pinaagi sa pag-inom. Ano ito ang premium D3 capsule. Capsule manggunas siya.
0: Capsule na siya. Amin ako kapilang yapon na.
1: Ang premium D3 capsule. Doon na si isang cup niya. Virgin coconut oil.
0: Yoy, virgin pagidain na.
1: Yes, murag kita.
0: Yes.
1: Doon na sa malunggay oil. Doon na sa'yo, vitamin D3,
0: yes.
1: 200 ayo.
0: Mm-hmm.
1: O sa'yo, minin sa ayo?
0: Ay, kanang naayo na siya.
1: Kanang ayo na.
0: Kanang, ayo na, oh, di ba? Ikaw na nga tambal, makaayo na yun.
1: Hi ka nga, Tristan Yata V.
0: Gulay. Yes.
1: O sa nga gulay niya, kanang pinangko.
0: O sa mga kalabasa.
1: Sayuti.
0: Or sari-sari nga itong pwede na. Ito na susilupin ng mga maring ka, pwede na ba yung magpakbiton?
1: Pero may di, Tristan. But anyway, salamat kaayo pa rin, Tristan.
0: Tristan, o.
1: Yat, gulay.
0: Maayong aga sa tanan.
1: Good morning, mo di, ha.
3: Good morning!
0: Yes?
1: Maayong gid nga aga sa mga nagpamati kayon, ha? O sa mga nagalili, gid.
0: Hila sa mga 6 million nga itong viewers din, ha?
1: Share pa siguro na dito ni Sudan ni Mabot o napulo kapin ang ato ang live viewers. Oy,
0: kapin naman siguro sila og kanang pamati mare.
1: Pwede man siguro sila katawa, oy.
0: Ay, basi kang ba na nagkagamay na nagpa-doktor na diay nagising ang ba.
1: Ang bang gipang-atake na sila ang kuan. But anyway, tuloy-tuloy tawe makapugaw sa ito ang programa.
0: Yes.
1: Gingon diri ah. Gingon diri sa SWAT mga mare do nagbagi pet sa o.
0: Ay, napit sa
1: gingon diri sa pet sa mga mare nga honyo. 4 Dos mel 26 Dear mga bayot.
2: Ayaw na ma.
1: Maring Erika Tia Daria Oga Master Inday Tanini. Good morning kanyong tulo. Oh, good morning sab sa Libuan ka mga naminaw karon sa nagkadaiya nga mga radio stations sa tibuok Mindanao. Og sa mga viewers sa nagkadaiya nga mga FB live Facebook page. Just keep my name Vincent. Hindi na ako tinood nga pangana siya mga maring tungkol kay makauwaw ko niya akong suwat kaagi. Anyway, di ko ni, di na natan ako ni suwat to. Napan ako nalang gisuwat kay nang hinaot kong kakuhaan kini pagtulunan sa mga namati. Ako na si Vincent, taga sa taga Bunawan, Agusan del Sur. Hindi akong asawa, may tungod ni sa ako, kini asawa, may kini akong kaagi, may tungod ni sa ako ang asawa. Nga itago na laman natin sa pangana nga Tiryang. Og aron yung masabtan ang tinuod nga istorya sa kong kinabuhi. Sugdon ko siyempre sud sa mga panimalay. Og mo kini ang mga nahitabo.

0: Rian! Unsa man?
1: Ikaw ba?
0: O, unsa naman po na? Unsa ba kasi maring Wilma dito? Suko kayo. Unsa naman po di hindi ay? Nagpasapasa mo kung nagtabi dito nga dito. Ay, sige, pataka. Ay, sige, pataka. Pataka-taka lang na si Wilma di ako ng istorya po. Buhat-buhat lang po na sa istorya.
2: Tiriang.
0: Wala, oy.
1: Tiriang, dili mo buto ang asur kong way kayo.
0: Wala, sa tinood lang, wala. Wako kabalo, anak. Wala dyan ko kabalo. Pataka-taka lang na si Wilma ay. Kasi pag ingunin mo si Jenia, wala dyan ko. Wako kabalo na mga istorya-istorya niya.
1: Nagpanabi ka nura ka dito nga nagkautang-utong ko. Nagkautang-utang ko na si Wilma. Saksi ka rin si Tristan. Ingon siya nga, ikaw ko rin nagpanabi dito.
2: Tiriang,
1: mabarang kay ka na yung kalaki.
0: Wala, God. Wala, God. Vincent, wala. Sa so, tinood lang, wala ko yung istorya, wala po ko'y nadungog, wala po ko'y pagawas ng istorya. Dili ka na tinood.
1: Kasi may kawatang
0: pangutan. Maski pangutan naman na si Luta sa kid. Kaya wala dyan ko'y istorya.
1: Dili mo hangyo ko si Muabi nga, ay na, sige, hatod-hatod, istorya nga ka nang huwag kay kikuptan ng mga ebidensya.
0: Ano sabi akong hatod nga? Wala ba ko istorya?
1: Ikaw lagi na gasulti dito.
0: Wala.
1: Ikaw ko no?
0: Wala. Wala lagi.
1: Wah, day.
0: Wala lawas yun.
1: Taghoy ko no, be. Tanawara, di ka bang taghoy?
0: Eh, pastiso, manggol.
1: Bangas.

0: Buang apri.
1: Sami bimai mo de pri.
0: Di magpasawa na ko si Kuan ba si Tergyang. Grabe magalibakiran. Suko na mga silingan doon sa purok dos.
1: Ngano de pri.
0: Si Panabi ba? Si Panabi. Hato-hato mistorya nga ka nang ditinood. Good.
1: Mata delikado ba yan apri? Kay doon na ba yung mga napriswa ng mga insidente? Doon na yung mga napasakang kaso, ana. Ang uban, napakanaugan pong kaso.
2: Ayaw na ma.
1: Pantunay mo nga sawa, pre. Mampriso gina, pre.
0: Mula ganyan. Kung ingnon kayo mabalibad man, wak man kuno siya kasulti. Wak man kuno siya ka isistorya kuno.
1: Mugi na yung kasagaran, pre, sa mga suspek. Di mo tugan nga sila gahimo.
0: Nga, sumibhato na kuha ni pre.
1: Bato ni mo na, pre. Sultihan na ganyan mo na siya, pre. Kaya ko, abuk kabalo si Mayo baton po.
0: Sige, pre. Muli isa ko sa bahay, pre. Kaya... Sula ni kong saway. Hasol, hasol d'yo kayo.

0: padahankan.
1: Pre!
2: Oi, pre!
1: Oi, pre!
2: Dengan
1: pre Lucio.
2: Oh,
1: usap ya to.
2: Vincent, paliyo ko bandong si Masabi.
1: Ano man?
2: Pataka na lang istorya. Nga nangawat kung madok ni Pekas Pariyo.
1: Unsa?
2: Kana, kanang baba si mong sawa, madugaya ba? Ipabarangay ko na.
1: Pre, pre, kanang, pre,
2: tanong nga na.
1: Ako yung asawa si Tiriang kagisulti, pre.
2: Ula ko kapating ala ko pagawas ako sportahan ang mga silingan. Gingin ko nga, kumatag manok, kumatag.
1: Pre, pre.
2: Nangutan ako, kinsa, ingon.
1: Si Tiriang, pre, akong sawa, pre.
2: Yes. Dili na mamaka ka mong silingan. Uno kay pre, dili na mo kumata ka manok pre.
1: Pre, ako lang mga i-dispensa si mo pre.
2: Pero pre,
1: ako lang sulit ano sa pre.
2: Ano pre, ano pre.
1: Pre.
2: Paliyaw lang ko ingon pre. Kay kung last na lang na pre, ipabarangay yun ang mga pre.
1: Ah, pre.
2: Ay, sumbog na akong kapitan.
1: Ah, pre, pre, pre, mga yun akong dispensa ni mo pre.
2: Grabe.
1: Pasilo, wala akong sawa.
2: Grabe, babas mo yung sawa pre.
1: Sige pre.
2: Paliyaw lang ko pre.
1: Sige pre, salamat kay pre sa imong info pre.
2: Klaruhan na pre.

0: Maring Erika, tiyak dari yang Orga Master Unwiltan ini. Kenapa kini kau libakira ni aku asawa? Nga si Tiriang? Nga si Madungung gamay nga istorya ka nang mamati siya niya, yadong i-deliver niya. Punaan niya? Nakanakin mga nagreklamo si Wilma, si Tristan, si G. Hamero, gareklamo na sila. Ay, kini lagi akong asawa si Tiriang nga panabil. Ay, nga, kanang dili pa dokumentaro isulti niya sa mga silin, ihatod niya ba? Niya mo to nga, si Parilusio, nagbahad nga ibabarangay ko niya akong asawa kay nagnabi lagi nga, nangawat lagi siyang manok. O mo to nga, gisultian ako akong asawa si Tiriang, o mo kanina hitabo.
1: Tiriang!
2: Ah!
1: Lera ko, Jiribi.
2: Unsa na man, Puan? Anong gubag-guba ng punay mong naong?
1: Ikaw ba?
2: Unsa man?
1: Nanabi ng puno ko na kadito sa Picas Barangay nga.
2: Unsa na nabi?
1: Nangawat ko ng manok si Lucio. Gisukpatan ko iso, gagrihapit ko subaga.
2: Ako na... Ako, Vincent, nala ko diri ha. Wala, diyo ko na nabi. Nada kay ebidensya, kung sige kang ingon na. Wala kay pakitang ebidensya, so dili tinuod na. Ayaw tuotoo ng mga istorya dito.
1: Dili ako gaingon ana. Siguro si Lucio ba? Nanabi ko no ka dito nga nangawat si Ginuktan.
2: Ay, wala na. Wala dili tinuod na. Fake news.
1: Tiriang.
2: Dili, lagi natin ng Vincent.
1: Dito, kung di...
2: Anong mo... ano sila makamatuo?
1: Di ka mo usab ng imuang mabarangga.
2: Ingna na siya. Ingna na si Lucio to. Wala ko nilabot siya. O wala siya ebidensya ka ako ng istorya.
1: Nasulang gini mo.
2: Sige na, patunay eh. Kung na-ebidensya, wala.
1: O niya, mong tanda ko, ingo man si Jojo, si Doro, kanungong kuno siya. Nga, nanabi ka dito nga, si Lucio ng awat manok.
2: Basig si Jojo, basig si Jojo ang nagkuhan diha, nag-istorya. Dili ako.
1: Damayo na punin mo ng mga tao.
2: Vincent, Vincent, dili ako. Kailan pa rin sa kuwa? Naroon ako dito sa Balay Permiente. Ikaw ba? Pakusin mo.
1: Imurap agay, agay. Imurap agay kapag kita-kitaan si Mpaa. Agoy, maputi lagi Tiriang. Puti lagi kayo ang paa, day.
2: Hamis kayo na kay...
1: Kung sa'yo mong ginusnos, anak di ay?
2: Clear skin soap.
1: Ah, banto na kay puti kayo ang paa ni mo.
2: Yes, ingo na anak na siya pagkagamit.
1: Imon siya kung gikuan-kuan ba?
2: Ayaw na pagkuan nila. Ayaw toon sila. Wala. Kung buto abang ka, bura na kag wala na ko si Muang.
1: Nisalig mong kuni mo. Kung pa mong kuni mo. Pero ang
2: so, ba? So, ayaw nang toon sila, ha?
1: Dipinsahan, taga nga di ka mabarangay. Yes, di ka mabarangay ka.
2: Ayaw yun. Ayaw yun. Ayaw yun toon nila. Kaya wala sila ebidensya.
1: Bantay ka, hap?
2: Okay, wala lagi.
1: Last na to.
2: Si last? Ano mo last pa mangkang? Wala gani.
1: Ikaw, mura kag-uwak ba?
2: Ano ba na uwak?
1: Sige, uwa. Sige, uwa. Nagtangag na. Uwak, Japon.
2: Ano ba na siya? Kaya nila man tinuod. Wala sila ebidensya. Wala sila ipakita. So nung ako man lang pasinginlan, nga napuyor mo ko dire. Nagpuyor ako manilawan sa balay.
1: Sige, sige. Sige, bantay ka ha.
2: Laro na.
1: Basta kay last na to.
2: Ing nanay mong yung panginan niya.

0: naday. Asa, Master Yang, sa'yo mas buntag nawa naman siya.
1: Taka, nagpapigas niya rin. Uy! Ito mo nang kapagasabot. Uy! Ayaw sapa! Ba siya magaling kapapapagan ng kabirat rap?
2: Ayaw ka lang sapa!
1: Naon siya magaling? Hindi, takakuha ang impormasyon na ni.
3: Ayaw ba?
2: Ayaw sapa!
0: Uy, naminaw mo ka ng mga tao ang istorya ng skillets kanto.
1: Paghilom ba? Hindi takakuha ang impormasyon na ni. Paghilom siya! Ayaw sa kasaba.
0: Mabot pa sabot mo na naniid ka kay itabi na po naman ng mga purok.
4: Sir Yang.
1: Vincent.
0: May labing Sir Yang.
1: Ikaw lang ko naminaw. Wala ko na tabi. Naminaw lang ko.
0: Naminaw lagi ka. Pero pag kumanaan eh, isulti na po din mo. Ihatod na po din mo dito sa laing barang.
1: Wala. Paghanay ko kasulti.
0: May labang tag-record ka kaya naka-evidensya niya. Wara ba?
1: Ayaw pataka niya, Vincent.
0: Ikaw, Sir Yang.
1: Ikaw man ako. Anong na mo tanaw sa ko ah?
0: Uy. Kung siya anay mo, magkina ibinuhatan ni mo.
1: Wala pa kanay kung istorya sila ha.
0: Sos,
1: naminaw lang ko. Naminaw lang ko silang ginistoryahan.
0: Di pataka-asawa ba?
1: Naon siya kung kami
0: niyo? Ako, ino mo pabaranggay ni mo.
1: Anong awayan mo kunin mo? Ano makamutuos siya ko ah?
0: Alam nga kayo, tinuon magkiganan.
1: Wala, naminaw lang ko. Wala pa kung istorya.
0: Ambot ni mo, basta kayo, mabaranggay ka.
1: Naon siya mo ka, Vincent?
0: Mabaranggay ka. Bahala na dyan kasi
1: mo. Vincent!

0: Namagod mo di rin. Yabot mo, good boys, barangay.
1: Kap, ako na yung pabarangay na si Triang.
0: Ayaw siya pagsilip, pagsabak. Istorya pa ko.
1: Abay, sorry, Kap.
0: Magpahilahila siya ko, ako si Punong Barangay Sidoy.
2: Ayaw naman.
1: Ayaw mo tabi si mga Kapitan Sidoy.
0: Kinsa ganito'y reklamante.
1: Ako.
0: Ay, Lucio.
1: Lucio, siya. Ah, si Lucio.
0: On siya'y mong...
1: Kay... Nayang pataka mo kong istorya dire, Kap. Nga nangawat ako, manok.
0: Oy! Isa may gasol.
1: Kini, kanang bayan ako, kanang. Si Triang.
0: Si Triang?
1: Oh, kanang yung bana nga si Vincent. Si Vincent yung bana.
0: Oy, Triang. Ay, pataka.
2: Ayaw naman.
0: So...
1: Ay, pataka! Kana to hana dili kana tinori ang pang istorya hadya.
0: Yo sag solte.
1: Okay, wala pa di ay.
0: Ang reklamante atong paunahon.
1: Ay, ang reklamante di ay. Sorry,
0: sige,
1: sorry kapitan.
0: Lucio, go ahead, say mo.
1: Ira ni mga kapitan. Basig asa na abot ako ang yang istorya. Nakawat nang awat ko manok sa Pikas Barrio. Dili tinuna, nagpakaor sa kuang personality. Ah. Maglain kini bayana na. Dili lang kay ako ang biktima na, daghan ang biktima na bayana.
0: Oh, sige. Oh, umana eh, ka.
1: Oo.
0: Ah, sige, si Teryang. Teryang, it is your turn.
1: Ako na po di ay. Ah, sige. Ano yung Kap? Wala jugoy masking isang gagay pang istorya. O kana yung gagay pang istorya o gikatag ang mga istorya, dili na tinood. Wala sa ebidensya nga ako ng istorya na. Masay magiging mong istorya na kung bana nga. Wala yung ko, ng hilabot na nang yung tawa na. Naman yung bana niya.
0: Vincent, on sa mani mong mga,
1: ay,
0: mga assessment.
3: Kap, wala ko yung masulti yan. Kap, kay, kining akong sawa si Triang, wala po ko kauban-uban na niya sa matag-adlaw niya. Sa iyang mga tirada niya. Wala po ko kabaluan eh. Pero gisukbatan ko ni Lucio nga nananabay lagi kini kong asawa na ko nga si Triang.
1: Ay, dinunawan lagi. Ay, si dinunawan. Ay, si pataka.
3: Triang, ang kuno na lang Triang. Meron nga mo gamay yung
1: makaso. Hindi ka mga... Sino nga pataka? Dili na tinuod. Wala ebidensya. Ano sa mga kong bana nga? Sa mga bulaban kasi lahan. Ano sa mga kaoy?
3: Triang.
1: Dili. Ayaw, totoo na sila ha.
0: Objection. Objection, Your Honor.
1: Kapitan, si Lucio, pataka na ng istorya.
0: Di mo magsagit-sagit diri sa akong barangay kay I am the Punong Barangay. My name is Sidoy.
1: Tara mo ko si Tiriang. Malagod. Nagpakaulaw na sa mga pamilya. Kawatan, nomig manok. Ako ang iyang gitudlo.
0: Sa akong pagtimbang-timbang.
1: O sa may?
0: Murag guilty yung katiriang.
1: Tinood yun na, Kapitan. Kawatan kong manok, dili lang kaya ako.
0: Apansali pa mo gusto ko.
1: Pataka lang nang siyang bayan na ba?
0: Mangita ko gusto na ba kay witness, Lucio?
1: Wala!
0: Na.
1: Oh, na ay!
0: Kinsa mo nilay gamayong taon.
1: Pre, nilay, pre! Pre, ikaw na kakita ni Triang?
0: Pre,
1: sorry si Kapitan, pre.
0: Kap, salamat kayo, papasun, Kap. Ako na si Boy Tutsar. Nakugay, nakadungudog ko sa mga gimangaligasyon na ninitiriyan nga. Nagapanabigin ni siyang yun. Ito siya kasi kiniko na si... Ako, kumpare na ko si Lucio ng awat ng manok.
1: Tinood na, Kap. Tinood na yung gingol, Kap. Tinood na. Kaya pataka na istorya na si Triang.
0: Motong akong isumbong, Kap, kay... Lai, magod po manabig.
1: Hoy, pataka na kang istorya! Dili ka na tinuwa mo ebidensya sa kuha.
0: Ay.
1: Ayaw mapagminuang din na.
0: Ay, sa'yo ni pataka, nag-gislang na yung mong ilong.
1: Kap! Ayaw to ang anduha, Kap. Huwag ka matuuran na ilang ipang istorya.
0: Ay, mulakaw na ko on the record. Mulakaw na
1: ko, Kap. Ay, Kap! Ay, Kap! Ano sabi ni kapitan na nga?
0: Ako manggoy kapitan.
1: Ano ba ni kadiyadi? Ay, kasi na ito?
0: Si Boyto Charmo itong nigawan.
1: Misa po! Parep agay! Misa po! Mapareha po kumang dagway, Kap. Uy!
0: Ay, ang akong assessment na niya.
1: Kap,
0: si Lucio gyud makadesisyon kung
1: Kap,
0: mo pabayad ba ka o dili tungod sa kauaw.
1: Sa kong kauaw, Kap, kung sa siya ha, kung gusto niya, magpabayad ko.
0: Ah.
1: Magpabayad ko kay ang kauaw sa Tibok Barrio.
0: Pila po.
1: Nanon ako ng kawatan o manok.
0: Pila po'y pabayad.
1: Jim. Magpabayad ko. O sinto na smell, matititititi.
0: Ayaw
2: naman. Og mo'to na tabo maring Erika tiya Daria og Master Inuitan ini. Nakaabot ni sa barangay. Kanga po nung barangay si Doy.
4: Ayaw ko ma.
2: Og human sa pagduki-duki. Kay doon na may mga witness. Napamatunan gud nga nanabi gid ni kong asawa gina. Patakara gid tabi akong asawa maring Erika tiya Daria og Master. Ni pabayad si Lucio niya human ato na settle man tulayon kay may gani kay bago pa ko nahalinan og kopras. Nabayaran ako si Lucio din ka discount po ako may si Lucio nga discount po na 20%. So na settle nato siya maring Erika. Medyo di alma-alma na ni akong asawa wala na kay mga nagareklamo. Wa na yung nag-antog barangay, nagpapurok. Murang may luwag-luwag sa baku ang pamati. O kung sa kaadlawan eh, nag-istorya mi sa kuang asawa sa bahay nga si Tiryang. Huwag mo ka na yung mga nahitabo.

0: Rian.
1: Di pikas lagi. Nasa pikas magugo, wala magugo di pikas kwarto.
0: Salamat ko. Salamat ko kay mo nato nag-abot sa barangay.
1: Dili mo gusto tinuod ba pero sige na lang nabayaran naman nimo.
0: Di jud ka mutug ano.
1: Wala, wala lagi ko na hilabot sila. Oy, wala jud ko. Wa ba ko patak ang istorya? Okay. Wala ba ko kay ang istorya sila? Ka
0: batikon ko anak. After yang after all.
1: Yes. Wala ka pa dai ko karang Vincent Tanta.
0: Okay, mga mga shulti sa tanag. Pasalamat ko nimo kay wala ka nagtabi-tabi, wala na mangyari. Mamo sa purok.
1: Eh, di naman natin noon.
0: Wala so, na reklamo sa Purok Uno 1-A. O sa pikas ng mga purok, wala na yung mga reklamo. So, salamat kayo mo tinig.
1: Vincent, tingnan ko ka matuos ako, Vincent. Wala man yung mga ipang istorya. Wala pa sila yung mga ebidensya.
0: Asa man na yung kamaturon?
1: Kita ka na kayo, ilis ko. Pero na ko'y basket.
0: Sige, sige, sige.
1: Mag-grocery ko, Vincent. Kaya palitan di ka o ka ng crispy pata, magluto ko ka ng paa.
0: Pag-uli og sa'yo, ha? Lamik, yung ana-ana, tiriyang, oy. Agay-agay.
1: Ikaw ba?
0: Nakainom
1: ko. Ilis na, ha? Pag-ilis.
0: Pagdali, ha?
1: Pagligo ba, Vincent? Pagligo. Malakaw na ko.
0: Hindi mo bumbahan, oy.
2: Ayaw naman.
0: Ito, anas, tiriyang. Ay, salamat yung kayo, Lord. Kaya wala na ganyan tayo mag-reklamo sa kong asawa. Ay, nako. Tuwa na siya na malingki. Magluto ko na siya pata. Ay, sige. Ay, nako. Mag-uan ko na rin. Maligo sa ako kay nag-amutiap. Jiro na ko siya.
2: Ayaw naman.

0: pwede.
1: Uy, Marin! Inunana, ganun Marin.
0: Uy, may po't kay malipay ka sa imong bana nga si Vincent. Gamoy rin kinasakta ba dito eh?
1: Hinayay mo ang kuhan, Marin. Hinayay mo tingog, madungog, madunggan ka.
0: Unya, Marin, kawa.
1: Ano mo si Vincent, Marin? Pero at least, malingaw ka, Marin, kay atas bahalang gamay. Paspas mo kayo, paspas kayo mo, kiyon, Marin.
2: Pati si kuhan naman po din eh. Si Tiriang, gipanabi yung bana nga gamay taba dito.
1: Marin, akong bana, Marin. Kaya yung labis mo kayo, kaya
2: gwapo mo. Haba ko yung skill, haba ko skill, minaw ko, minaw ko, minaw.
1: Dako kay paan ako ang...
0: Haba di, Marin?
1: Oo, dako kayo na paan, Marin.
0: Marin, nalagay tao sa tuang sa likod, Marin.
1: Kasi, sa Marin, huy!
2: Si Boy Totter niya, Boy Totter.
1: Basi, basi. Nonsa, ito daw na. Bastos! Aso?
0: Kisa to siya?
1: Si Boy Totter, mo itong niyagi ng... Nagkuan-kuan kang kuan.
0: Huy, lain pa ato, Marin ba... May kiwani mo biyain na imong bana si Vincent. Gamay rin kayo si Gargada, Marin.
1: Gamay kaayo, Marin. At mura na ka ng kalunggo, Marin.
0: Aangin.
1: Gamay kaayo. Mura na matakluban si Tansan. Pero okay, wala na ako biyain, Marin. Kay buutan mo kayo, Marin.
0: Anak yun.
1: Nabawi-bawi, Marin. Kay buutan siya. Usahay siya. Muluto sa tanan.

0: Bali bensin.
1: Ah, daan ko pa lagi. Ikaw, gay, gaming tao. Uy, kung gahak mo ka?
0: Dito ko gikan sa merkado man, madunggan ako matay pre-bensin. Ang imong asawa nga si Tiriang.
1: Unang saman? Unang saman? Nadisgrasya si Tiriang?
0: Wala man disgrasya, uy. Imong asawa nga si Tiriang ba?
1: Nga-ngano lagi?
0: Matay bus bensin, di ko makatuo nga. Gilaglag man kaniya.
1: Unsay ba sabot mo gilaglag?
0: Gipanabi kaniya dito nga gamay ko nung kay kagkargada.
1: Unsa?
2: Mota marik Erika tiyak nariya o master under nini. Pertigin akong hayblara atong tungura, uy! Igani na lang kay nakainom ko og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mi almang ako ang dugo maring Erika tiya Daria og Master. Ipanabi man ko sa kong asawa nga si Terya nga gamay ko daw kaya ako ang kargada. Uy, nauwa ko, uy! Naulaw ko maring Erika kay bisan ng tinuol pero hindi ko may ako ipanabi kay lara man sa mo ang pamilya ba? Mag-iayon biya mi. Pero kahit mo pinako ang asawa nga si Tiriang sa pagpanabi siya ang mga kumari nga, gamay ko nung kaayaw kong kargada maring Erika. Naulaw dyan kong maayaw maring Erika. Pero, mapasalamatan na lang ko kay ako iyahang gibiktima. Walay mo pabarangay sa iyaha. Walay mo pabayad ba? Ako siya gisulti, anigin siya mutungkaan sa tinuol maring Erika. Gasulti ko na siya. Iyan pa na akong ipasangilan nga, basig doon ako na yung... Basin ko nung nakita ako sa kong tabanido, kaya nakabalo na ako mga kumari. Kung ako, ikaw, maring Erika, tiyadari ang master, kung kamo ako, sabi ako nga na kung buhato ni akong asawa, aron nga makuan na niyang grabe katabian, palihog tabangi o tambagi ko ninyo, inyong swat magtatampo. Vincent, taga Bunawan.

0: kato mga maring ang nga kaagi nga tuang nga gibasa today. Kuya. Eh, balik ta mga maring.
1: Ato ang istoryahan ni maring kay dili lang kay si
0: grabe jud kaayo
1: ni. Dili lang kay si Tiriang lang siguro ni, pero daghan ay tabo ani.
0: Daghan kay na dai sa tibuok Pilipinas yes. Kina siya dai.
1: Sa lay Pilipina pero daghan mo na dai ang nipita.
0: Sa kuan daghan pud diri sa Bisaya.
1: Mo balos ka maring, mo balos ka. Ang diha sa lang Pilipina maring kabalo ka usi daghan diha. Ang gagmay. Hoy, gagmay kargada.
0: Murarag batiri sa spot nga
1: katong saan daw ka to ang triple A?
0: Ano triple A? A o E?
1: E. Triple E.
0: Ako mga maring ha. Alas 11.36 na nga to ang oras. So, syempre ka to ato ang live drama. Hatid to ka natin sa mga igala sa ato ang grabe naman kaayon na ato ang turbo. Uy, kusog ba na yung kaayon na dyan
1: yes,
0: sa sigaboy?
1: Pati hurot-hurot na magiging sa maring. Hurot-hurot.
0: Namutaan na dyan ko dito ang kusog po ninyo ang turbo. Ay, hashtag kusog ka.
1: Okay, ano pangutan na nimo, ingon man siya nga hurot na.
0: Kana mga mananagat na, kusog kayo mabugsay, kayo nakaturbo, oh, Mari.
1: Ay, basin dito na sila mong tirada. Pati ang pating maring, tirdahan maring.
0: Basin saan? Ay! Dili kayo pag-uli na paspas ka, ayaw mo kuha sa mga tulingan, mga talakito.
1: Yan.
0: Ay, mga isa sa bato, okay, yung pag-uli.
1: Kapoy mo ginaman.
0: Kapoy?
1: Oo. Oh, oh.
0: Yung pag-uli daw, mapakadiskarga ni tirada na sap.
1: Oy, matirada sap. Ingon na na kalaksit yun maring.
0: So, papalayan naman sa painom sa turbo ha.
1: Yes.
0: Turbo. Bisan gagmay ng mga parmasya na agoy turbo mga maring.
1: Yes.
0: Doon lang yan. Honghongi ang tindira nga, ma'am, nakay turbo.
1: Kung tapulan po kang namatay online, kung nakay app diha nga kanang Shopee or Lazada, pag-order na sa online. Up. Ingon-ana siya. Ingon-ana kung katingog niya maring.
0: Gani si Tio Sidoy, mag-turbo sab na siya.
1: Si Tio Sidoy?
0: Oo niya.
1: Ay mo na yung maintenance.
0: Ang kuhan, naghusay sa ila, ha?
1: Oo. Mag-rada pa ito maring.
0: Mag-rada sab siya.
1: Nag-gahit pa kayo to.
0: So dapat gid mga maring, ha? Ang iyong bana, kung nakabawa mo sa mga pamaagi, di arang malipay ka, resulte sa iyong bana, kanang darling, turbo hi kubi.
1: Di ba?
0: Arang po nga makabawa po siya. Ay, nari turbo di ay.
1: Naglipok siguro siya maring. Naglipok siya.
0: Ang kalibga niya.
1: Ang turbo. Kaya ikalaso ba niya o himuon ang stand?
0: Basig yang isok-sok sa bangang siyang ngipon. Ayaw,
1: ayaw.
0: Ayaw, ayaw.
1: Ayaw. Tumaron yun nga ang turbo.
0: Tumara ang kapsula.
1: Yes.
0: Anya, kwa isa
1: mo. O siya mo mga maglaming-labing magdugsing-dugsing sa mo ang partner. 30 minutos. Inumausa ang turbo.
0: Sakto siya mga yes. Maring. Ay, ang turbo doon sa angkap niya maka ang klavuas ka nga siguro mo pagahin ginan sa inyo mga hilag-iban.
1: Yes. Kaya
0: ito ang balikan kining kaagi ni Vincent.
1: O ni Tiriang.
0: Tiriang.
1: Ah, basta-basta si Tiriang.
0: Abli lang ato ang linya.
1: Ay pati iniyahang bana. Iyan namang gitirahan.
0: Abli na maring ato ang linya sa 0966306569569.
1: Yes. Sa ato ang mga naminaw diri sa
0: pages.
1: Pages?
0: Ato ka
1: i-comment ang inyo ang mga tambag diha.
0: Samtang nga kapalayon ta. Ato nang liliyon ang uban ato nga mga pages, mga maring.
1: Yes, liliyan na maring.
0: Basig,
1: kaya basig dada ha ang mga daghan kaya mga nag-komentaryo.
0: Daghan mga greetings si Dua.
1: Yes.
0: Anyway, kadalit lang kaayo mga maring ha. Kay ako, ngayilig jugubi ako muli-li maring. Aba-aba. Dari asabta ka ron sa uban pa nato nga mga pages. Gikan ni Ria, anak siya nga, ay si Will Mawakin po na dito ah.
1: Oo, ang siya na.
0: Ay siya nga, nahimuot ko ninyo ba, huwag tanaw sa inyo ang naong abay.
1: Why?
0: Ano ni Maring
1: Lain na ni Will Mawakin, ano naong manggiyod?
0: Diri ah sa XFM General Santos City, 95.9 XFM General Santos City. Maayong ba, buntag yung hurot ha?
1: Yes. Ang sa diri po, naingon pa si Jojo, si Idro ah, anak siya nga, lingaw man dahi gihapon mo, may sagduha lang mo.
0: Uy?
1: Oo. Baka kabalo masking si Maring Erica lang isa malingaw ya po na siya.
0: Murag doon na may plano nga din na pabalik ko doon isa.
1: Pasan si Maring Erica o siya lang isa oy baka kabalo
0: ayaw,
1: magsuro na siya
0: imuli kong
1: ma-enjoy ka na siya
0: magkinamot anak Maring anak.
1: Ang hilig hilig di ka na Maring
0: ikaw may sultino nga
1: Maring wala mo kukuha ningon na Maring ikaw na may ningon na Maring nanti kinulaan Maring.
0: Order po ko sa Shopee.
1: Maring, duha maring katong extra large.
0: Ay, aba, excel din iba.
1: Alangan.
0: Sa ano?
1: Isa po naman para mo taas. Extension marimba.
0: So di ataron ato ana ning himay-himay yon marimba.
1: Yes, kay burag wala natay oras siguro.
0: Wala natay oras, do na patay oras, pero di naman ni atong agon.
1: Basi makasokan ta ni body ani.
0: Sir body.
1: Yes. Basi yata masipa ani sa Airy.
0: Basta sa mga gusto diya mo tawag sa tuang tambag, ala tambag mo niya kay abi ako nang giablihan ato ang linya. Ko sa
1: biyan. Tambag na sa tanan mo tambag
0: na. Ako ato ang linya. Abri na.
1: Lain na bitingog imo ang linya marimba. Wala magportahan mag-ihapon to.
0: Hindi nga niya, mag-ini ako ang linya. Ano?
1: Kagulkol marim, matanawa marim, kasi na mahulog si babaw.
0: Ay, basig na ay mabuak diri marim.
1: Tanawa lang din, alat kikipot. Pangandam ako to sa kawatan marim, kaya kumusulod ang kawatan marim. Mahulog to nga butilya, maigo to sa agtang.
0: Wala ka ng batik marim, mabatik.
1: Hindi na naman ang ilanan.
0: Mayang pagpamati daw sa mga taga public market din sa mga tagom,
1: yes,
0: sa mga pagsakan area, sa mga taga karnihan, sa mga gulayan, sa itlogan, sa uyapan, delikado pa din magtapa
1: ng itlog. Pagpamino po dire di ay sa Panabo City, dire sa Sabarangay Salvacion, dire sa may Bandulon Napita.
0: Mga taga Grido.
1: Yes, taga Kaganguhan.
0: Sa mga taga Siwon.
1: Yes, o dire bisan pa dire po sa Southern Davao, ang daghang naminaw.
0: And also hi to Scott Pet.
1: Yeah. Yeah, you talk English?
0: Maybe.
1: Pamatod eh.
0: Good morning.
1: Pamatod din ako kung lang kami English niya,
0: maning. Ruby o gang Scott Pet.
1: Yeah.
0: Oga, congrats sa inyohang Miss Teso nga buwan. Yeah.
1: Congrats sa iyo. Congratulations for your vote, baby.
0: Nanagod tayo pagumangkol nga Miss Teso.
1: Yes. Meron ka lahian na naman mo rin. Nanamoy lahi. Kalahi na mo.
0: Eh, may liwat. Mag-yapon na sa ako.
1: Ano sa mga iyang lahi mo rin?
0: Australiano.
1: Australiano.
0: Hindi ako. Kayo ko. Abay ako na. Durox ba ako?
1: Ano sa mga Durox?
0: Durox. Good.
1: Marang, Durox?
0: Kanang hilid kayo o ganang kuan.
1: Ay! Kasi ang gawa sa naman rin. Meron katong suga mo rin. Ang dagagay color.
0: Ayun. Ano naman rin.
1: Ano mo na nakakulor mo lang? Dahan mo nakatilaw.
0: Ako na nakatilaw?
1: Ay, sige, pataka.
0: Kabaho lagi ka, Marie.
1: Kasi may ko na pagka napataka ako, dili ko parang nitiriyang.
0: O, ayaw pag-ana, Marie, may pabarangay dyan ka.
1: Ay!
0: Kahadlo ka na. May pabarangay, ipalungsod ka.
1: Kahadlo ka na, eh.
0: So, dili ata karon, siya dali doon, okay, dili na siya kuan, dili lang na siya nahitabo sa usaka lugar lang. So, dili, daghan dyan kayo nahitabo.
1: Dili lang kayo sa La Pilipina na.
0: Dili lang kayo sa Bisayan.
1: Ako kabaloog sa tibuok pa rin
0: sa
1: Del Norte, Davao Del Norte.
0: Sa Davao, sa lugar ni Master, basi na po dito asab.
1: Na, sa Mintal. Na.
0: Sa Mintal?
1: Oh, yes, padulong na dito mo saka, padulong na sa Karinan. Mm-hmm. Daghan ko na diha.
0: Abot na ka diri sa kwan, dadapo ba kay mga Marites diri sa Bayugan, sa San Francisco?
1: Sa Bayugan? Ano na, samot na diri sa Mati City, daghan mo na kayo diha.
0: Mga Marites?
1: Yes.
0: Abot na ka diri sa Jensen, dili pa man konfirmado.
1: Pero sa mga palang pag-istorya niya, ang kanan lang daan teknisyan niya, wapay siguro.
0: Kasi may tech niya siya?
1: Si Ray.
0: Si Ray o si Ray?
1: Si Ray.
0: Si Ray. Ang pala ka niya sa bukid nun, comment mo din ang mga, basi doon yung mga Marites di ha?
1: Napo yung Marites di ay.
0: Napo di ay?
1: Oo.
0: Kasi man
1: si? Si Junalo.
0: Si Junalo? Ako kay Gargada?
1: Oo. Ay, kapensya. Kaya mo istorya po na.
0: Uy, kana si Junalo.
1: Ayaw niya ipakita ang inuha marin.
0: Kana si Marin, dako daw kana si Junalo, dako daw kana si Gargada. Uy.
1: Mau gani na marin kana siya. Kuan po na siya kana mo istorya do.
0: Kuan gud
1: siya. Kumadungan gyud mo ihi.
0: Mo gani.
1: Tanawa na ihang mata kay anak. Makita ang kamana iya na nang istorya sa pikas marin.
0: Kasi Ginalo marin ma kuan gud yang banga boxer ma lost street gud
1: ako. Iya, iya kada ko.
0: Kay mo mukawas man gyud tong kuan.
1: Manin ka man wala mo ana gyud.
0: Mo ana marin.
1: Yawa. Murag mo langoy marin.
0: Murag ka tong kasili nga nag-viral gani. Dako kay kargada si Ginalo.
1: Ginapakaon permanente kan dangog-dangog pa kayo.
0: Oh, dangog gyud kay nang kargada ni Ginalo.
1: Sana all kasili.
0: Alakot ko ang dili doon naman ko ikuan maring ang kanang pagpanabi ba kanang kuan ginasya.
1: Dapat siya kanang ugi panabi man tinuod dili kay
0: kung sa media pa mga maring kung makasagap o mga balita ibalita man siya pero dapat yes. Dokumentado siya unya tinuod siya doon na siya mga screenshot doon
1: yes.
0: Mga voice clip
1: na siya ipakita nga kanang ebidensya
0: doon mga resource person
1: yes. Eh una na dapat para
0: mga Marites nga dili ang media Marites man amari listen ko lang kana legit lang ang mga Marites.
1: Kay
0: kung say ato ang mga naibaw ani balita ba na ato na.
1: Ikaw pa rin.
0: Dili po eh. Ay, dili po. Pero kanang kuan,
1: kanang nakakaila.
0: Naa po kaila ma ring.
1: Oh. Kinsa man sila?
0: Taga Bisaya.
1: Naa po kaila ma ring.
0: Asa na pihit?
1: Taga La Pilipina.
0: Speaking of La Pilipina, maayo dahil papamati dyan sa mga taga San Isidro. Kang ma'am kuan, katong nagay mga mga air gun diha mga
1: kay Jay
0: kang Ma'am Jay
1: kay Jay Pat
0: Jay Pat
1: kamalo ko na minaw ano si Jay Pat.
0: Hi,
1: Ma'am
0: Jay
1: pautang ka ba diya posil ma'am kana ako'y posilon ako'y posilon ka ng chismoso
0: ma'am pautang ka kong di bumba ma'am
1: yes kato ako ang rat kato ko suburat rat
0: si Ray Alinton Maritis na ingat pa si Milma Joaquin awa
1: dili naman nakilala ng istoryahon
0: gitiraan si Maring Ray
1: Ray, hey, yung pala pinyan, Ray. Comment niya, Ray.
0: Si Wilma, gigasulti, ano, diligid kami, ha?
1: Ah, oo. Wala gini, mauna na may daan. Wala gini, wala may kabaloan na.
0: Lisod po na yung mga, ano, mga, ganit ma rin, dekhana kayo mga nakulong, ano, mapriso mong kaana, ka, ano, okay. Panabi ka.
1: Uy, mapriso na yung marin. Uso may kaso, ano, marin?
0: Ano ang illegal tabi?
1: Ah! Tahadlok ba, ano, di ay?
0: Labi pa ka ng kung online, kasuhan ka na ka ng...
1: Kuyaw din na si Tiria?
0: Kung online, kasuhan ka ng online scam.
1: Ayaw maring kayo. Makinam nung ko ni Martin Collins.
0: Ah, gano'n.
1: Malagot ko ni Martin, oy.
0: Putlag na ba dito? Ay, nako.
1: Ay, may stress ko na maring. Ano yung istorya na maring?
0: Ikaw siguro tambag ganito. Ikaw may kapalik ka rin. Tambag ka ganito.
1: Wala ko ringon. Ikaw ringon maring.
0: Ayaw na ko yung mga screenshot dito eh.
1: Tambangin na naman rin, kakramahuman na naman rin.
0: So, ito na yung tambangan ni si, kuhan, si Wilma?
1: Dili! Si Tiriang.
0: Si Tiriang, di ay. Maring Tiriang, kung ikaw manamati ka karon siyempre, kaya kapadama ka suwat, kaya kapamati, di ka karoon mga urasa. Ang among ikasulti diyan sa imo, ha, nga undangin niya na siya. Kaya sa barangay level na nakabayad na gani ka na provisyo imong bana na nakamulta nagapabayad sa kauaw ni si imong giingon nga si Lucio kay panabit imo nga nakawat og manok ayo na hulata nga maabot pa sa punto nga kuan ka kanang maabot na gud sa kasa korte o di ba ka pakasakahan ka og kaso o di ba ka kana petisyonan ka sa imong barangay nga pahuaon kay pwede ba yan siya ay napaabot ang petisyonan ka sa inyo mga silingan nga pawaon ka sa yung barangay kaya patakara ka ba na bi. O sabahin sab ni Kuan kay si Siaman kay si Vincent Mangay Kuan. Si Vincent Mangay ang Kuan kanang banaan eh. So Vincent, ani na lang siguro Vincent kanang kuan na ganun si mong asawa kanang may lang gid ba? Kanya kundi siya makuaga may sagpaa.
2: Ayaw di ba?
1: Ah, basahan Maring. Basahan na nag-comment yan Maring. Basahan Maring.
0: Ay sana si Will Maring na dibalik naman inyong drama. Magmura ganing panit no? Alam kan kay kung parehas o kaagi mo, kaya po nabasahon. Uy.
1: Lain mo kayo. Wala nga mang sila, kang kuwan mo kuning kasulat, kang Vincent.
0: Abi palang unfair kung naigapadalaw niya, hindi niya basahon.
1: Ano sa buwan makamasuko, Nancy? Ingna si Vincent nga, mawag mo po na yung kaagi.
0: Nag-text niya si Vincent, ngayon si Vincent nga, exciting.
1: Ah, di ha?
0: Ha, Mel, mawakin na siya nga, ninduta mo, tambag, uy.
1: Dahil tambag, tambag dito, Mare.
0: Di mo ito, tambag, uy.
1: Huwag mo ito, istorya raman to.
0: Parang tamay, mangguto ako. So, ayun lang siguro, Vincent, kung digid mo kuha ng imong asawa, biyaya siguro ng imong asawa, uy, biyaya na kayo.
1: Ilisya na lang mag-uha. Kanang dili ka ba lumang istorya? Or pwede pa amang, para wala kayo problema.
0: Ito siguro ka sa La Pilipina, ka nagagwapa. Sa San Isidro.
1: Ayaw dito kay Gagmay.
0: Oh, dagko, sa San Isidro, dahi. Diya si, nadya si, napuyo si Eldrin de Guinea.
1: Ah! Ade. Dili na basta-basta diha nga lugar. Gagawatan.
0: Hoy, nadakpon naman.
1: Ano nadakpon dito?
0: Ano kay
1: ano man, nadakpon man siya maring.
0: Sa CCTV. Pero salamat kaayo, Sir Vincent, sa papadangat sa imo.
1: Yes, salamat. Agin. Salamat sa imong sulat, maski pag nagbalik-balik daw yung ni Nancy.
0: Unta pohon nga kuan ka kana makakuha ka pagdulunan og usab nga unta makamakuan ma mamasmasan ang mga kaimong asawa nga di nagin sa magpanabik eh. Bawal ginan siya ay nagana ginan nga priso ano ay.
1: Yes. Ayun. Inagin mo, imo ginan hadlokon preminte para dili na lang mausap.
0: Gani si Maring Wilma mo, mapo na yung itrada niya.
1: Kasi si Nancy, ingana na po.
0: O si Jojo Isidoro mo, Isidoro mo, sad na yung mga itrada sa Japon.
1: Ingana na ako na sila.
0: Wala pa ikang oras mga Maring Oy mo. Mokoan namin, ma-scared na namin dia kay musunod pa mga musika nga para dia kaninyo. Ako din lamang ni si Maring Inde Erica Hantod Lunes Pohon. Kita magkaoban ako. Dili ko mister sa di pagkagwapa. Ayaw di makapisanto ko kay mga unang silingan. Bye-bye!
1: Kailan niya po niyong iyan sa kanunang panamang si Tia Daria.
0: Daghang salamat, Og!
1: Thank you for what?

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlin Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlin, Ochia, gasiyok. Ang lumang siging gasiyok. Nang buha ko babungog. Inom lang ko Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
12: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o simpon o kilanat.
11: Ikaw po, pag inam mong Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: makan trufa. Exciting!
1: Immune System Intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
0: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines atid sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate bumagal sa 6.8% nitong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority.
2: Marines, susunod sa magiging direktiba na Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes.
0: Mga personalidad na idinawit ng Maleta Boys. Sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kahapon, hindi required sumagot ayon kay Attorney Santa Maria.
2: Department of Justice nagsampa ng non-bailable case laban sa Discaya Coppola kaugnay sa flood control scam sa Kalumpit, Bulacan.
0: Santigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
2: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
2: Sa balitang showbiz, Bini Aya, mariing pinabulaanan na ang dating rumors nila ni Kyle Echaria.
0: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Biyernes, June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako naman si katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin, mga katropa, ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Report. Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusik Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pagkonsumo. Gayunman, nanatili pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng lagis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdiniga ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 ng nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umunoy bagmana ni dating Congressman Sal Dico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong secretariat, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, katropa, inihayag po ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block na pinadalhan ng anang imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagot ang lahat ng mga napangalan ng personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
4: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na yon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
2: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate President at Senate pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
5: Igiriit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa naganap na pagdinig

0: Iimbitahan naman sa Lunes, June 8, ang mga testigo upang muling humarap sa Blue Ribbon Committee at may isalang sa opisyal na pagdinig. Ayon pa sa senador, anim sa mga nagsumite ng magkakahiwalay na affidavit ang planong ipaharap ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo dahil kailangan naman ng masusing busisiin at beripikahin ang nilalaman ng kanilang mga salaysay. Kasabay nito, pinabulaan na ni Pangilina ng mga akusasyong umano'y hindi interesado ang komite na alamin ang katotohanan. Hindi sila isa ko si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsampa ang Department of Justice.

Inahalintulad ni Secretary Dizonas dahil sa lawak ng operasyon nito mula pa noong 2016 kung saan bilyong-bilyong piso umanong ng pampublikong pondo ang nanakaw at nagdulot ng matinding pagbaha sa mga komunidad. Binigyan din ng pamahalaan na patuloy nilang lilitisin ang mga individual at contractors na dawit sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian.

Ang attending physician ng PNP General Evaluation habang mananatili si Bunuan sa ilalim po ng mahigpit na pagbabantay ng PNP CIDG. Inatasan din ang pambansang pulisya na magsumite ng bi-weekly medical

po natin sa Palawan ang kongresista dyan, si Hosang Walang Maletang Natanggap mula kay Saldeco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan. Live!

0: ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan, Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ang paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capabilities ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinangunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel, Angkwan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondihar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may 5 work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: At hepe ng PNP Cagayan City, Isabela. Nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
3: Na nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabaruan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng PFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawanin ng PFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Inatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Segway na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap nang nag-isang tropical depression yung low pressure area sa ilagang kanlura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther, na mataan sa 220 kilometers. Kanluran po na Itbayat, Batanes. Abang taglay, lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
0: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbugso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa Linggo.
2: Mga katropa, opisyal po na tag-ulan ha. Diniklara na ng PAGASA matapos may talay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din, sa nakalipas na 5 araw, dala po ng Southwest Monsoon

0: buong habagat.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:20 sa is ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang ikasampung sunod-sunod na taon ang pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng

0: Kasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport. Nasunundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang Malicia sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismang viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
1: Balitang Sports.
2: Atin po sa atin ang Balitang Sports Premium D3. Katropa, naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup nitong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayong Friday, June 6, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang iyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
3: Selsun Plus Herbal Soap.
4: Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold.

0: at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ulit ang lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasahan niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? Isa na naman pong usapang may kinalaman sa ating kalusugan, ang ating pagsasamahan sa mga orasong ito. Kaya patuloy po tayong makinig at matuto sa mga sikreto solusyon sa atin pong kalusugan.
0: Ayan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Para po sa inyo mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gayon ka masela na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, ha? Sino po ba hindi nakasubok ng atin pong mga dekalidad ng mga suplemento at ng atin pong mga nagsasarapan at napaka-healthy ng mga coffees, ha? Maibili po yan sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa South Star Drug. At ganoon na rin po sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin na makaiwas sa mga peke at mga counterfeit ng mga produkto. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011.
1: At pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre sa buong bansa na meron ho tayong mga branches. At makaka-avail ho kayo ng special discount, lalo na po kung kayo ay senior citizen o kung kayo ho ay kumukonsulta ho doon sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung marami na po tayo mga tinitiis na problema sa ating pong kalusugan, matagal nang nararamdaman, kumbaga paulit-ulit at palaging gumagastos. Eh sa Yes to Health, meron po tayong option ng wellness kasi ang wellness, ang target po nito ay matulungan tayo sa ating pong mga sakit kung paano ho tayo gagaling ng mas mabilis. Ano? At meron tayong mga program na pwedeng makatulong po na angkop sa inyong personal na pangangailangan katulad ho ng cleansing and detoxification. Isang programa na tutulong sa katawan natin para maibsan yung patuloy na pagtaas ng mga accumulated toxins sa ating sistema. At kung kayo naman ay nagkukulang sa mga tamang sustansya, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, yung ating acupuncture, mugok buyang, isang Korean therapy na ginagamit natin for a specific purpose, ano, kung kailangan ho ito ng pasyente. At ganoon din ang terahertz, isang pamamaraan na gumagamit ng isang maliit na machine, ano, to energize the body. And of course, meron tayong terahertz therapy, isang uri ho ng device na nagbibigay sa atin ng tinatawag na terahertz na nakatutulong sa ating cellular development. Ganun din ang ating hilotugpungan, yung ating natural therapy para sa atin naman mga kababayan na may problema sa kanilang mga kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Oy, mga kababayan natin na halos hindi na makakilos ng maayos. Hindi na magalaw na maayos. Pag gumalaw, Doc, parang robot na.
1: Oo, kasi minsan hindi lang sustansya yung kailangan. Kailangan din ng touch, di ba? Lalo na kung may mga previous injury tayo or mga kondisyon ng kalamnan na nangangailangan na talaga ng therapy.
0: Yeah, ipa-natural therapy yan, ha? Sa mga clinic natin, available lahat ng mga services na nabanggit po, mga katropa, mga kaibigan. Kaya kung nag-inais po kayo na masubukan ang mga services po na ito ng Yes to Health Wellness Clinic.

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Saula! Sugarul ca Yoko! Oh! Sokan gila mina gos X, di na gos sugarul! Ah! Alangan nga! Ruta mina kong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y exciting!
2: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa...

0: Datos, 1.1 million Pilipino ang may katarata at kadalasan yung lente ng mata nila nagkakaproblema, nagpapahina sa paningin. According yan sa Philippine National Blindness Survey as reported ng ating Department of Health. Napakarami ho, like nasa almost 400,000 ang mayroon mga uncorrected refractive error. Sila may mga problema sa grado ng mata, no? Na hindi naaayos. At mayroong mga kaso katulad ng nasa approximately 300,000 na bubuhay na may glaucoma.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Alam mo, glaucoma is number one niya na cause of blindness eh. At nasa humigit kumulang 200,000 ang nadala na mayroong maculopathy or diabetic retinopathy na nakaka-apekto sa retina ng ating mga mata natin. And shockingly, higit sa 4 na milyong Pilipino ang undiagnosed. According sa estimate, ano? Ibig sabihin, hindi sila nagpapa-check up.
1: Uh-huh.
0: Or kung magpa-check up pan sila, paminsan-minsan, kaya lumalala ang problema sa ating mga mata.
1: Yeah.
0: So, yun yung sitwasyon sa ating bansa pagdating sa kalusugan ng ating mga mata.
1: Dito sa Pilipinas, Doc, anong mga problema ang kadalasan nakikita pagka nagpapa-check sila? Yung mga kababayan natin, ano yung usually problema sa mata ang na-find out?
0: Karamihan, based sa datos, ano, yung katarata.
1: Mm-hmm.
0: Yung katarata kasi parang yung lente ng mata mo nagkakaroon ng parang cloudy deposit.
1: Uh-huh.
0: Parang grayish white na deposit, ano, na ito ay nagpapalabo ng paningin.
1: Mm-hmm.
0: At ang pinaka-worst nun, mabubulag ka talaga pag completely na ano ng cataract yung mata mo.
1: Na-cover niya.
0: Oh, most commonly, ito ay lumilitaw as we age.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, ito ay kaakibat na rin ng pagtanda ng tao. Pero pwede rin dahilan sa mga injuries, you know, long-term ultraviolet exposures. Kaya yung mga farmer, kadalasan, sila yung tinatamaan ng cataract, yung mga exposed sa mga init.
1: Init, oo.
0: Yan. At ganun din yung mga naninigarilyo. Kasi yung smoking pala, yung pagtama ng usok sa mata natin can cause cataract. At yung mga tao may mga health problems katulad ng diabetes. Yan. Yung mga common causes ng katarata, yung pagtanda ng tao, kaakibat yan, yung diabetes, UV radiation mula sa sikat ng araw sa paninigarilyo. So yun yung karaniwan. Ano? Isa pa yung refractive error sa tinatawag, yung sagrado ng ating mga mata.
1: Oh,
0: yung iba, nagkakaroon ng nearsightedness, they call this myopia. Farsightedness o hyperopia, ito yung mga kondisyon ng mata na minsan napapahirap din sa mga tao. Kasi pag ikaw eh farsighted, mahirapan kang magbasa kung hindi mo ilalayo yung ano mo. Meron akong kaibigan, nearsighted, talagang halos nakadikit na sa
1: mukha niya.
0: Alam mo,

0: yung common cause ng nearsightedness, mm-hmm. yung paglaro ng mobile games. May mga nakikita ko na nakatutok na talagang ganun, no? So, nasisira yung focus ng mata natin, mm-hmm. no? Yung common cause daw nito, genetics, o kaya naman yung eye structure differences, mm-hmm. saka matagal na pagbabad sa mga radiation, mm-hmm. no? Katulad ng screen, ano? So, yung mga yun ay isang problema na nakikita sa bansa natin. Another thing is yung glaucoma.
1: Mm-hmm.
0: Etong glaucoma, ang tawag dito nga is silent thief of the night, of sight, I think. Naririnig yun, silent thief of sight, na ito po ay isang grupo ng eye condition na nadadamage yung optic nerve. Ang optic nerve, napaka-importante niya sa pag-interpret ng signal na nanggagaling sa mata para malaman mo kung ano yung tinitingnan mo, yung vision. No? At ang isa sa pinakang dahilan ng development ng glaucoma ay yung pagtaas ng eye pressure. Diba, may mga high blood. Mm-hmm. So yung tinatawag na high intraocular pressure, kasi ang normal intraocular pressure, ang average yan from 10 to 21 mmHg or mm-hmm. millimeter of mercury. So kung tinitingnan yung pressure ng mata mo, dapat yun yung normal na makikita nila. Pero kapag susobre sa 21 mmHg, kinoconsider nila ito na hypertensive yung pressure sa ating pong mga mata. So, nagkakaproblema yung pressure sa mata that causes problem na pwedeng makabulag sa atin in the future. Kaya kung meron tayong hypertension, may diabetes, yan. Merong malaking
1: impact
0: yun. Possibility na magdidevelop tayo ng high pressure sa mata na pwedeng maging dahilan ng glaucoma. No?
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga diabetic, yung mga may genetic predisposition, uh-huh. yung mga magulang nyo, may mga ganong kondisyon, or relatives ninyo, and nandun ka na sa edad na masasabi nating nasa aging population ka na, ay kinakailangan mag-ingat. Kasi ang glaucoma, pwedeng painless, walang pain. Gradual yung development.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi napapansin ng mga taong tinatamaan ito until malala na siya.
1: Yung mga na-stroke, doc, yun din yung kadalasan na inaano nila, nareklamo nila yung paglabo ng paningin nila.
0: O, kasi nga, yung pag na-stroke ka, ibig sabihin, kaya ka nga na-stroke kasi may merong mataas na presyon na pwedeng dahilan kung bakit I think pumuputok yung ugat sa ulo or nagbablock.
1: Hmm.
0: So, ganun din, it happens in the eye kasi alam mo mata natin, ang liit ng mga blood vessels.
1: Pilong-pilo yan.
0: So, kung ikaw ay may diabetes, isa yan sa posibleng tamaan. No?
1: Uh-huh.
0: Yung isa naman, common din ito sa Pilipinas, yung diabetic retinopathy.
1: Uh-huh.
0: At saka yung maculopathy.
1: Yeah.
0: So, ano ba to? Ito ho yung kondisyon kung saan naapektuhan ho yung retina, especially kung may diabetes po tayo.
1: Uh-huh.
0: Kasi pag mataas yung blood sugar natin, nadadamage ho yung mga blood vessel o daluyan ng dugo dun sa mismong retina. Nagkakos yan ng leakage at pamamaga or pagdurugo na pwedeng makaapekto sa paningin. Kaya minsan may makikita ang may mga bloodshot eyes.
1: Tama doko.
0: Diba? Na yung matali na pulang-pula.
1: Mm-hmm.
0: Because there are hemorrhage or pagputok ng mga blood vessel because of high pressure.
1: Uh-huh.
0: Yan, commonly because of hypertension and diabetes. Na ang pangunahing cause ng retinopathy is yung uncontrolled blood sugar level. No, kaya isa ito sa pangunahing complication kasi ng diabetes, yung diabetic retinopathy, ano, na madalas makikita mo sa mga Pilipino. Isa rin common na, ano, na hindi naman masyadong delikado, hindi naman masyadong dahilan ng pagkabulag, mm-hmm. pero yung discomfort. Ito yung pagkakaroon ng dry eyes o pwedeng allergic conjunctivitis.
1: Mm-hmm.
0: Okay, na ang nangyayari, kulang ka sa luha, kulang sa fluid yung mata mo. Kaya di ba may mga prescription
1: kulang na lubricant.
0: Mga artificial na tears, mga eye drops, di ba? So, yung allergic conjunctivitis naman, ito naman yung may kinalaman naman sa immune response sa ating mga mata. Ano? So, ang dahilan daw nito, kaya meron nito eh.
1: Mm-hmm.
0: Long screen time.
1: Nako.
0: Pwedeng air pollution. Mm-hmm. Okay? At saka mga allergens.
1: Yeah.
0: Kaya minsan kapag panahon ng summer, di ba, makikita mo marami nagkakasore eyes.
1: Oo.
0: O, tapos yung ang mata talagang laging irritated, namumula because kulang sa lubrication o dryness ang nangyayari sa mata. So yun yung mga common. Marami pang problema sa mata pero itong binanggit ko, ito yung kadalasang makikita natin sa mga Pilipino na nagiging problema sa kanilang pong mga mata.
1: Mm-hmm. Okay, kailangan pa rin natin, talaga natin, Doc, alamin, ano?
0: Mm-hmm.
1: O alam natin ang mga kondisyon na ito na nakakaapekto, ha, sa ating pong mga mata. para magawa natin yung mga advices sa pag-iingat, ano? At yung mga gamutan para maiwasan ng mas maralang kondisyon ng atin pong eyesight. Tulad mo nga nabanggit mo, Doc, mayroong mga kondisyon sa mata natin na gradual. Hindi mo hindi biglaan, ano? Mm-hmm. At ma-ano ka na lang, ma-notice mo na lang pagka medyo malubha na.
0: Oo.
1: Ano yung condition ng mata po natin. So, mahalaga talaga na meron tayong mga precautions na ginagawa. At higit sa lahat, Doc, yung pangangalaga talaga sa mata.
0: Pangangalaga as well as check-up.
1: Yeah.
0: Kung may napapansin na kayong kahit na konting mga parang sa tingin natin hindi normal sa mata, eh magpa-check-up na sa isang eksperto sa mata. Mm-hmm. Eh, dami natin mga ophthalmologists. Ano? Kasi pag makita mo yung problema sa mata mo, makagawa ka ng magandang plano para maiwasan ang tuluyang pagkasira at pagkabulag ng mata.
1: Lalo na po mga katrawa, mga kaibigan, kung alam niyo naman... X-X-F-D.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna na imponto na sa kahapunan, mga katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din ang Santone Plus Coffee Mix, katropa. Kung hapon na, ang atong ginapangita kape nga makapainit sa atong lawas. Aside from that, we need to look for the right coffee. Coffee nga makahatawag kahimsod kabaskog sa atong panglawas, katropa. Ang Santone Plus Coffee Mix. Gustina, soya powder o malunggay, tulok ka content ni ini, usagol ni ini, nga laing-laing binipisyo ang inyong makuha. Well, make sure to choose the right partner, ha? Daghang coffee nga naa sa market karon, but we're not sure kung makahatag ka ni o kahimsog sa atong panglawas. Well, that's the reason why you have to be very picky. Make sure na you choose the right one na makahatag o kahimsog, and of course, to satisfy your coffee cravings, katropa. Sa mga katropa nato din ha, nga nagapangita og saktong kape, well, ang ato ang Santone Plus Coffee Mix. Kay tungod aduna siya'y soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, and of course, sa mga lactose-free, mga kapras na itong mga dili pwede sa mga milk, no? Good source of omega-3 fatty acids, source of antioxidants, high in phytoestrogens, mga katropa. Para lang na sa soya nga part niya, ha? Bawaan ninyo kung sa'y makatabang sa malunggay o mangustin, katropa. Santone Plus Coffee Mix, kini nga produkto, mapalit sa itong butika nationwide, sa ito ang physical store, nga nadri ubo sa itong istasyon, open daily except Saturday, nagapahigayon po taog free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa. And one thing, available po ta online sa mga katropa nato nga naa sa laing dapit, dili lang diri sa Visayas, apan naa sa Mindanao ug Luzon. Pwede ninyong orderon kung gusto mong door-to-door na ang inyong produkto sa atong Shopee o TikTok, katropa. Sa Shopee, aduna tay Yes to Health 2011. Aduna po tay Yes to Health Cebu.ph para sa TikTok. So again, Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
5: You like crazy.
0: Kasakit.
7: Diba, i-give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw, adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pagkatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
3: Morris!
7: Unya, ganon. Pahila

0: 18 in the afternoon, and that was Simply Red. If you don't know me by now, well, I guess you don't know me ever. Maganda, maganda, maganda, maganda. Hapon, Visayas, Mindanao. Kasama na rin ang Luzon. Ayan naman po, tayo naman po uling magsama-sama. Of course. Hanggang alas tres ng hapon. Sa programang X-Rated Katropa. Ayan, X-Rated daw. Uy, ano yan? Prepare na, kaya baka kayo ang maputukan. Iwas, iwas, kaya basig kami maputukan. Hello, hello, hello po! Ang sana mo po kaya ito ang hisgutan karong hapuna? Actually, excited po. Excited po sa ito ang X-rated drama sa Adlong Friday, Viernes. Viernes, katropa. Dali, ano man sa ano, oy. Ang bilis, ang sobrang bilis. Sobrang bilis na paspas pa mawala ang kuwain. Piling na ko, ay, no, oy. Anyway, kung usa ka paspas ang adlaw ron, pero mas paspas siya nga nakalimot ni mo. Yes po, good afternoon sa mga viewers na ito nga nagulat sa ito X-rated drama today. I know for sure you've been waiting for kung saan napod ka nga itong topic for today. Of course, hisgutana na pod ni sa kasakit kalipay og. Of course. Kalami, dili gina pwede mawala kay daghan ta problema, dapat magsagol na siya.
1: Ay,
0: ano, dili lang ta pwede kung ay, dili lang ta pwede din nga sahay, dapat katupod nga sahay.
1: Ay,
0: kaya ba si mga brother tang tanin? Hello, Ma'am Ning Padalusa. Hello po sa mga katropa natin all the way from Davao. Davao Katropa Digital. Hello po si inyo, Ma'am Ning Pagpaminaw. And ears, ears, ears. What I mean sa ears is yes. Sobraan na. Kaya ba, okay ba kayo nga pagka-DJ ni? Kaya pa sobraan tanan. Alright, ako sa Lili Andrika Dali. B, asa ito nga bag? Ay, kani? Ah, no. Eto. Ayan. Mali.
1: Ayan!
0: Diba, kasipo. Dugas na makita eh. Randy Bacomo, hello po. All the way from Baca, Palawan. And Randy Santisas. Ayan, puro Randy po sila.
1: Ayan!
0: Randy ng buhay po. Hello po sa inyo, Ada, sa Palawan. May pagpaminaw. Actually, natay Palawan XFM. Shoutout sa taga-Tago. And of course, sa mga taga-Davao de Oro, taga-Samal Island. Hello po sa inyo, Ada. Happy listening. And sana happy kayo. Sana mabuti ang inyong lagay. Gusto ko lang masiguro na nasa mabuti kayong kalagayan. Kundi kayo ay maging masaya sa araw na Biyernes na po ito. Alam ko po, sober natin pinaag. Tagalog. I know, nga daghan kita giagian karon ng labi na kaya itong gobyerno, gubot ka ayon, na nagpait pag yun ang Pilipinas, ang katawang Pilipino. Apan, sige lang. Ato lang i-balance ning kinabuhi aron dili pod mo ingon ng uban niya. Ah, daghan na kay problema, pero si kaning si DGRC, sige agu. Ana maginang kinabuhi, I know we have to take seriously unsa may nahitabo karon sa ato ang palibot. Apa, dili sa kanunay nga ibutan nato tong kaugalingon sa kaguol. I-balance gid na kay dili kaya sa atong hunahuna nga pirmi lang ta guol. Dapat, I mean, dili ta pwedeng magulanon. Dapat magulan sad ka.
1: Ay!
0: Alam ko naman. Namo nang luod mong grow itong mga viewers. Uy, kaya nang walag itong mga viewers or ay nang luod sila kay gahapon mong gudwala. I'm back again. Do not worry. Opo. Hello sa inyo ha din ha. Huwag kayong mag-alala, I'm here ulit oh. Kailan yung mga silingan nga magsugod na ba ito daw itong X-rated drama? Ulahin na sad mo niya, maigo na sad mo nga. Ipabalik sa ako.
2: Ay,
0: ay! Magbalik-balik na. Hello kay Charlene. Hello po. May hapon. Kasi kung ako, nalunta ni nga to ang mga kuwain, mga katropa nga na sa laing dapit sa Visayas, sa Mindanao. Hello, 107 or 101.7 XFM Canlaon. And of course, kaya sa may 101.7 XFM Bukidnon. Si inyo ha, di ha, maing buntag, maing hapon, maing gabi-i. Isa ho na rin ako sa Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. May pagpaminaw sa inyo ha. 92.9, Gihulgan, XFM. Hello. I hope you're doing well. At okay mo karon ha. Katuningon nga, wala ko gisulob karong adlawa tungod sa...
2: Ayaw!
0: Wala ko gisulob ha. It's just nude lang na nga color. Nag-uul man ko itong nai-comment. Uy nga, nga nga nga hubo ko sa akong program.
2: Ayaw!
0: Wala ko ha. Nga ang atake today. Good father. Same ko pamanin sa ako ang official.
2: Ayaw!
0: Official look unofficial nga panit.
2: Ayaw!
0: Oo, disclaimer lang. Basig, hindi ko na naman ng DJ sa XFM.
2: Ayaw!
0: Wala naging viewers, wala naging listener. It's just like, inanak lang gina akong atake.
2: Ayaw!
0: May pagpamina po diyan sa itong mga katropa o listener all the way from 95.9 General XFM. Sa General Santos sa Jensen, hello po sa inyo ha. Sa mga iksuon na itong mga Ilonggo o mga brothers, mga Muslim brothers and sisters, hello po sa inyo ha. Hello po may hapon. And of course, napagkaroon diyan 107.1 XFM Tagum. Hello din po. May pagpamina. Maraming kanta din ha, sa mga taga XFM Tagum. Hili ang intawin ko niyo di sa live, oy. Just to confirm, ako mga diri ako, ginaingon nga gwapa ko. So, may na lang, pag madunggan yung on-air nga naingon kong gwapa ko, mapamatundaan sa ninyo. Hello, DJ. Bayot ka?
2: Uy!
0: Ay, tarong-tarungan yung mga pangutana, oy. Dugay na ako na babae, oy, nakapailis na ko. Kita kanya akong bukton. Dapat Katropa Digital. Hello din sa inyo ha. Oy, I heard the news nga ang atong katropa from Cotabato na ana daw sa Java. Hello sa inyo ha, di mga katropa. May pagpamina. And of course, sa 89.5 XFM Pagadian. Hello po sa inyo, especially kay Norwell. Hello, Norwell. May tagnanino ka rin, Norwell. Oy. And 99.1 XFM Mati. Hello po sa inyo, may pagpamina. Kita mo na akong pimples na namong. Bunga yan po ng pagpagsisikap ko. And 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco. Ayan, sa Agusan del Sur. Diba, nahurot din ako o greet, no? Wala pang magmahay din rin. Tanan mag-greet. Usapang chismis! Ano ang gagawin mo pag chinismis ka? Anong gagawin? Ipabarang?
2: Ayaw!
0: Letter B, ipabarangay?
2: Ayaw!
0: Letter C, sulungon?
2: Ayaw!
0: Challenging kayo ng mga inaano, oy. But anyway, other than that,
2: ayaw!
0: Dili na ko rido gayon unya taud-taod ato ning sugda na nga tong X-rated drama. Apan karon natutan sa ato sang tagaag oras og panahon ato pipila ka mga hipahinumdum ka tropa og mo balik ta sa programang X-rated. Kauban of course inyong DJ, DJ Reyna Chinita. Nga magkahatag og kadasig ang tingog. Apan mo ko hinungdan nga ikaw magluya.
2: Ayaw!
0: Si Gana ng Chinita, di lang guwapa. As ka pang lamian. DJ Reyna Chinita, hangtod alas 3 sa kahapunan, katropa. Dilagapon sa X-Rated sa 88.3, XFM Cebu.
3: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tambi.

0: Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic pa sa takaroon.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o nasubawa.
3: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay Mrs. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Para sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, it's 1:32 in the afternoon. Katropa sa programang X-Rated ang oras atin sa inyo sa produkto sa Yes to Health, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, pampaligoy sa inyong lawas, labi na karong panahon ng init ang panahon. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases na dili mo basta-basta mataptan og sakit o dili mo sama sa uban nga magluya dayo and on. Bawal ang luya din he die. Kapag ang lawas mag-give up, di ta makapangwarta. I wanna tell you that there is one more. There's more to give in your body. Ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Santone Plus Vitamin C, nga dunay orange o dunay mangustin, katropa. Ang mangustin, source of antioxidant, katropa, makahatag og immunity, makahatag og makaregulate sa inyong blood pressure. Makaboost sa heart health. Aduna po gani anti-inflammatory properties. Makaboost sa inyong skincare. Sa mga nagproblema diya sa ilang panit. Oh. You'll know it. Oo. Kinahanan niyong vitamin C, katropa. 1:33 in the afternoon. Santone Vitamin C. The alkaline vitamin C.

afternoon, a whole new world by Phoebe Bryson and Regina. Sa programa ang X-Rated, mga katropa. Andaman-daman na, kaya magsugod na ta sa X-Rated. X-Rated.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putulong sa inyong kinatawo. Mas sobra katukyo. Putlon ko ni anumat sa dayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

sa maayong pamatasan, huwag labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Mga kinabuhi nga ubanan sa kalipay. Og kasakit. Apilan sa kalami. Himaya o pagmaya.

0: Nå, Nemo.
1: Ojo.
0: Kun mo na. Pakyas na ikapunta makaanak. Abin akong mabdos na kaki. Ana makang wana ka tong hais sa imo binuwan nga sakit.
1: Abisad bitaw na ko kay wa naman ko gimens. Pero delidra di ay. Sige lang gudong. Makabuura lagi ta.

0: Kadagan ba ni mga dahong dinis kawas eh? Paita ni mga kahuya, nagsige na landig katagak. Samot ni mga laya nga dahon.
1: Mao dewa mo mabios kay baog.
2: Maud yan!
0: Si Ida tawag si Mary.
1: Oh,
0: sige na wala pa sila sulti niya. Sige, tanaw na ako. Ako na nang ipasabot na ilang topic ko.
1: Sampat
0: na! Mga tao nga wala hindi nga huwag sa kinabuhi. Mga Marites o Marisol.
1: Uy! Ako pa'y bana, no? Ako ginabiyaan, uy!
2: Asuas, da! Hindi naman na mag-anak ko, ay! Pilipusta!
1: Oo, bisag mong pista mo, gano? Hindi na siya mga
0: anak! Ako'y gigilba ka ng mga tawhanang dako. Labo ang...
3: Ay! Isa ganun yan? Kanahan, de.
0: Ako'y gigilba ka ng mga kanahan niya dako. Ako'y gigilba ka ng mga kanahan niya dako.
1: Sus, ako pa ng bana?
0: Ako, gyod!
1: Oo, hindi ko biyaan ko ng asawa!
0: Ay, masoda ko sa bay. Maglingkay lang ko. Kay tingalig, makatubag ko nila.
4: Ay, nagulatagda itong mga silingan, Rhea. Ikaw lang mag-antos. Ikaw lang magsakit ang dugan kung imo lang tubayan.
0: Aw, di gani ko makapugong na makatilaw yun na sila na ako.
4: Kalma lang, good. Pasag din na sila.

0: Melly? Unsa may ato?
1: Wala lang, uy. Kanahala ko maging chika-chika ni Mugad. Nya, wam diya si Dita ay melakaw.
0: Kuan, may buhatong para ba ko?
1: Hala, kalang isa tao, uy. Eh, kung ano ganyan kakabastos? Ha? Nagali makiksulti ni Mono. Pero mangabog ka naman.
0: Wa man ko mangabog. Naalong kay buhaton, mau nang di ko makahigayon ni mo sa pakiksulti ni mo.
1: Ria. Karang, kabantay lagi ko, no? Sa gusto lagi ka na, nindo lagi mo masinila. Mga bago, ay.
0: Ha?
1: Oo. Oh, yeah, mga usa ka semana ng mga lalain malay mong isulog ng mga bago lang sa akong pinanaw.
0: Okay.
1: Oh?
0: Tinuod lagi. Okay, regunita na akong sinina. Namang ko kay Suki nga okay. Nya, bago na nga bliba. Maong daghan ko og napalit. Manalikos kawas, uy. Kay sagbot naman sa kaayo.
2: Ay!
3: Ang mga! Bayano!
0: Na, ang mga libakira na sub, ay. Nanasab sa atbang ang Marites at Marisol din sa amo.
3: Panindot-nindot pa og si Nina. Pero okay di ay ito.
1: Okay.
2: Pero no, in fairness, ay... Yan ba yan kay okay niya?
0: Okay, kaya nagipasabutan ni nila.
3: Kung saan, di man ka-afford ang brand new.
1: Dito, lanon,
3: di dyan siya kapalit. Okay,
0: langgi ko maminaw nila. Makalagot yun. Pero pagong na sa Ria, pagong lang yun.

0: humanagi ko pang panglimpyo sa gawas. Ay, masood na ko.
1: Wala doon! Kano sa makali mo, mabdol sa usa ka baon?
2: Mumabdo sa inang baog, no? Nga di man giyon. To ba? Takasang kada?
0: Makatilaw mo na ako. Karon mo! O, sa to'y niyang gilibak?
2: Ha? Aw, oh, natin may gilibak?
0: Ha? Kaklaro ato? Nga naghisgot mo og baog?
1: Uy, uy! Kay nga, no? Baulik ka riyo? Paugay ka?
2: Nga ano, nahalangan mang ka diarrhea? Aw, baog siguro ka!
1: Ayoko sugod na yun! Di ba kayo kawa mong gisuriyahan ba? Kasi ba yung wasok ko ay?
2: Aw, baog guro! Kay maumay na igo!
0: Kaklaro ato, na ako ay niyang gipasabot? Klaro kaayo nga ako!

0: Salamat sa paghatod ani dong ha. Inalang niya imong mama nga. Salamat sa iyang pasalubong nako. Gihatod pagyo dinis amo.
1: Sige.
0: Ay, naikog pa ako da. Gipahatod pagyo ninang lali ang iyahan pasalubong sa iyang anak. Masood na ko ha.

0: may mian hi ding laki?
1: Ha?
0: May mian hi ba?
1: Wa man.
0: Ayaw pa makak. Dunay mian hi. Ayaw paglimot.
1: Wa lagi.
0: Yepa.
1: Managpagaman ko
0: din. Kanto ding anak ni nang lali. Dili pa mian hi siya? Mian hi siya?
1: Oh. Mian hi siya. Nagatot sa gihatag nga pa sa lubos siya, mama. Pero kadayo tra magkaayo.
0: O dunay mi anhi? Inna ana, ha?
1: John, sa pa! Arang ako mo! Ang sakit!
0: May relasyon mo sa anak ni nang lali? Ha?
1: Unsa?

0: Kawan lah.
1: Kaan log imo?
0: Suko ka?
1: Hantod karon. Wa pa ko makalimot nga imo kong kipasakitan. Tungod lang sa sayop ni mga pagtuo nga may laki ko.
0: Ano masuko man ka? Ayaw pa ilang nga tinuod ang akong hibawan.
1: Kisa matig hato di mo agsulti nga di tinuod. Ha? Kana mga tabian na to mga silingal?
0: Ay nalanta.
1: Sila ba? Sila!
0: Ambot di mo!
1: Makita na nila! Makita na nila!
2: Buangas, ha?
3: Uy!
1: Hay!
3: Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy!
1: Uy!
4: Uy! Kaisugod ni Maria!
1: Kamu ba? Di ka mamuhulungan na inyong pagkalibakira, ha?
4: Unsa?
3: Uy! Nausa ka niya, Day! Uy!
1: Madaog unsa!

nagid ko kapugong DJ RC. Og ako nagigisulong sila. Nagkagubot gyud ug ani daghan kong nakinambrasan. Daghan kong kinambrasan. Sila sab dunay mga kambras tungod sa akong kalagot. Og ang mga pangutana, DJ. Makihabay na ako ang ako mga silingan nga mga Marites ug Mirasol nga mo itighatod og tigpakalap og mga fake news. Gikiha ko nila nga nanulong og nanguna sa pagpamugno. Nabuhato na ako kahit libakira man kaayo kini mga bayhana og tawhana. Sa may angin akong buhaton, DJ RC. Wala na may maayong relasyon sa akong bana tungod kay maminaw siya sa mga libak sa akong mga silingan. Unsa may ang akong himuon, ani? Unsa may angay na akong buhaton? Hatagi ko ninyo sa mga bulawanong hunahuna o mga pagtagad o tambag. Tungod kay ako, galibog na ko. Dili na ko kahunahuna o maayo. Tungod ni DJ RC, tungod ani DJ RC, sa ikaw ra gyud ang ako ang pag-asa. Ikaw ra gyud akong pag-asa nga matubag kining ako mga problema. Inyong suwat magtatampo, Rhea.

0: ba? Totoo ba ang chismis? Ayan, Bea. Ayan, yun lang. Oo. Actually, meron pa tayong ibang ano options para dyan, actually. Pero ayan na eh. Nangyari na eh. Nagkagulo-gulo na. Kaya kung friend pa tareya, no, ako di mo diskarte unsaon paghanay. Totoo ang chismis. But it's none of your business. Wala sa mga gusto mo tambagin ha. None of your business. Hala, ang dami niyong numero 0995-994-6868. 0928-550-875. Oh no, mali tayo. Kala lang gini si Chinitag ingon sa number ay. Wait lang, Bi. Asa itong nga sipper? Pasabak sa nanggangis. Uy, asa itong nga sipper? Akan na yun. Akan, oh. Hala! Ayaw! Sabi na ko ang W mo ang Z.
1: At sila pa yung meron tayo na magalit. May nawawala, bakit hindi mahanap? Huwag mong tanungin sa akin yun.
0: 0928-550-8727. Ayan po, 0928-550-8727. Okay na nga ito ang phone number nga pwede nyo tawagan araw kita mag-chisme ha. Ayan na, sige na. Visayas, Mindanao. Wala may load. Balikan ako, 0995-994-6868. Paminaw sa natuning kuan, B. Kaning kanta sa X-Battalion, B. Totoo ba ang chismis?

0: that was XB Battalion, Chismis, and yes, Toto ang Chismis, but it's none of your business. Toto ang Chismis, but it's none of your business. And that's it, Rhea. Wala kay kinahalan diri istoryahan, Rhea. Oy, bye. Alas dos, just na sa kahaponan katropa si programang X-Rated. Yun na nga yung problema niya. Chismis siya. Tapos no yun, pumutok siya. Tapos yun yan. Kaya nga sabi ko kanina, no, unsa man letter A, ipabarang. Letter B, kuan, dili ipabarang. Letter B, kuan, unsa man sa letter B, akong giingon ganiha. Assignment na lang, uy, nakalimutan. Letter B, ipabarangay. Letter C, isulungon ba? Ay na, depende. Hello po, mayong hapon sa atong caller nga nasa linya. Ito ang best advisor karong hapon. Hello.
1: Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, ang chinita.
0: Hello. Kinsa gani ni? Chikay ko bi, kinsa ni?
1: Sa ikadon ni gayon. Nagapanawag na usa. Si Mr. Dato Kali.
0: Hello. Ayan, taga-Jensen. Sabi naman itong mga taga-Jensen. Shout out sa mga taga-Jensen, sa mga katropa natin sa Jensen. Hello po. Magandang madim, madim, madim, madim, madim, madim, madim, madim, madim. Hello sa imo, Adina. Uy, o sa may machika ni mo, o sa may masay ni mo, ano itong letter sender nga nagka-problema man ni siya, uy.
1: Dati,
0: anong masasabi
1: mo? Kapag ka napuno na ang salog, yak.
0: Ano mangyayari?
1: Yak, aapaw at aapaw.
0: At aapaw at...
1: Talaga maghahanap na pagkakataon para ito ay sumabog.
0: Ayan.
1: At kapag ka ito ay sumabog, hindi mo na mapipigilan pa.
0: Ayan. Diba?
1: Oo.
0: Get one whole sheet of paper, spelling.
2: Ayan!
0: Ayan, sabi mo eh.
1: Oh,
0: pangutana niya, di ba? Na siya mga pangutana. Ano siya? Pwede ba doon niya makiha iyang silingan sa mga fake news? Ayun.
1: Kaya lang yun. Isa lang yun may naikatungod na makiha. Ay, kiha pa na mga uplo. Noon ka sila may nanguna, ah. Mga shit mong dako.
0: On. Suko niya. Kaya ka kakungkuhan, migo. Oh.
2: Ayaw!
0: Hindi ganun. Oo, magagalit at magagalit ka talaga.
1: Sa amo ang sa amo ano sa bala ang kasulatan na ang pagpangalibak sa usak ka tao na wedi buhat na daotan. Tama ra na nagkaon ka sa iyang unod.
0: Ah. As in.
1: Oo.
0: Ang gross naman nun. Bakit ang ano? Ayaw ha. Ganun pala yun. Parang sa Bisaya pa, ang mga tao nga manguan og laing tao, manghilabot sa laing tao, labi na magsulti o mga di maayo, sama rang ang kit-kit ni mo ilang mga unon. Kangilingin pa. Bakit ang nakakaano pakinggan? Aside from that, bahin sa iyang bana, sa may maingon mo sa iyang bana nga. Iyang bana kay nagpa-apekto man siya sa tsaka, uy.
1: Otro pa ng iyang bana.
0: Relax lang, di rin masuko.
1: Tap-target ng iyong pagkikuman sa iyong asawa.
0: Oo, tinuod. Kung maoman galing, isusamay ni Ana, dali ra kayo siya masuko. Iyada yung gituhuan ang kining mga pulong. Oo.
1: Igor, gani nagdawag pa sa loob ng tong anak sa iyang silingan, o niya.
0: Oo.
1: Magdoda na dayon.
0: Tinuod ba?
1: Isang pagkaunsa, ah.
0: Ay.
1: Kung mauna,
0: kung
1: di
0: mauna,
1: na maog.
0: Dili, gid ni maog yun.
2: Ay,
0: sure, Jack ko, this is not, this is the end.
2: Ay,
0: oo. Usa may tambag ni mo.
1: Ang akong tambag lang yun, ikihagin na lang gaoy.
0: Na.
1: Ay, araw matagam na mga piskot.
0: Mm-mm.
1: Okay, araw makuha-kuhaan po lang. Daga na kayo sala ang kalibutan. Huwag na kayong dumagdag pa.
0: Ayan, may na mga tanggal na ginahinay. Diba? Correct.
1: Masyado na kayong pabigat sa mundong ito. Kaya huwag na kayong dumagdag.
0: Dahil pabigat kayo, bye. Ay na.
1: Nagsisimba daw kayo pero mga demonyo pala kayong ano.
2: Kumalma ka! Kumalma ka! Ang puso mo!
1: Huwag niyo tumitin ang kiyosa sa mga gitawain niyo. Pinagamit yung panalang kiyosa para
2: sa'yo. Huminga ka ng malalim! Huminga ka ng malalim! Ako kinakabahan ako sa'yo, ano ha, Dato Kalim ha? Ako yung natatakot sa'yo. Alam ka mga ganyan, kasi tayo lang dalawa dito, hindi tayo matutulungan ng ibang tao.
1: Hindi ako makigilan eh.
2: Oo, nakakainis nga. Totoo, naranasan ko yan. Nagka-anxiety, acute anxiety nga ako dahil dyan eh. Oo, naranasan ko din yan. Oo.
1: Kaya pa ba kayo magbabago kapag dumating na ang oras na... Dumating ng oras na araw ng pag-uupom, saka pa kayo magbabago?
2: Mm-mm. Sa true.
1: Oo.
2: Totoo yan. Ay,
1: hindi na kayo ng tawad sa kapwa ni tao at huwag niyong hayaan na saka na kayo hihingin ng tawad kapag kapantay na ang inyong mga paa.
2: Ayun. Salamat sa iyo, katropa.
1: Hinapunta na, nakahatagog kamayang landag sa kay Irene, yes. No? Na taga-Bulwa, Cagayan de Oro City.
2: Yan. Thank you din. Thank you so much. Ano na, Papa?
1: Pwede ba
2: sa
1: kami? Ha? Pwede ba sa kami?
2: Of course. Uy, ano kung dili? Asa ba ka naminaw karoon pinaagi sa radyo o pinaagi sa kuan?
1: Pinaagi sa radio po.
2: A radio. O, sayang, wala ka naglantaw sa akong live.
1: Sama pagganta no mukha mo ko si Kuya James na di makakita.
2: Ah, okay, understood. Sorry.
1: Usa ko ka PWD.
2: Pero feeling ni mo gwapa ko.
1: Oo.
2: Ay, ano ba yan? Tinawanan eh. Ayoko na nga.
1: Wait, alam sa kasayuran na sa ato mga tigpaminaw. O sabi ko ka ano PWD pero nabuhi ko sa kalibutan sa musika.
2: Wow. Di ba mo ni akong pirmi ginaingon? Ako I'm a very fan of music. Mo ganin ang ginapost yun ako ang programang Tatak Lokal. I really believe nga the world is too empty without music.
1: Gani, no? Mm-hmm.
2: Thank you kaayo ka tropang Dato Kali.
1: Opo. Hi kayo Dodo ng Jinta.
2: Ayan, yung shout out mo na.
1: Sa kanang mga nakailan ako, no, kanina mo po, PJRC, Mama.
2: Thank you.
1: Salamat sa pagtubag. Pwede mo request to kanta?
2: Try natin play yan, ha? Kaya basta wala lang tayo daghan nga mga kuhan, daghan nga mga...
1: Sige lang. Try lang.
2: Yes. Correct. Go.
1: Habang ako'y nabubuhay na kundiin ang akong kauban mo ay nagkanta niya na.
2: Kinsa man?
1: Si Sunshine.
2: Habang ako'y nabubuhay, tingnan natin dito.
1: Oo. May nalang pagbabi sa buwat naman kita, at least madumugli mo nga kong tuktog. Okay na
2: wow. Habang?
1: Oo.
2: Wala mang habang ako'y nabubuhay.
1: Basi ba pa ma-download?
2: Oh, wala pa na daw. Ano ang gagawin? Sorry, parang napindot ko yung ano. Thank you so much.
1: Thank you. O, kinigyapon na ginawa kong dato sa pagigugma, pandiri dato sa kwarta, dato kagigyapon na gaingon, alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas.
3: Tatropa mo, XSM, X-Rated. Exciting!
2: Kinabahan ako, Doc JJ. Bigla siya naging reporter. Murag, pildiho niya si Benji Talisi. Pagkino niya, og, alang sa nagkayusan, nakik, uy, wait lang, reporter, mangguro na mo ni. Murag, ayan, open na tong linya, ha? Dali mag-all. Open gapon. Makichika lang gapon ko sa inyo, ha? Karon Doc DJ, no, wala pa man. Oo, mangulit lang ng tao, eh, kung makamanggal. Ano, wala mo muna nawag, uy. Mangulit na lang, maybe. Alas dos, 19 na. I just wanted to, ano, no, take this chance na maka-thank you sa ito ang mga, iksuon ang mga PWD. Salamat kaayo. I know nga you're in the state na of kung unsa man ang naa sa inyong kinabuhi karon dawat og nagmalipayon na. And gusto na ako magpasalamat nga giuban ninyo og himo ninyong parte sa inyong adlaw-adlaw ang pagpaminaw sa among mga tingog. Makahatag na mo og kanang kadasig ang inyuhang presensya. Labi na pag magkahibaw kung usa ka PWD ang nanawag or ang naminaw. It gives me more motivation. Gives me a inspiration. Bisa pa man sa kadaghang problema o sa mga daghang problema ang gipadadin sa akong programa nga sig pangayog tambag. I really believe nga life has a purpose no matter what. Thank you sa inyo ha. Ang atong numero 0995-994-6868 0928-550-8727 katropa. Gikan kay Charlene, Rhea, og dili madala og barangay, ipabarang na laging jud na. Patay, mura gini. Huwag gini akong kagulbaan kay Charlene. Dili, DJ, wala man lagi kagahapon. Gahawat si Buknoy sa imuha. Sorry kay gahapon, kay tagaan kina to. Niama ko gahapon, alas dos ko nagsugod. Apan, mubo na kayo ang oras. Gipaningkamutan ako nga makagahin pa kog oras kag gahapon apan dili na jud siya makaya. Pero sa mabuk nga panahon, naka-go-go-go pa rin naman tayo. Atagamo nga itong oras ang live coverage investigation sa flood controls ka. Good afternoon, DJ RC. Hello, Aspasio Darwin. Diha sa may Negros Oriental sa Gihulngan ng Kanlaon. Hello po sa inyo, Hadan, ha? DJ Reyna, good afternoon. Anapod ko nagtanaw sa iyong programa nga makalingaw kaayo watching from Dimiyaw, Bohol. Well, sure talaga yan, makalingaw. Sugdi na, DJ RC. Minaw may diri sa ER sa Veles Hospital. Uy, shoutout sa inyo nga din ha, sa ER sa Veles. May pagpaminaw. Wasad mo. Uy, wasad mo kurati. Nakuratan mo kunok, GG. Uy. Ano ba kuratay ka nang, JJ? Pa, hello po. May pagpaminaw.
4: Yes po, hello po. Isang magandang chinetar.
2: Alam ko yun. Alam ko yun eh. Pero mas malakas yung background mo. Hinaan mo mga Joe yung background palang gabi. Naririnig ko. Oh, naririnig ko yung sarili ko. Hindi ko gustong marinig yan dahil gusto kong ikaw ang marinig ko. Marvin?
4: Okay na.
2: Tama ba, Marvin? Sige na, Marvin. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Aw.
4: Ano ba? Ikaw mo na kung gusto.
2: Ay! Ano ba? Naiinis na ako. Ibto na ako ni saksakan din.
4: Ay, ibton?
2: Di sa ibton? Ipaong-ong? Ipaong-ong sa?
4: Ipaong-ong lang. Ay,
2: mura ba niyong mga tambag sa una ni Doc JJ? Ayaw lang ibta. Yung ongra. Nagasin ikaw na tunayin. Ay, kamoy no. Wala, jud mo muna. Ngayon ako sa inyo. Nagmagmahay yun ni mga listener nga wak kaabot sa the OG. Katong wak kaabot sa mga OG X-rated. Ay, nako. What a era.
4: Sayang. Wala jud may nakaabot.
2: Wala jud. Tanawa sa live. Ako, tanawa ko matapi ko. Anyway, Marvin, nakadungog ka sa tong kuan, sa tong X-rated drama karon.
4: Ah, nakadungog pa po.
2: Ah, unsa may machika ni mo ani nga nadumugan man gid niyang mga ilang mga silingan.
4: Lagi, wala na po ni silingan no. Lami nindot yun na pang kuanon.
2: Asa man, unsa man pusilon at charla.
4: Ba.
2: Unsa may buhaton? Ah, bitaw. Unsa may angay buhaton ni Rhea sa pagkakaroon nga murag nakasuhan man siya hinuon instead niya siya ang mukaso.
4: Mungali no gibalin no may hinuon siya, nga.
2: Oo.
4: Mas ko ano yung unang tanag yun. Mahawa na lang sila diyo. Ay, grabe na magka-chismusa na niya.
2: Bitaw.
4: Pero noon po, bisag asa mong ka, naamag na may ingana.
2: Yes, oo.
4: Eh, sa pagmubalhin ka, mura magyapon ito. Mas labo na rin ito yung gibalhinan. Ikaw rin yung mong sungsungan sa mga silingan. Yan na po yung bana to. Oo po yung bana po. Mas labaw po yung yung bana nga.
2: Ayan. Kasabi ko niya yung bana. Tagaanta kag 1 minute. Kasabi yung bana ha. Go.
4: Ikaw ba bana? Ay, sigpaminaw ng silingan.
5: Ayan!
4: Muna na ba? Iasawa na niyo mo. dapat imong asawa, imong paminawon, imong silingan, wala imong paminawon noon.
2: Mm-hmm.
4: Insa na ika? Na kay kwan? Na kay pangutok?
2: Mm, kana. Bundaki, Marvin!
4: Mas piliod ba niyong maliyong silingan? Kalitsugas! Ang sipawikang bayot! Bukong mo ba naman? Nalala dito, wala yung silingan niyong pagpuyo.
2: Oh, kana.
4: Dapat ang taon na ako, hindi mo asawa ba? Kay, kamung gawin may matatimbaya yung usay problema, di kay imong asawa po din yung hukukan po sa mga tismos, sa mga tismis.
2: Iyasan ka ng bundakan in taon, imbis sila mag-unong.
4: Ah, wala yung bundak, kay, dito na sa silingan mag-bundak, kay, yung asawa na may iya po, smoke tismis po, dapat rin iharap po.
2: Hmm.
4: Ibon na minaw.
2: Sige.
4: Kalitsogas!
2: Kana. Suko na ka. Hinahina na ka. Atake yung kagahiblan.
4: Wala ka po na suko eh. Nag-career.
2: Anyway, tama dyan ka diha, Marvin, no? Sa tinuod lang, no? Dapat iyang bana. Murag ka ng inanamanggol. Pag mag-asawa, good
4: mo. Ibig bana, una ni mong asawa.
2: O, una ni mong kuan na nang imuag yung kuan. Kung kaila ka sa imong partner, imugin ng una nga ka nang tuhuan ang imong asawa.
4: Di ba? Oo, ba't mo sento sa lain noon?
2: Ay, nako.
4: Wala dyan siya love, wala dyan siya pag-love sa iyang asawa. Kaya dito mo siya mutuo.
2: Oh, salat siya ni Monico.
4: Dito na lang kapuyo siya mong silingan.
2: Kamu nalang pag-ipon.
4: Ay, oo, pag-ipon lang mo dito. Kaya poros mo mga matismoso at tismoso.
2: Hmm.
4: Wala tira mo kung unsa yung mga libak diha. Muna nga, ang inyo ha, pala lagi. Ilimpyo pa yung isyong balay.
2: Hmm. Sige, pangasama.
4: Hindi, pa yung nagkaldero. Malimpyo pa yung kaldero.
2: Basta may last word di mo, Ani.
4: Sa inyong brief.
2: Basta may last ni mong tambag, Ani.
4: Ang last na kong tambag, Ana.
2: Ang tambagin na.
4: Pasagdaan.
2: Pasagdaan.
4: Pasagdaan na naman ang mga tismusa na diyan tismuso. Kay inoon, dili man na maka... Dili man po na makaon na ilang kwan. Unsa man lang tumag. Pasagdaan lang kung di mo. Sa puraw na lang yung mga sila.
2: Corrected by... Kay,
4: wala ang yung kahit ma... Kung ano na, dili mo na makadato. Kung unsa may lang itismis mo ha, dawata. Mm. Eh di mo pinood.
2: Kana. Salamat ka ayo, Marvin, ha?
4: Wala pa ka na sila ka... Kuhan gani, ni Jesse, wala pa na sila ka labas silang panting break ba? Sige, nagpantis mo sa.
2: Maigo, masataan na.
5: Ay! Maigo,
2: masataan na mga inana. Dito mag-gisi ko itong panting-panting.
4: Wala ka tayo sa ilang panting nga nag-gisi na.
2: Oo, oh, ako, kaya di ba ito mag-gisi? Kaya tibak bitaw ito. Gagmay naman kayo itong kuhan, gagmay naman kayo itong tila.
5: Ay!
2: Di naman tumadagisi-gisi. Oo, oh, katawa na ba siya, oy?
4: Shout-out lang ko ni Jesse.
2: Shout-out, dahil yun.
4: Ay, shout-out dahil ako kung kumiga po. Si Rizel og si Miss Jeanine.
2: Mm-hmm.
4: Dili sa May Davao City na siya.
2: Mm-hmm.
4: Ang sa tungod sa taga Cebu po,
2: mm-hmm.
4: Si Kim,
2: mm-hmm.
4: Si Ashley Caballero,
2: uh-huh.
4: Si Jessa,
2: uh-huh.
4: Og si Rachel.
2: Ayun.
4: Og kay Jumar.
2: Ayun.
4: Especially ito, Reyna Chineta.
5: Ayun!
4: Ang wapa na, lamion pa. Pwede ba po ako nyo, Sam?
2: Go! Go, Marvin, dali eh!
4: 861.
2: Alright.
4: 2448.
2: Mm-hmm.
4: So, wala ko last.
2: Alright.
4: 0951.
2: Uh-huh.
4: 861.
2: Okay.
4: 2448.
2: Ayan. Thank you, katropang Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
4: Okay, thank
3: you. Excited.
2: Wala na magnatog CR. Wala na magnatog CR. Yung nagpagawa si Angibati, si Marvin. Ayan na, 2:29 in the afternoon, katropa. For now, I know for sure, wala pa'y nanawag karon. Ay, naadi ay.
5: Ay!
2: Pabti kayo, nagpindot ni sa dial. Halo, may hapon, taga-asa, kinsa ni. Go.
6: Hello, DJ.
2: Ay, alam ko na to. James, all the way from Samal Island of Davao City. Tama ba ako? James, ikaw ba to?
6: Okay.
2: Ah, sabi ko na nga ba. Ano mo sasabi mo sa ating letter sender, James? Huwag ka na mapatumpik-tumpik pa.
6: Pastela, no?
5: Ayun. Gamay ramon na lang. Gamay ramon na lang po binahawang katro. Ikinalan, ginagawa doon nag-yong solusyon. Ang nakaproblema lang, no? Kay this, siya, ang muki, ha? Siya pa rin nabali na hinoon. So, ano na lang, kay ikaw man ang gikuanan, gireklamo, at ubangan na lang yun, kaya isulti gini mo ang kamatuoran ko kung saan dapat mo isulti yun. Ipagawas gini ang kamatuoran. Kay

tambo man galing ang kamatuoran mo mga bat. Nawato na to na pero dagol ka mo kanya na kinanay mo ginapakawang ko lang sa gid ang noon. So kada lang siguro

0: Og kanala siguro dili dili ta og almost especially ito sa kong wife.
1: Oh yeah.
0: Nagprepare sa kape. Mga pilit ka
1: rin. Sige naman na sila pangapi in taon. Uy, may panisila sige rag pangapi. Salamat kaayo. Salamat kay katropang James. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
1: Grabe naman yan. Grabe talaga. Gumagrabe-grabe na talaga kayo. Ang gagaling nyo na mag-ano? Galing nyo talaga mag-advise? Hello po, good afternoon. Sino to? Taga saan naman?
2: Hello, Rina.
1: Alam na.
2: Wapa, na Jokerson.
1: Ayan. Di na nina ko dugay-dugayan na Miss M. Anong masasabi mo kay Rhea?
2: Bugnuan ay? Ako paano? Bugnuan ay? Bisag-asa, giday na na, giday dagang maritis, no?
1: Normal mo din
2: siya. Ba, bisag, pinoon.
1: O, nananagin na siya sa palipot. O, sa may matambag ni mo karon nga, supposedly siya untay dapat magkaso, pero apanaunahan man siya, moon naman sila may nagkaso noon.
2: Awa yun. Bugnuan gani.
1: Bora, wanay lahing buhaton.
2: Ang ako lang doon pa na pangita o witness para na makakiya ka. Isod man sa kung mukiya ka niya, wagi witness.
1: Tinoon, tinoon. That's what.
2: Wagi bilay.
1: Dapat mas maayag yun na asay.
2: Na makasaksi ni mo.
1: Na makasaksi aron kung magkaso-kaso.
2: Makaso na.
1: Oh, correct. Ayan. Paminaw day, Rhea, ha?
2: Asa, DJ. Bye-bye, DJ. Nakabisita.
1: Agay, ha?
2: Ayan! Kasoka mo. Exciting!
3: Exciting!
1: Yaan mo tanig ko. May klaro niya kung

ano ba talaga ang gagawin? Actually, wala tayo mahimo ay na kuan. Mahimo sa tuang viewers, atong sender. Wala tayo mahimo kung wala kayo buhaton. Pero dili sa ako maghatag sa akong tambag siguro. Ato sang tagaag oras ning isa ka two car din. Actually, kani nga two car, gikan ni sa ako mga amigo nga local artist diri sa Cebu. Sila Chongs Katipay, kani ilang kanta, isa ni sa ako mga na-play ato mga niagi. So ato ni paminawon ka tropa ha. Munang hatagi sa inyo oras ug panahon. Ayan. Ang title, Marites.

0: That was Aliados Mavs with Evils. Ayan, isa na sa to ang mga nahimong tatak local guest artists. Narealize lang na ako nga muna ang pinaka-the-best nga song for them. Para sa itong sender nga si Rhea. Rhea, it's time for my DJ Reyna's advice. Anyway, sa imuha day, I know for sure nga kanang galibo ka tungod kay gusto ka mo sukol at the same time murag dili nakakasukol. Legally matter, actually pwede ka maka-counter. Magka-counter file ka. Bahin at gikasuhan ka kay ni so good ka. If na kay exact nga mga ebidensya, mas gina-advise ako sa imong muduol ka sa barangay regarding ani nga matter. Ipablatter sila. Kung unsa may advice sa barangay, hindi ba ito sa barangay, mag-seek ka o legal nga ka na nga tabang. Ako, dili ko mahatag o legal advices because I'm not really expert on that one. Dili ko gustong mahatag sa mga false information. But one thing I know akong ikahatag lang sa imo is what to do?
1: Real talk.
0: Kung ganahan ka nga masulbad ang imang problema, what? O ganahan ka nga
1: napayong merong gana na magali.
0: Di man yung masulbad, but as much as possible nga ma-address ang imang problema, I think it's better na you would do some steps na mahibawaan nila nga musukol ka. Dili lang sa pagdumog-dumog day, actually day, it's fine, it's really okay nga mulihok ta physically. Kaba man ko nga out of anger, gusto ginatukon, dumugon, nod-nod. Ana nga tumbuhaton sa mga tao nga nay atraso na to. Apan, to be wise enough and to act accordingly. Og sure gita nga dili ta masayo. Do it with the proper na consultation. Kay dili gid na simple-simple ang pagpagguba og dungog. Kana ang pagpanabi dako gid nang sala gid lamina, pwede ka makasuhan ana.
2: Gasit dudugasin pero ang sarili.
0: Kana ang pagguba sa dungog nimo. Pwede jud kay labi na kay naka-apekto sa inyong marriage. Pwede kay na bugat kay na siya. Mura kong maingon sa imong haday ha, sa pagkakaroon, seek legal advices. About na po sa imong husband, he is responsible pag-abot sa inyong relasyon. Whether he like it or not, kana mga tabi sa silingan o iyahan ng ipersonal pod, instead nga mangutana siya sa imong saligan kaniya. I'm so sorry to say this, but that kind of husband, I don't know. No sa akin na.
2: Okay, so,
0: once gani namin yung mga katropa, no, isa sa inyo hang unagid mo nga kakampi sa inyong partner.
2: No need kasi kita.
0: Unagid mo nga dapat nga dampanan sa inyong partner sa bisag unsang sitwasyon. Labi na kung kailagig mo sa inyong partner.
2: Just saying that will be.
0: Oo, dili nga kamo una ang tao nga muduot sa ilaha, labi na sa sitwasyon kung unsa man aron.
2: Muna dating hilaw.
0: Oo, ingon pa din ni ko ano ni Charlene, mas maayo pang makasilingan o kagwakwa kaysa makasilingan kag certified chismosa. Dili rabagyud gwa. Ayan! sukuan ni Charlene. Ay, tinood bitaw po. Kami ito ay mga, di na consulting taga-asa ko. Basta silingan po na ako. Ana lang. Makadugog niya akong silingan. Ngayon siya putaka ng chismis chinita sa radyo. Ay, ayun na nga. Yun na nga sabi ko sa iyo, Rhea. Sinasabi ko nga sa iyo. The first thing mong buhaton yun is seek legal advices. Kaya dili yun na maayo ang pagpaguba sa inyohang dungog. Labi na kay nakaguba pod sa inyohang magtiayon.
2: Pag nasilaw na ay kaya.
0: Ganahan kay kumaminaw sa imong team DJ, gikan kay Raul Galliarde. Makagana o eh.
2: Kasama, di mo na din mababalikan.
0: Oo, ninduta kay sa imong gisulot. I like it. Ganahan mo, ani. Inyohan na lang ni.
2: Masamin na baitan.
0: Shoutout ko ni John Kirby Umbaw nga naghinukto ka o makadungog sa imong tingog DJ. Gikan kay Anjo Punay. Talaga ba? Lungkot naman ako noon. Nakala ko kasi magiging masaya kayo pag narinig niyo boses ko. Ngayon, nagiging pala kayong ano? Nagiging pala kayong sentimental. Anyways, mga katropa, balikon na ako. Kanay mong Barnaday, as much as possible, siya ginang una ang tao nga mutuo sa imo o panalipdan ka labi na sa mga chismis o dili siyang unang tao nga mutuo bahin ni ini. Kaya isun kayo yung sitwasyon, mag-inusaran na lang ka sa imong battle. Oo, tungod anak, no? istoryahe, siguro sa karon gyud medyo naapektuhan imong partner sa mga chismis. Tagaay sa og panahon ang imong bana to recover sa kana nga mga chismis. But aside from that, make sure nga hatagan nimo og chance nga magka-istorya mo. Ayaw sa kaayo buhi dayon, and then do not respond with anger at the same time. Kay kung nagkayo na imong bana, magkayo pug ka, aw, masunog mong duha. And then kung dili na gani makaya, it's up to you. Kabaw man jud ko diarrhea na, you know exactly what to do and you know exactly what you need to do. Ha? Nga-English na ako. ano lang yod ka ng... kanang katumbahin sa imong gigisulong sila niya nagbugno mo wala normal ginang batio ni Maday. Normal nga makareact ka apan as much as possible kay na ang susama ni ana kay sa sama pa sa imong giingon ikaw ang gikasuhan tungod kay ikaw ang ginanulong. Oo, dapat bago una ang tanan nagipusi a char. Dokra ha. Kasi pa mo silon sad na nimo din ha, dili nimo posilon. Imo lang istoryahon ana lang man ha. Eh, masinyang maminaw siya sa akong mga tambag. Mutuura ba ginigidan na?

0: Wa naman ko'y igong oras, mga katropa. Sa programang X-Rated. Nanay ko'y hangin sa inyo, mga katropa, recently. Nagpagawas ko sa ako ang Muanga official trailer sa amo ang Lihok Films. Dati nga magsuwat lang og drama sa radyo, karon nagsuwat na og movie. Mga official trailer sa Lihok Films nga giuluhan og tickle balls. Ay, tickle balls. Pickle ball. Father's Day special movie. Kung diin ang hisgutanan. Kinabuhi sa usa ka amahan. O, dagay mong itag maingon o negatibo sa atong amahan. Tinud-anay lang noon ate mga kaska. Dila sa itong amahan, sa itong mga bana. O, adun yung mga kahiubos, mga di pagsinabtanay. Adun yung mga butang, adi na itong masabtan. O, ganong ginabuhat sa atong amahan o atong bana. Tungod kay hunahuna nato sila ni sobra. Wala na mao. Apain, sa tinuod lang, they're just living. And it's their first time living in this world. Kung sa man ilang desisyon sa kinabuhi, it's because for them, muna'y tama o muna'y para nila sakto. Tungod, kay para nila, muna'y kaya nilang buhaton. Huwag yung nag-ingon nila noong bisang pag-unsay daghang kay ubos nga ako masinatian o atong masinatian sa kinabuhi. Normal man ang batio na to, lagmiya sa itong kay mga kahigalaan, katrabaho, iksuon, pamilya. Tungod kay nakahimo sila di mao apan makarealize lang gid tang tanan na agi tumong og nganong nabuhat nila. Lisod lang gid dawaton o sabton tungod kay kanya-kanya man ta og pagsabot. Para nato sakit kayo og dili to madaot og makapangutana kag nganong gibuhat sama ra pud na sa tong amahan. Na usahay makaingon ta nganong gibuhat man niya nga desisyon nganong dili man mi gusto ani og nganong inani ya pamaagi, which is who knows baka yun lang talaga alam niyang gawin ngayon. Muna ang atong i-showcase sa ato ang full movie na Pickleball. Produced by Lihok Films. Written by me and Jenry Garcia. Directed by El Cid Camacho from Bisaya Flix. Pwede bisa tao na mo ang Facebook page. Da! Lihok Films. Nadi ang ato ang ginatawag natong trailer. Ang ato ang main cast, si pangita ni Kaplodi ug Tita Diwata na sila dito duha. Murag ni undang sila kay tungod mag-artista na lang daw sila. Nya ko kay di man ko ma-artista kay bisag unsaon gyud diri gi ko sa radyo sa siguro. Oo, kay murag dili mapasa sa camera ang atong fest. Hinaut ko sa inyo mga suporta ka tropa ha. Lihok Films, our upcoming full movie, a Father's Day special movie, Pickleball. Na ko igong oras, alas 2:48, 2 minutos bago mo tungtong alas 3 sa kahaponon katropa. Pasalamatan ako mga tigpaminawan nga naa sa ato ang Facebook Live o sa mga naminaw karon pinaagi sa ato ang radio app o sa ato ang Facebook Live sa radyo o asa mo naminaw karon. Hala, kalatang salamat tsaka ayaw. Hindi na akong lipayag yun. Makalipay gid sa kanunay nga. Ay, magsigpanawag din. Labi nagmanawag mo niya. Mag-advise-advise mo. Bisag wa na mao ang mga advice. Salamat. Salamat. Salamat talaga. Never. Sa ako partner sa Pikas Lawak Katropang Doc JJ and of course sa ato ang mga kaubanan diri sa istasyon o sa ato ang station manager John Limon Chavez by King. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Musunod ang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Dilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
1: Masa man?
3: Uy! Bata maning ni Abris Pultahan. Day.
1: O sa ato?
3: Mga play unta kong barbero.
1: Ala, showy. Sorry, ha? Bayot yang. Among? Titawat din eh.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
1: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. O, dawat na ba ko?
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bio active compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bio active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
5: Kung dyan, isang ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sa kadlo. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya, og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halo sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas tumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Punta kenta ani ata karon din he sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
14: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
15: Di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
16: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Ayo! Ayo!
17: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
14: Papalita ragod kong sigarilyo.
17: Unsa nga sigarilyo?
14: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
17: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
14: Kay nga naman.
17: Asa pa, more.
1: Mga katrupa, exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadakol na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, kolintaydos na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si Jun, sa taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ni si Kalona. Senyor Rosette. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mag-isa.
0: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: ospital.
1: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Anil siya, kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Oh! Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa fresh

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!